0: Behind the success is a talented group who made it possible. Someone who thought deeper, moved faster, worked smarter. We believe great organizations are built by great people. If you're ready to make your mark, your seat is waiting. BNC, the Billionario News Channel.
1: Powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game. Only on Billionario News Channel.
0: Experience lively devotion, soaked in fun and festivities. In honor of St. John the Baptist. Happy Wata Wata Festival. Billionario News Channel.
2: I'm Attorney Karen Jimeno.
3: No judgment.
2: Why would that be?
4: You have to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that.
3: No debate.
2: Did anyone from the House Justice Committee bother to ask how the bank documents were obtained, whether they were obtained legally?
3: Just open conversation.
5: The Middle East crisis is far from over. For the Philippines, this means an extended fuel crisis. Be informed, be insightful with the news.
3: At the forefront on Billionario News Channel.
6: Nagbabalik ang memo. Inaasahang matatapos ngayong Lunes o Martes ang pre-trial conference bago tuluyang umusad na ang trial proper.
7: Kabilang dito ang mga usapin sa mga ebidensya, mga testigo at kung paano dapat bigyang kahulugan ng ilang constitutional na provision na maaaring makaapekto sa buong proseso. Ano ba ang mga isyung dapat plantsahin bago magsimula ang aktual na trial at ano ang mga aral na maaaring hugutin mula sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona?
8: Mahigit 10 taon na pala yun, ano?
7: Oh, mahigit 10. Oh. Natatandaan ko yung anong yun, hearing na yun. Talagang madugo rin yun.
8: Oo.
7: Oo. Dokumento, mga testigo, mismong si Corona na andoon. Every day, natatandaan ko yun.
8: At aabangan natin kung magpapakita rin ba sa sarili niyang impeachment trial si VP Sara.
7: Yun nga, isa pa nga yun.
8: Oo.
7: Oo nga, kasi I think sa arraignment dapat siyang pumunta. O yun, di ba? Ayan.
6: At para bigyang linaw tayo sa mga legal na pananaw, ay makakasama natin si former defense team member ni dating Chief Justice Renato Corona, Attorney Tranquil Salvador. Good morning po, Attorney. This is Willard Cheng with Dean Mel.
9: Hi, good morning, Willard and Dean Mel. Magandang umaga.
6: Good morning, sir. First question, sir. Batay po sa inyong karanasan sa naging kaso ni Chief Justice Corona, ano ang maaring pinakamahalagang aral na dapat tandaan ng depensa ni VP Sara ngayon?
9: Yan, maganda yung tanong mo. Anong pinakamahalagang aral? Hindi lamang tingnan nila legal at constitution. Kasi I think maliwanag naman na sa atin. It is repeatedly stated by the Supreme Court, it is a constitutional, legal, and political process. Siyempre kami noon, mga abogado, bihasa kami sa trial, pero may political. Whether gusto mo o ayaw mong tanggapin niya, meron yan. So kaya kita nyo, may mga spokesperson sila. At ang babantayan mo riyan, kasi siyempre hindi naman lahat ng tao mababantayan yung trial. May hanap buhay yung iba, may of course, nag-aaral, kung ano. Siyempre, yung mga spokesperson, sila yung mouthpiece niya. So minsan, again, with all due respect, may mga bagay na hindi nangyayari sa ground na hindi natin dapat sabihin. Dapat maging tapat tayo sa nangyayari doon. Kasi kami noon, kami in particular, ano lang namin, kung ano yung nangyayari sa ground, yun ang sasabihin namin. Kung hindi kayo sangayon doon sa aming sinasabi, agagalangin namin.
7: Paano ang tingin nyo dito, Dean Tranquil, no? Inaasahan nyo bang merong significant na dynamic na maaaring magbago mula nung kayo humarap sa paglilitis ni Chief Justice Corona at kukumpara ngayon? Is there any expectation of a you know, a drastic change in dynamics?
9: Malaki sa pananaw ko po, DML. Kasi nung mga panahon na yon, batang-bata pa lamang ang softmed. Kung meron, merong ibang information na lumulutang, pero kalimitan dito, nasa dyaryo, broadsheet, nasa tabloid, ganito, nasa mga TV, radio. So, may isang araw ka para i-process ang lahat ng lumalabas. Mm-hmm. Pero ngayon, wala. Wala na. Mm-hmm. Nagsasalita ka pa lang, may lumalabas na kung paano nila ipoproseso ng kanya-kanilang team. Hindi ito mga editors ng mga network, ha? These are people who are in social media. So habang probably nagsasalita pa lang, umiikot na yung storya. At dinidisregard na yung sinasabi mo, ibang-iba. Noon, tsaka po sa panahon na yun.
7: Yung sinasabi mo, yung political aspect ng case, no? Constitutional, legal, and political, no? Din.
9: So, yeah. Sige po.
7: Yung bakit ninyo nasabing bare allegation lang ang mga sinabi ni Madriaga kay BP Duterte?
9: Well, ano ho kasi yan? Wala akong sinabi na allegation. Ang sinabi ko, wala pa ho akong sinasagot pagdating kay Madriaga.
7: Okay.
9: Ano po ba ang tanong pagdating kay Madriaga?
7: Well, yung credibility niya, do you think it will affect his testimony? O at saka compared dun sa mga sakse na ipepresenta ng depensa? Tingin mo?
9: Ganito po yan. Siyempre, yung alam naman natin na mga abogado nakikinig sa atin, that there is rule 1.

0: Jesus ay gagawin doon po sa trial.
1: Oh, related to that, Dean Tranquil, paano ho ba nasusukat ang kredibilidad ng isang testigo?
0: Yeah, very magandang katanungan. Kasi po, sa ating pamantayan, wala yan yung parang 5 points, 10 points, alam mo yun, 11 points, 15, wala po eh. Hmm. So a lot of this admissibility of evidence ay depende sa appreciation nila. Hmm. But of course, may pamantayan yan. Relevant, according to Rule 113, 129, Section 3, dapat relevant siya, may katuturan siya sa pinag-uusapan. Hmm. At pangalawa, hindi siya excluded ng rules. Ibig sabihin, competent siya. So yan ang batayan. Dango, ngayon, alam niyo, napakahirap isipin, di ba? Kaya napakabigat ng tungkulin ng isang hukom. Kasi a lot of these things would require his wisdom, his appreciation. So pag nakikita niya yan dyan, hindi natin, oh, ito, bigyan mo ng 2 points, bigyan mo ng 3 points, bigyan mo ng... Hindi. Ngayon, itong aking pananaw, itong aking appreciation sa tingko yung naniniwala ko siya. Ayun doon, ha, sa pamantayan na yun po.
2: Din, ito tatanong ko sa iyo ngayon, no? Diba? Kung diba? Kung mananatili itong majority ngayon na 13, itong mga bumoto kay Senate President Sherwin Gatchalian, at kung mananatili pa rin ang bilang ng minority, pwede ba nating sabihin na the process may be dictated by the majority, but ultimately the decision will be dictated by the minority? Kasi sa decision, 16 eh, less than 16, oh, eh, acquitted eh. Pero dun sa mga motion sa loob, iiral pa rin yung majority of the quorum. So the process may be governed by the majority, but the verdict could be governed by the minority.
0: Oo, maaari po yun. Kasi ang makikita nyo naman po dun sa saligang batas, Article 11, Section 3 po, paragraph 6, 6 doon nakalagay, ay concurrence of all. Tama yung sinasabi niyo, ay 16, baka nga kalabasan, yung depensa ang magdidikta ng takbo nito. Palit, katulad po na sabi ko kanina, this is in a sense a political process. At kayo po na nandyan, alam ninyo na iigting ang usapang ito. Iigting to. When I say iigting, discussion will be heightened as it comes. So depende yan kung paano ipipresenta sa publiko. Kasi ho yan, as I always say, yung nakikita nyo dyan, they are politicians. And they are affected by what's happening around. O anong opinion sa kanila ng publiko. So therefore, ho, pag umangat ang ebidensya na nagsasabi dapat i-convict, sasabihin, magiging maluwag dun sa kabila. Ah, pwede, pwede. Maididefend ko yan na aking desisyon niya. Pag naman hindi, ganun din pagkabila. So, iyon yung mahirap dito. Ito po yung unwritten dito. And if you will allow me to say, even the discussions on politics, we will never know. Hindi natin malalaman. Backdoor discussion yan. Di po ba? Hindi natin malalaman yan. Legal, ngayon ito, pinag-uusapan natin. Constitutional, pag-uusapan natin. Pero kung political, kita nyo, nagugula tayo bago na numero minsan.
1: Baka magbago pa ba ang numero, Dean Tranquil, na kailanganin na halimbawa numero, halimbawa ng mga number of senators present at active members.
0: Sa experience ko po, nothing cast on stone.
2: Okay.
0: Hanggat hindi pa ho sila bumoboto, alam niyo po yun, hanggat hindi sila bumoboto, meron, pag nakita kami ni Dean Mel, meron ako ikikwento, pero hindi ko pwede ikwento. Alam mo yun, hindi ko pwede. Kasi iba eh.
2: Uh-oh.
0: Because at the end of the day, 2 days before, 1 day before, a lot of things will be happening.
2: Mabalik ako din sa ano, sa usapin ng numero, no, yung 16. No? Sa ating constitution, hindi naman nakalagay yung absolute number na 16. Ang nakalagay, 2/3.
0: Of all.
2: Basta sinabi mong 2/3, it inherently changes, di ba? Kaya 2/3, kasi yung base pwedeng magbago. Kaya ang pinagtatalunan ngayon, yung base. So ikaw, anong tingin mo? Ano dapat ang base dito? All of 24 or Abellino versus Cuenco?
0: Ganito po ang pananaw ko, Dean. At marami na rin ako napagsabihan nito. Hindi lang kasi sa inyo ako na napaikot ng pagtatanong. Pagbabasahin ko ang acting saligang batas na kalagay, concurrence of all. At ang all ay 24. Ngayon, ang all, ang 24, ang 2/3 doon ay 16. Ngayon, siyempre maraming sasabi, alam mo, itong isa ay at large. ICC na habol, yung isa ay detained. Di ba? Yung sinasabi nila. Kung ganyan yan, 22 lang yan, dapat ay 15. At habang nababawasan sila, baba ng baba. Ganun po yung ano, ganun yung pananaw ng iba sa akin.

0: pananaw ng personal. Ang tingin ko kasi, the Constitution was crafted to maintain institutional stability and constitutional balance. Kasi po, maaaring wala na tayo sa mundong to at hindi, kung sakaling hindi na mabago sa aling ng batas, patay na ho tayo, yan pa rin ang saligang batas. At gusto ba natin na ang saligang batas ay mabago ayon sa haka-haka? Kung gusto, wala ho akong problema. Dali natin sa Korte Suprema. Article 8, Section 1. Yun ho ang pananaw ko lamang. Hindi ko naman ini-impose. Yun ho ang pananaw ko. Dalhin sa Korte Suprema. Humingi ng paliwanag sa Korte Suprema dahil sila po ang binigyan ng katungkulan na interpret ko yan. Hindi po ako.
1: Having said that, Dean Tranquil, ano po yung mga circumstance na maaaring maka-apekto doon sa katagang of all members?
0: Kumbaga, yung nga, binabanggit kanina ni Dean Mel, yung binanggit ko yung kaya kita niyo usapan ngayon, asan na si Senator Bato? Si ano, nakadetain, si Senator Jinggoy. Yan yung discussion. Liliwanagin ko po, hindi ba sa mga mag-discuss? The discussion is there, but at the end of the day, ano ba yung nilalagay-require ng saligang batas? Kung hindi po tayo sangayon sa saligang batas, eh, kailangan po dumulog tayo sa hukuman at humingi tayo ng pagpapaliwanag. Kasi po ako ay susundin ko yung sa aking pananaw ay yun ang interpretasyon na aking napag-aral. Ganun po.
1: Sa inyo ho bang opinion ay dapat bang lumabas ng personal si VP Sara sa witness stand para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya o mas mainam na ipaubaya na lang niya sa mga abogado niya itong trabahong to?
0: Okay, address natin po. No? Sa Senate rules, pag nagsagot sila, pwede na nila i-enter ang plea. A plea of not guilty. Nakalagay po yan sa rules. So hindi niya kailangan ma-appear for purposes of arraignment. Pero kung gusto niya, bakit hindi? Okay? Ngayon, kung gusto niya ma-appear every time, bakit hindi? Pero po kay Chief Justice Corona, ano po nangyari? Isang beses lamang siya. Kaya liliwanagin ko ha, hindi po yan, ano, isang beses lamang siya. Noon dapat siya ipipresenta na instead na i-cross-examine siya, tanungin siya ng mga katanungan, ano pong nangyari doon? Siya po ay nagsalita. Parang may speech po siya doon. Ngayon, kung ako tatanungin nyo, dapat bang lumitaw si Vice President Sara? This is one of the most important decisions that her team will have to make. Alam niyo kung bakit ko sinabi yun. This is one of the most important. Alam niyo, again, with all due respect, maraming mang uurot dyan. Alam niyo, may salitang Tagalog. Kailangan lumabas yun. Kailangan ganito yan. Pero at the end of the day, ang kailangan nilang tanungin, will it cause damage to her or not? So yun, thinking as a lawyer. Pero on a political standpoint, hindi naman ako nagsasabi na ito ang dapat gawin. Pero po, iba rin nang lumitaw siya. So dapat napipresenta siya. Bakit? It's not so often in a lifetime of a politician that the entire republic will focus on you. Ano yun? And that is a very important moment when the entire republic, when you get to be presented, ay nakafocus sa iyo. Bakit? Hinihintay kung sasabihin mo, hinihintay magkamali ka, hinihintay paano ka atakihin. But again, that is where your voice as a political leader will have to come in.
1: Balikan ko lang yung kaso ni CJ Corona noon, Attorney Tranquil. Yung kanyang pagpunta sa witness stand, ito ho ba ay sarili niyang desisyon at his own initiative o payo po ito ng kanyang mga abogado?
0: Desisyon niya yun, yung paraan niya ng pagsasalita. Siyempre, gagalangin natin yan, Chief Justice. Hindi ko sure lang kasi nung nag-meeting kami, kung meron initial meeting, no? Kasi nung nag-meeting kami na sinabing ganun ang proseso, parang yung buong team na eh. Nung nag-meeting kami, isang long table na, maalala. So, ito yung kanyang naging desisyon. So, alam naman natin na ang naging outcome, pero hindi natin alam dito sa susunod. Kasi nga, ibang-iba yung kay CJ Corona. Si CJ Corona is not a politician. So wala siyang reaction. He doesn't think politically. He relies on people who will give him insights. Ibang-iba. Tapos ito ang batas. Eh kami naman, siyempre, Chief Justice yun, batas tayo. Constitution tayo. Ganun lang. Pero nakita ko, political. May political talaga.
2: Kasi alam nyo, napipinto na yung 2028 election. Sa tingin mo, itong impeachment na to, whether you are for the prosecution or for VP Sara, it's a good venue to, in a way, campaign?
0: Yes. Alam mo, Ding, yung mga nandiyan, let's say yung mga politicians no, na participate, let's say prosecution for instance, o yung involved chat, aba eh, kung naalala ko yung nangyari noon, eh araw-araw kami nasa TV, aba eh, promotion yun. Hindi naman kami tumakbo, pero promotion yun. Lagi ka nasa TV, naalala ka ng tao, lalo na pagtatakbo ka.
1: Overall, Dean Tranquil, ano ho sa tingin ninyo ang pinakamalaking challenge sa depensa sa trial na ito?
0: Alam niyo, pinakamalaking challenge dito ha, sa tingin ko, na binanggit ko na rin dito yung sa issue ng ill-gotten wealth. Sa tingin ko ha, yung sa Salien. Bakit ko nasabi na yung Salien ang pinakamabigat na challenge sa kanila? Kasi yung threat doon sa First Popol, okay, harapin nila yan. Yung sa confidential funds, of course, haharapin nila yan. Yung sabing pagbibigay ng pera o pang panunuhol, haharapin nila. Pero kung kasi ito, nadaanan na natin, hindi lang minsan, ngunit dalawang beses, paliwanag. Nung kay CJ Corona, yan yung basis kung bakit siya nakunod. Yung accuracy nung kanyang salary. At kung maalala ninyo, si dating Chief Justice Sereno, although hindi dumaan dito sa trial sa Senado, yan rin po yung naging kadahilanan sa co-warranto case kung bakit po siya na nawala sa posisyon. Yung rin pong Salien, yung ilang Salien dapat sinapit niya nung siya ay professor sa University of the Philippines. So ito pong Salien na to ay napakadaling i-capture sa kamalayan ng mga tao. Ang titingnan lang, una, ay, ba't di niya nilagay yung cash? O, may siya pinang asin, ba't hindi niya nilagay? Now, this is something that's very easy for the Filipino to understand, lalo na kung pera, lalo, mamadali po. So ito ang pinakamabigat nilang challenge na harapin sa akin.
1: Saka written on paper, no, Attorney Tranquil, kumbaga, yes. Madaling ma-visualize, yes. Kitang-kita na po.
0: Oh. Yes, kaya I'm very curious on how they will handle this. Kasi, very curious ako eh.
2: Din Tranquil, ito in hindsight lang ito, in retrospect, no? Sa tingin mo ba, mali yung strategy ni VP Sara Duterte na hindi umattend sa House Committee on Justice? Kasi kung umattend siya doon, parang dress rehearsal yun eh. Para dito eh, makikita niya yung mga witnesses, yung mga dokumento, at mas mabuti niyang mapapagandaan. Ano tingin mo doon?
0: Ako, allow me, ako yun. Ito. Ang pananaw ko kasi dyan, again, I go back to the political situation at marami tayong hindi pwede pag-usapan dito. Pagdating mo doon, alam ko yung posisyon nila eh. O hindi, harapin nyo na kami sa trial. Kasi kung ako, trial lawyer, total, alam ko kung sa ting ko ha, kung sasabihin nila, alam naman namin ko, out. Baka ganun ang isip nila. Ganun pananaw nila. Alam ko, di doon ko nahaharapin sa trial yon. Rather na makita yung dokumento ko, makita yung dokumento ko as early as now. Yun ang pananaw ko po ha. Yun ang pananaw.
2: Ayun. Okay.
1: Noong impeachment trial ni CJ Corona, Attorney Tranquil, wala akong pre-trial ano? Parang wala po ako natatanggap.
0: Wala akong maalala. Alam niyo kung bakit? Kasi ho yan. Ano yan? Yan yung fourth with. Itong kay VP Sara, dumaan ito sa Committee on Justice, naalala niyo. Kaya kinikwestiyon-kwestiyon yung sinasabi, yung ginagawa lang, yung mini-trial, yung determination of probable cause. Yung kay CJ Corona, hindi ko makalimutan yun, Disyembre yun. Disyembre, mga middle of December eh. Kaya nung naghahanap na sila ng abogado, mga Disyembre yun. So nung ano na yun, nakakuha sila na one-third. Tapos, ano na yun?
1: Diretso.
0: Yung i-frame na yung articles of impeachment, yung complaint mismo yun, yung articles of impeachment. Kaya dire-diretso. Kaya ngayon forthwith. Yun na yun.
2: Yun. Eh yung mga usapin na naman na baka pagdating ng paglilitis eh may magmungkahi na motion to dismiss. Pwede ba 'yon?
0: Alam niyo, ano yan, ha? Very interesting. Alam mo, very interesting yung tanong niyo din. Bakit? Kasi remember may pre-trial tayo ngayon, di ba? May pre-trial 'yan. At sa present rules of court, kasi walang specific rule yan ng ano eh sa Senate impeachment. Sa kung tama ang aking pag-alala, wala eh. Sa present rules ng 2019, ay pwede hong magkaroon ng ano eh, kahit sa pre-trial, summary judgment on the pleadings. Hindi ko sinabi gagamitin yun. Yung motion to dismiss, hindi ko nakikita kasi masyadong masakit yan eh, politically. Pwede legally you file, pero politically, hindi tatantanan yan. Pero yung judgment on the pleadings, summary judgment, aba, ano yun, parang ang sinasabi mo, hinahamon mo, eh, there is no issue. Mag-resolve na lang kayo. Ganun yun. So, sa tingin ko, hindi naman dadaan sa ganun. palagay ko, inaabangan ng tao, trial, mapapasama sila pag hindi nila inaano sa trial. Eh. Tingin ko yung impact politically. Kaya inaabangan ng tao magta-trial.
2: Ikaw ba?

0: din tranquil na imbita ka ba either sa defense or sa prosecution?
1: Ang masasabi ko lang ho, hindi ako kasali diyan. Hindi ako kasali. Yan din. Hindi ako kasali. Hindi pag marami, hindi ako kasali diyan.
2: Pagpapatuloy po natin ang diskusyon, manatiling nakatutok. Magbabalik ang memo.

0: In a time when every issue has two sides.
1: I think they will finally rule on that.
2: And nashock ako din sa mga salita niya.
3: Question ko, bakit hindi niya pinaglaban?
4: It is a matter of personnel and resources management.
0: But here, every voice gets heard.
4: These are people that have worked battles politically in the past, mm-hmm. and they will settle.
5: Baka naman may aduban.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel. Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
6: I'm Robert San. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
0: Follow the money. Weekdays, 10 a.m. Only on Bilyonario News Channel.
7: Nagbabalik ang memo, kasama pa rin po natin si Dean Tranquil Salvador. Dean.
8: Yes, good morning ulit.
7: Isa pang tanong ko sa iyo, Dean, ano yung sa answer doon ng depensa, bandang huli may listahan sila na gustong ipatanggal na mga dokumento at medyo mahaba ito. At sa tingin mo, ito ay kukunin sa pre-trial o sa trial na mismo?
8: Ano yan, palagi ko harapin nila yan sa pre-trial. Kasi sa pre-trial, that is at that point para sa kabatiran ating mga televiewers at mga nakikinig po sa inyo, ang pre-trial po kasi yan yung marking of documents. Kapag mark po yan, bago lang mark kahan, idadali nila yung original para makumpare ng kabilang panig. So, titignan nila. And then they will manifest if this is a faithful reproduction of the original. So, kung yan ay pinagtatalunan at ayaw nilang tanggapin yun, kailangan i-suppress na yun. Siyempre, mag-i-insist ang prosecution. Di gusto namin lang ang dokumento na yon. So, ang tanong lang dyan, ia-allow ba ng clerk of court na upo-upo ay para si Attorney Bantog ata yun. Mm-hmm. So, medyo bigat yung katungkulan niya dyan. Or, pababayaan na. Sige, let it be there. I think for him, no, not being a senator, I think that's the safest for him. Bayaan nyo na nga dyan. Bayaan nyo sila mag-desisyon. Kasi sila naman ang senador eh.
9: Di ba? Dean Tranquil, pinag-uusapan din po ngayon kung sino ang uupong presiding officer. May proposal na iupo si Senator Chis Escudero at hindi si Senate President Win Gatchalian dahil hindi raw po abogado si Senator Sherwin Gatchalian. Ano pong tingin niyo dito, Attorney Tranquil?
8: Yung aspect na yan, Willard, I don't think na masyado tayo magkakaroon ng yung public ng diskurso. Kasi pag titingnan niyo yung saligang batas, yung 6, paragraph 6, article 11, Section 3, nakalagay lamang doon expressly na yung ako ang Chief Justice, kung ang Pangulo ng Pilipinas ang nililitis sa impeachment, yung Chief Justice po ang presiding officer. Pag binasa niyo sa original yan, walang sinasabi. So dahil po doon, kailangan lang mag-hearing try ang mga senador. Ngayon, kailangan po natin pumunta sa Senate Impeachment Rules. Meron po sila. At ayon sa Senate Impeachment Rules, ang dapat na mag-preside sa ganung proseso ay dapat ang Senate President. Now, abangan po ninyo itong sasabihin ko. Naglabas naman po ng resolution nung mula sila, punta rin kakamali, special session, nagkaroon po doon ng resolution 430 na kung saan, na kung pagbubotohan ng mayoriya, pwede silang mag-appoint ng isang presiding officer. So, hindi ko po masyado, kahit hindi nakalagay sa konstitusyon, kasi lahat naman sila senador eh. Tinitingnan na lahat sila ay may kakayanan. So, pwede silang mag-agree among themselves kung sino ang magiging presiding officer. Besides, kung babasahin nyo naman po yung Article 11, Section 3, makikita nyo that both the House and the Senate, pwede silang mag-formulate ng sarili nilang rules, basta wag lamang magiging inconsistent or contrary to the Constitution. Yun lamang po.
7: Okay. Meron ano, yung mga balitang lumalabas ngayon sa social media, nagkaroon daw ng initan o sigawan dyan sa loob ng pre-trial, no? Ito ba ay importante pa natin pag-usapan yan? Yung mga ganyan mga balitang yan? O distraction lang yan talaga?
8: Yan. Magaling sinabi ko din. Kasi dyan lang nga papasok yung this is also political exercise. Siyempre, dito hindi nakasama yung public kasi excluded ng public sa pre-trial. So siyempre, naglalabas ng snippets of information. Kung sino man meron, hindi naman natin alam po accurate o hindi, di ba? So ngayon, yan ngayon ang discussion point. Diyan mo makikita na talagang political. Mayroon ako makikita, ah, ganito ang nangyari, nilampaso ng ganito. Hindi naman natin alam. O nagtalo, naglabanan sila. We don't even really know. Ngayon, katulad ng sinabi mo, ang pinakamaganda dyan ay ma-achieve yung objective na ano, makapag-stipulate sila para umigli ang trial, may mga admissions na identify, magmarka ng dokumento, di po ba? Tapos i-identify yung mga testigo nila, tapos yung issues, dilitisin nila. Yun po, kasi mga kiaway na ganyan, eh, minsan naman sa abogado talagang tumataas ang boses. Yun lang.
9: Dean Tranquil, doon sa kapag halimbawa nagsimula na ang trial, meron pong apat na articles of impeachment. Pagbobotohan ho ba ang bawat article at saang stage po mangyayari ang botohan after each article is presented or hintay na lang pong matapos lahat ng articles na maipresent?
8: Dapat po matapos lahat. Kaya lang, kung makikita ninyo, kung susundin naman yung dapat lahat ng articles na yan ay susundin. Ibig sabihin lahat yan lilitisin. Tapos saka sila magboboto kada article. Eh, yung nangyari kay dating Chief Justice, naalala niyo, ang articles nung parang mga waluy. Kung di ako nagkakamali, tapos parang nagpresenta sila, parang tatlong artikulo lamang. Yung flip-flopping, down na decision ng Supreme Court, tapos may isa pa eh. Pero yung nung botohan, talagang pinagbotohan lang yung salin. Yun na lang pinagbotohan, tapos tapos na. Kasi the very moment that there is one article of impeachment na napagbotohan na at convicted, tapos na yun. Hindi na rin interesado yung iba. Although ideally, procedurally, sana matapos
7: lahat. Okay. Okay. Talagang ano, no? Talagang ibang dynamics ang ating inaasahan dito sa impeachment na ito. Para sa inyo po, ang expansive na 57 witness list na inilabas ng prosecution panel, ano po ang mensaheng pinaparating nito?
8: Ang messaging nila, ang messaging, oy, marami kaming ebidensya laban sa inyo. Okay. So, abutin tayo na pagkatagal-tagal dahil marami kami ebidensya at patutunayan namin na ikay may sana. Pero ano po, hindi lang naman yung ganyan eh. Kahit sa mga kasong nahawakan ko, there could be more. Meron nga akong isang kaso, wabot na 100 eh. No. Alam niyo yun, basta ganun ang ano, depende sa kanila. Pero sa tingin ko, sama kayo, ang mensahe is, okay, may ebidensya kami. At lahat ng ito ay marinig. Ganun po yun.
9: Padamihan pala ang testigo.
7: May messaging angle rin eh, no?
9: Meron din.
7: The political side of these things, no, Dean?
8: Yes. Pero liwanagin ko lang, Willer, dahil hindi ito nadidikta ng dami ng testigo. Okay? Kasi sa civil cases, ordinary civil cases, preponderance of evidence, may halaga yung dami, pero hindi naman siya nagdidikta ng outcome. Ito po, hindi rin naman siya nadidikta ng dami, pero ang tingin ko, katulad ng sinabi ni Timbal, yun yung mensahe. Marami kaming testigo.
9: Dean Tranquil, tingin niyo ba at this stage, mainam na ho ba na ilapit na sa Korte Suprema ang rule patungkol dun sa two-thirds vote na kailangan para makonvict ang isang impeachable official bago pa tayo mag-proceed sa trial proper?
8: Tama yung observation niyo. Kasi kung talagang ano yan, kumbaga, contentious yung issue na yan, dalhin niyo na. Dalhin nandoon kung sino yung magdadalap. Siguraduhin lang nila may locus standi sila. Kasi ho yan, ang mangyayari dyan, okay, let's paint a scenario. Okay. The strict scenario, this is a is, which I think, hindi papayag ang prosecution. Which I think, sa kanila, kunyari, sinabi, hindi, 16. Ang senadong sabi, 16. Yun ang ideal. Kasi yun ang constitution. Pero I don't think na ayon sa mga pronouncement nila, pati ng prosecution, tinitingnan nila na maaaring bumaba yung threshold na yun. So, siguro, mas maganda kung ang may guidance, hindi po yung mga katulad lang namin, kundi yung Supreme Court. Kasi, ano yan, makakatulong yan sa mga darating na panahon. Hindi lamang, kasi alam niyo kung ba't ko nabanggit yan, pag ang isang impeachable officer, natanggal na, kahit na mali yung finding, hindi ka na pwede balik eh. Tanggal ka na. Katulad, napabaliwanan ko sa inyo, yung sinabi, yung ill-gotten wealth nung kay CJ Corona. It took around mga 10 years or so bago sinabi ng Sandigan Bayan, ay hindi naman pera yan bayan. Pero wala ka na. Patagal na nga siyang patay.
9: At hindi
8: na ito. Maano yan, mabigat.
9: At hindi na ho ito appealable eh, no po?
8: Unless, hindi pa ho nasubok, pero kung sa tingin nila, yung action ng ano no ng Senado was with grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction, eh maaari. Let me share this with you kasi pinag-usapan natin kay dating CJ Corona. Alam nyo, naglaro rin sa isipan namin. So sa araw na, di ba, na convict siya, Siyempre, nagkita-kita kami, kinabukasan, na-meet ko yung si Chief Justice. Alam mo, we have to give it to him. Sabi ko, ano bang pananong ito? Iyaan ko pa natin? Sabi niya, hindi, hindi na. Hindi na. Sabi niya, hindi na yan. Some of our team members would have wanted to just test it. Mm-hmm. But again, he abides by the process. Alam ko, masakit sa kanya. I see, I've seen. Alam ko, masakit sa kanya. Pero, sino tinanggap niya?
7: Yung political angle naman ito, Dean Tranquil, no, yung sinabi mo nga political, no, na yung experience ng Estrada impeachment, no, yung hindi paglalabas ng envelope ang mga tao, lumabas na. Ito ba ay isang posibilidad ba ito o ito ay mapipigilan depende sa pagmamanage ng impeachment proceeding mismo ng presiding officer?
8: Well, siyempre, magandang malaking bagay yung pag-manage ng presiding officer para mapakita niya na dapat yung pagtiwalaan ng proseso ito. At dapat nating buuin ang proseso ito. So a lot of these things talaga, hindi lamang sa presiding officer, kundi sa demeanor, sa mga pagsasalita ng mga ano, ng mga senators. Kaya nga, liliwanagin ko rin, if I may say, doon sa senator sila, hindi sila pwede mag-discuss ng merito. Kahit ang prosecution, kahit ang depensa, hindi sila pwede mag-discuss ng merito ng kaso. Mapapasama sila dyan. Nakalagay yan is very specific sa ano na yan, sa rules na yan. Ngayon, banggitin ko po yung kay dating Pangulong Estrada. If I may say this, nabanggit ko na rin naman po kasi tanong nga nila, matatapos ba? Yan ang tanong sa akin. Sa tingin mo, matatapos itong proseso nito? Hindi ba sila magkakainitan politically? Ako po tingin ko, matatapos. Bakit? With all due respect, tingin ko po kasi fragmented yung civil society. Ibig sabihin, hindi sila mag... Alam mo, hindi buo. Hindi katulad, kung maalala mo din, Mel, nung panahon yun. Yung ano, di ba? Yung 2001. Iba. Kasi for you to be able to mobilize people, for you to be able to bring out people on the streets, eh, ibang usapan mo yun. Ano yan? That would require belief in your cause. Eh ngayon, sa aking pananaw lamang, medyo fragmented. So, tingin ko mabubuo. Yung proseso.
9: At related to that, Dean Tranquil, mabubuo ang proseso, matatapos. Ano pong fearless forecast ninyo sa kahihinatnan ng trial at botohan?
8: Ayun ang ayun. Alam,

0: Alam niyo kung bakit? Kasi sinabi ko nga, kung maalala ninyo, 2 days, 1 day. Ay nako, akala mo, ang ganda ng ano mo, ng position mo. Katulad kami noon, akala mo, ang ganda ng position mo. Ah, maganda, sinusundan, malamang maakwit. 2 days, 1 day before, a lot of things could happen. So for you, baka may iba gusto magbigay ng fearless forecast, pero po ako hindi. Kasi tingin ko maraming mangyayari. Na political, kaya yung walang tigil, nakita nyo yung social media, walang tigil. Kasi hinahighten nila yung discussion. Tapos, dahil sa heightened discussion, yung mga senador, kailangan, apektado yan. Politiko yan. Ganun ba? Lalo na yung mga tatakbo ng 2028. Oh, may mga tatakbo dyan ng 2028. Pag talagang binash ng dyan yan, eh, siyempre, kahit pa paano, affected sila. Kahit pa hindi totoo, sabi nyo, hindi man totoo yan.
1: Dean Tranquil, ano ho ang tingin niyo yung reasonable timeline at gaano dapat katagal tumakbo ang trial na ito?
0: Alam niyo ho, yung trial nung kami, January, February, March, April, May. Di ba? May break ng Abril eh. So mga siguro 4 na buwan at kalahat. Eh. Pero ito po sa tingin ko, should be shorter eh. Will be shorter. Kasi po ang hearing naman nila, alas 2 ng hapon. Kung di ako nagkakamali kami noon, alas 2 ng hapon. Wala naman much of a difference. Tapos pag ginawa nilang araw-araw yan, eh dire-diretso na ho yan. Hanggang alas 6, alas 7, alas 8. Minsan nga naalala ko noon, meron pa kami mga ano, meron pa kami mga press con na mga alas 8, 8:30, ganun po pagkatapos. So I foresee ito, baka mas maikli ng kaunti. Kasi yung huyo, nagpresenta si ano, mahaba no kay CJ Corona yung mga prosecution. Ito in-expect ko madami rin. Pero sa depensa, palagay ko hindi rin masyadong tatagal itong depensa. Sana pagpresenta ni Bebe. So siguro palagay ko, ano ba ngayon? Pag-start na ng July, August, September, July, August, September. Siguro September, October yan bago sila mag, ano, mag, ano tawag dito, break para sa All Souls Day. Baka gusto nila tapos yan.
2: Okay. So, sa tingin mo ba, Dean Tranquil, ang ating mga senador eh makokonsensya na talagang tingnan na ang katibayan o ebidensya dito sa paglilitis na to?
0: Well, dapat. Yun ang dapat nilang gawin. Di po ba? Yan ang dapat nilang gawin. Yung tingnan nila, suriin nila, yung mga ebidensya. Kasi po, siyempre katungkulan nila, tinitingnan sila niyan eh. Tinitingnan sila ng tao. So talagang dapat, suriin nila. I agree with that po. Pero kung hindi nila gawin, eh tingnan natin kung magbabackfire yun. Ganun lang po.
1: Dean Tranquil, kung kayo ho ay isa sa mga tagapayo ng VP, i-advise niyo ba sa kanya na mag-resign para hindi siya
0: perpetually
1: disqualify?
0: At tapos alam mo, na. Tapos na. Kung ako ang, I'm sorry, ayokong sabihin na dapat din ito ginawa nila. No? Ito po sa pananaw ng rules. No? Historically, ho, yung kay Ombudsman Gutierrez, yung kay COMELEC Chairman Andy Bautista, pagkatapos ka ano, hapon nag-resign na siya, dun sa Committee on Justice. Ibig sabihin ko, pinatapos, tinanggap na yung resignation, pero iba ho kasi yun. Remember, these are appointive officials. Ito si VP Sara, ano ito eh, hindi ito appointive, may mandato ng tao. Ngayon ang tanong, ako kasi ang tingin ko rito, natapos na yung period na yun. Kasi if you read the rules, basta hindi po siya umaten, tuloy! Kung hindi umaten abogado niya, tuloy! At sa tingin ko, mga prosecution, tuloy kahit hindi sila sumipot. Yun ang tingin ko yan. So kung magre-resign siya ngayon, sabihin ako yan, magre-resign ako. I don't think. Kasi I don't think na tatanggapin nila eh. Una, kasi ano na ho eh, kumbaga medyo nandito na tayo sa trial, tapos sabihin nila, eh mabuti malaman na namin kung anong totoo. So this would be parang medyo dapat kung magre-resign siya noon. Ngayon ho, hindi na to, tuloy-tuloy na ito.
1: Okay. You know?
2: Alright. Okay.
1: Maraming salamat po sa inyong oras. Manila Adventist College School of Law Dean, Attorney Tranquil Salvador III. Thank you, sir.
0: Okay. Salamat din, Mel and Willard.
2: Thank you very much. Oh, yung pinag-uusapan natin, Willard, nabibigatan na ako.
1: Nako, yung resignation question pala.
2: Yung pala, oo.
1: Tapos na, usapan na yan.
2: Yes, ano, tsaka talagang, it's nakikita ko ngayon yung dapat magaling talaga yung presiding officer. Kasi sa tamang management niya, baka niya talagang mapigilan yung nangyari dun sa Estrada situation, no? Nagka-people power. So, wow, talagang lahat ng yugto, dapat talagang tingnan.
1: Pagbobotohan pa pala yan.

0: Ano, siguro ba kailangan magkaroon ng consensus pa mga senador kung sino ang iupo nilang presiding officer.
1: Yes.
0: At ayan po mga kababayan, sana ay nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na anuman ang ating pinagdadaanan, tayo rin ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot, kundi tayo magpapakurakot.
1: Wala mang mga api, kundi tayo magpapaapi.
0: Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasanol ka sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes, mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Willard Cheng.
1: Ako po naman si Attorney Mel Santa Maria.
0: Hanggang bukas, ito ang Memo.

0: Handa na ba kayo?
1: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
0: Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na batas na direktang nagbabawal sa mga political dynasties. Sa akin lang, hindi ba kaya dapat humarap muna itong alumni na ito to a barrage of questions?
1: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.

0: kita niyan dyan, hindi natin, oh, ito, bigyan mo ng 2 points, bigyan mo ng 3 points, bigyan mo ng, hindi. Ngayon, ito ang aking pananaw, ito ang aking appreciation sa tingin ko yung naniniwala ko sa inyo. Ayun doon, ha, sa pamantayan na yun po.
1: Din, ito tatanong ko sa inyo ngayon, no? Kung diba? Kung mananatili itong majority ngayon na 13, itong mga bumoto kay Senate President Sherwin Gatchalian, at kung mananatili pa rin ang bilang ng minority, pwede ba nating sabihin na the process may be dictated by the majority, but ultimately the decision will be dictated by the minority? Kasi sa decision 16, less than 16, acquitted. Pero dun sa mga motion sa loob, iiral pa rin yung majority of the quorum. So the process may be governed by the majority, but the verdict could be governed by the minority.
0: Oo, maaari po yun. Kasi ang makikita nyo naman po dito sa saligang batas, Article 11, Section 3 po, Paragraph 6, 6-2, nakalagay, ay concurrence of all. Tama yung sinasabi nyo, ay 16, baka nga kalabasan, yung depensa ang magdidikta ng takbo nito. Palit, katulad po natin ko kanina, this is, in a sense, a political process. At kayo po, na nandyan, alam ninyo na iigting ang usapan ito. Iigting to. When I say iigting, discussion will be heightened as it comes. So, depende yan kung paano ipipresenta sa publiko. Kasi ho yan, as I always say, yung nakikita nyo dyan, they are politicians. And they are affected by what's happening around. O ano opinion sa kanila ng publiko. So, therefore, pag umangat ang ebidensya na nagsasabi dapat i-convict, sasabihin, magiging maluwag dun sa kabila. Pwede. Ma-defend ko yan na aking desisyon yan. Pag naman hindi, ganun din pagkabila. So, iyon yung mahirap dito. Ito po yung unwritten dito. And if you will allow me to say, even the discussions on politics, we will never know. Hindi natin malalaman. Backdoor discussion yan. Di po ba? Hindi natin malalaman yan. Legal, ngayon ito, pinag-uusapan natin. Constitutional, pag-uusapan natin. Pero kung political, kita nyo, nagugula tayo. Bago na numero minsan.
2: Baka magbago pa ba ang numero, Dean Tranquil, na kailanganin na halimbawa numero, halimbawa ng mga number of senators present at active members?
0: Sa experience ko po, nothing cast on stone.
1: Okay.
0: Hanggat hindi pa ho sila bumoboto, alam niyo po yun, hanggat hindi sila bumoboto, meron, pag nakita kami ni Dean Mel, meron ako ikikwento, pero hindi ko pwede ikwento. Alam mo yun, hindi ko pwede. Kasi iba eh.
1: Oo.
0: Because at the end of the day, 2 days before, 1 day before, a lot of things will be happening.
1: Mabalik ako din sa ano, sa usapin ng numero, no, yung 16, no. Sa ating constitution, hindi naman nakalagay yung absolute number na 16. Ang nakalagay, 2/3
0: of all.
1: Basta sinabi mong 2/3, it inherently changes, di ba? Kaya 2/3 kasi yung base pwedeng magbago. Kaya ang pinagtatalunan ngayon yung base. So ikaw, anong tingin mo? Ano dapat ang base dito? All of 24 or Abellino versus Cuenco?
0: Ganito po ang pananaw ko, Dean. At marami na rin ako napagsabihan nito. Hindi lang kasi sa inyo ako na napaikot ng pagtatanong. Pagbabasahin po ang acting saligang batas na kalagay, concurrence of all. At ang all ay 24. Ngayon, ang all, ang 24, ang 2/3 doon ay 16. Ngayon, siyempre maraming sasabi, alam mo, itong isa ay at large. ICC nahabol, yung isa ay detained. Di ba? Yung sinasabi nila, kung ganyan yan, 22 lang yan, dapat ay 15. At habang nababawasan sila, baba ng baba. Ganun po yung, ano, ganun yung pananaw ng iba. Sa akin pong pananaw ng personal, ang tingin ko kasi, the Constitution was crafted to maintain institutional stability and constitutional balance. Kasi po, maaaring wala na tayo sa mundong to at hindi, kung sakaling hindi na mabago saligang batas, patay na ho tayo, yan pa rin ang saligang batas. At gusto ba natin na ang saligang batas ay mabago ayon sa haka-haka? Kung gusto, wala ho akong problema. Dali natin sa Korte Suprema. Article 8, Section 1, yun ho ang pananaw ko lamang. Hindi ko naman ini-impose. Yun ang pananaw ko, dalhin sa Korte Suprema, humingi ng paliwanag sa Korte Suprema dahil sila po ang binigyan ng katungkulan na interpret ko yan. Hindi po ako.
2: Having said that, Dean Tranquil, ano po yung mga circumstance na maaaring maka-apekto doon sa katagang of all members?
0: Kumbaga, yung nga, binabanggit kanina ni Dean Mel, yung binanggit to yung

0: ano, yung kaya kita nyo, usapan ngayon, asan na si Senator Bato? Si ano, nakadetain, si Senator Jinggoy. Yan yung discussion. Liliwanagin ko po, hindi ba sama mag-discuss? The discussion is there, but at the end of the day, ano ba yung nilalagay-require ng saligang batas? Kung hindi po tayo sangayon sa saligang batas, eh, kailangan po dumulog tayo sa hukuman at humingi tayo ng pagpapaliwanag. Kasi po ako ay susundin ko yung sa aking pananaw ay yun ang interpretasyon na aking napag-aral. Ganun po.
1: Sa inyo ho bang opinion ay dapat bang lumabas ng personal si VP Sara sa witness stand para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya o mas mainam na ipaubaya na lang niya sa mga abogado niya itong trabahong to?
0: Okay, address natin po. No? Sa Senate rules, pag nagsagot sila, pwede na nila i-enter ang plea to. A plea of not guilty. Nakalagay po yan sa rules. So hindi niya kailangan appear for purposes of arraignment. Pero kung gusto niya, bakit hindi? Okay? Ngayon, kung gusto niya appear every time, bakit hindi? Pero po kay Chief Justice Corona, ano po nangyari? Isang beses lamang siya. Yan, liliwanagin ko ha. Hindi po yan, ano, isang beses lamang siya. Nung dapat siya ipipresenta na instead na i-cross-examine siya, tanungin siya ng mga katanungan, ano pong nangyari doon? Siya po ay nagsalita. Parang may speech po siya doon. Ngayon, kung ako tatanungin niyo, dapat bang lumitaw si Vice President Sara? This is one of the most important decisions that his team, her team will have to make. Alam niyo kung bakit sinabi yun? This is one of the most important. Alam niyo, again, with all due respect, maraming mang uurot dyan. Alam niyo, may salitang Tagalog. Kailangan lumabas yun. Kailangan ganito yan. Pero at the end of the day, ang kailangan nilang tanungin, will it cause damage to her or not? So yun, thinking as a lawyer. Pero on a political standpoint, hindi naman ako nagsasabi na itong dapat gawin. Pero po, iba rin ang lumitaw siya. So dapat napipresenta siya. Bakit? It's not so often in a lifetime of a politician that the entire republic will focus on you. Ano yun? And that is a very important moment when the entire republic, when you get to be presented, ay nakafocus sa iyo. Bakit? Hinihintay kung sasabihin mo, hinihintay magkamali ka, hinihintay paano ka atakihin. But again, that is where your voice as a political leader will have to come in. Yan, yun.
1: Balikan ko lang yung kaso ni CJ Corona noon, Attorney Tranquil. Yung kanyang pagpunta sa witness stand, ito ho ba ay sarili niyang desisyon at his own initiative o payo po ito ng kanyang mga abogado?
0: Desisyon niya yun, yung paraan niya ng pagsasalita. Ay, siyempre, gagalangin natin yan, Chief Justice. Hindi ko sure lang kasi nung nag-meeting kami, kung meron initial meeting, no? Kasi nung nag-meeting kami na sinabing ganun ang proseso, parang yung buong team na nung nag-meeting kami, isang long table na maalala. So, ito yung kanyang naging desisyon. So, alam naman natin na ang naging outcome, pero hindi natin alam dito sa susunod. Kasi nga, ibang-iba yung kay CJ Corona. Si CJ Corona is not a politician. So wala siyang reaction. He doesn't think politically. He relies on people who will give him insights. Ibang-iba. Tapos ito ang batas. Eh kami naman, siyempre, Chief Justice yun, batas tayo. Constitution tayo. Ganun lang. Pero nakita ko, political. May political talaga.
2: Kasi alam nyo, napipinto na yung 2028 election. Sa tingin mo, itong impeachment na to, whether you are for the prosecution or for VP Sara, it's a good venue to, in a way, campaign?
0: Yes. alam mo, Dean, yung mga nandyan, let's say yung mga politicians no, na participate, let's say prosecution for instance, o yung involved dyan, kung naalala ko yung nangyari noon, araw-araw kami nasa TV, promotion yun. Hindi naman kami tumakbo, pero promotion yun. Lagi ka nasa TV, naalala ka ng tao, lalo na pagtatakbo ka.
1: Overall, Dean Tranquil, ano ho sa tingin ninyo ang pinakamalaking challenge sa depensa sa trial na ito?
0: Alam niyo, pinakamalaking challenge dito ha, sa tingin ko, na binanggit ko na rin dito yung sa issue ng ill-gotten wealth. Sa tingin ko ha, yung sa Salen. Bakit ko nasabi na yung Salen na pinakamabigat na challenge sa kanila? Kasi yung threat doon sa First Popol, okay, harapin nila yan. Yung sa confidential funds, of course, haharapin nila yan. Yung sabing pagbibigay ng pera o pang panunuhol, haharapin nila. Pero kung kasi ito, nadaanan na natin, hindi lang minsan, ngunit dalawang beses, paliwanag. Nung kay CJ Corona, yan yung basis kung ba't siya nakundi. Yung inaccuracy nung kanyang salary. At kung maalala ninyo, si dating Chief Justice Sereno, although hindi dumaan dito sa trial sa Senado, yan rin po yung naging kadahilanan sa Quarantoo case kung bakit po siya na nawala sa posisyon. Yung rin pong sal-in, yung ilang sal-in dapat sinapit niya nung siya ay professor sa University of the Philippines. So ito pong sal-in na to ay napakadaling i-capture sa kamalayan ng mga tao. Ang titingnan lang, una, ay, ba't di niya nilagay yung cash? O, may siya ilang asin, ba't hindi niya nilagay? Now, this is something that's very easy for the Filipino to understand, lalo na kung pera, lalo, mamadali po. So ito ang pinakamabigat nilang challenge na harapin sa akin.
1: Saka written on paper, no, Attorney Tranquil, kumbaga, yes. Madaling ma-visualize, kitang-kita na po.
0: Yes, kaya I'm very curious on how they will handle this. Kasi, very curious ako eh.
2: Din Tranquil, ito in hindsight lang, ito in retrospect, no? Sa tingin mo ba, mali yung strategy ni VP Sara Duterte na hindi umattend sa House Committee on Justice? Kasi kung umaten siya doon, parang dress rehearsal yun eh. Para dito eh, makikita niya yung mga witnesses, yung mga dokumento, at mas mabuti niyang mapapagandaan. Ano tingin mo doon?
0: Ako, allow me, ako yun. Ito. Ang pananaw ko kasi dyan, again, I go back to the political situation, at marami tayong hindi pwede pag-usapan dito. Pagdating mo doon, alam ko yung posisyon nila eh. O hindi, harapin nyo na kami sa trial. Kasi kung ako, trial lawyer, total, alam ko kung sa ting ko ha, kung sasabihin nila, alam mo namin ko, no? Baka ganun ang isip nila. Ganun pa na daw nila. Alam ko, di doon mo nahaharapin sa trial yon. Rather na makita yung dokumento ko, makita yung dokumento ko as early as now. Yun ang pananaw ko po ha. Yun ang pananaw.
2: Ayun. Oh. Okay.
1: Noong impeachment trial ni CJ Corona, Attorney Tranquil, wala akong pre-trial, ano? Parang wala po ako natatanggap.
0: Wala akong maalala. Alam niyo kung bakit? Kasi ho yan. Ano yan? Yan yung fourth with. Itong kay VP Sara, dumaan ito sa Committee on Justice na alala niyo. Kaya kine-question-question yung sinasabi, yung ginagawa nila, mini-trial, yung determination of probable cause. Yung kay CJ Corona, hindi ko makalimutan yun, Disyembre yun. Disyembre, mga middle of December eh. Kaya nung naghahanap na sila ng abogado, mga Disyembre yun. So, nung ano na yun? Nakakuha sila na 1/3. Tapos, ano na yun?
1: Diretso.
0: Yung i-frame na yung articles of impeachment, yung complaint mismo yun, yung articles of impeachment. Kaya, dire-diretso. Kaya may forthwith. Yun na yun.
2: Yun. Eh, yung mga usapin na naman na baka pagdating ng paglilitis, eh, may magmungkahi na motion to dismiss. Pwede ba yun?
0: Alam nyo, ano yan, ha? Very interesting. Alam mo, very interesting yung tanong nyo din. Bakit? Kasi, remember, may pre-trial tayo ngayon, di ba? May pre-trial yan. At sa present rules of court, kasi walang specific rule yan ng, ano, sa Senate impeachment, sa kung tama ang aking pag-alala, wala. Sa present rules ng 2019, ay pwede hong magkaroon ng ano, kahit sa pre-trial, summary judgment on the pleadings. Hindi ko sinabing gagamitin yun. Namin gagamitin yun. Yung motion to dismiss, hindi ko nakikita kasi masyadong masakit yan eh, politically. Pwede legally you file, pero politically, hindi tatantanan yan. Pero yung judgment on the pleading, summary judgment, aba, ano yun, parang ang sinasabi mo, hinahamon mo, eh, there is no issue. Mag-resolve na lang kayo. Ganun o yun. So, pero sa tingin ko, hindi naman ho dadaan sa ganun. Palagi ko, inaabangan ng tao, trial, mapapasama sila pag hindi nila inaano sa trial eh. Tingin ko yung impact politically. Kaya lang, inaabangan ng tao magta-try.
2: Ikaw ba, Dean Tranquil, naimbita ka ba either sa defense or sa prosecution?
0: Ang masasabi ko lang, hindi ako kasali dyan. Hindi ako kasali. Hindi ako kasali yun. Hindi ako kasali dyan.
1: Pagpapatuloy po natin ang diskusyon, manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: experience lively devotion, soaked in fun and festivities, in honor of St. John the Baptist. Happy Wata Wata Festival. Bilyonario News Channel.
1: Nagbabalik ang memo. Kasama pa rin po natin si Dean Tranquil Salvador. Dean.
2: Yes, good morning ulit.
1: Isa pang tanong ko sa iyo, Dean. Ano yung sa answer doon ng depensa, bandang huli may listahan sila ng gustong ipatanggal na mga dokumento. At medyo mahaba ito. At sa tingin mo, ito ay kukunin sa pre-trial o sa trial na mismo?
2: Ano yan? Palagi ko harapin nila yan sa pre-trial. Kasi sa pre-trial, that is at that point para sa kabatiran ating mga televiewers at mga nakikinig po sa inyo, ang pre-trial po kasi yan yung marking of documents. Kapag mark po yan, bago lang mark ka yan, idadali nila yung original para makumpare ng kabilang panig. So, titingnan nila. And then they will manifest if this is a faithful reproduction of the original. So, kung yan ay pinagtatalunan at ayaw nilang tanggapin yun, kailangan i-suppress na yun. Siyempre, mag-i-insist ang prosecution. Di gusto namin lang ang dokumento na yon. So, ang tanong lang dyan, ia-allow ba ng clerk of court na upo-upo ay para si Attorney Bantog ata yun. Mm-hmm. So, medyo bigat yung katungkulan niya dyan. Or, pababayaan na, sige, let it be there. I think for him, no, not being a senator, I think that's the safest for him. Bayaan nyo na nga dyan, bayaan nyo silang mag-desisyon. Kasi sila naman ang senador eh.
3: Dean Tranquil, pinag-uusapan din po ngayon kung sino ang uupong presiding officer. May proposal na iupo si Senator Chis Escudero at hindi si Senate President Win Gatchalian dahil hindi raw po abogado si Senator Sherwin Gatchalian. Ano pong tingin niyo dito, Attorney Tranquil?
2: Yung aspect na yan, Willard, I don't think na masyado tayo magkakaroon ng yung public ng diskurso. Kasi pag titingnan niyo yung saligang batas, yung 6, paragraph 6, article 11, Section 3, nakalagay lamang doon expressly na yung kung ang Chief Justice, kung ang Pangulo ng Pilipinas ang nililitis sa impeachment, yung Chief Justice po ang presiding officer. Pag binasa nyo sa original yan, walang sinasabi. So dahil po doon, kailangan lang mag-hear and try ang mga senador. Ngayon, kailangan po natin pumunta sa Senate Impeachment Rules. Meron po sila. At ayon sa Senate Impeachment Rules, ang dapat na mag-preside sa ganung proseso ay dapat ang Senate President. Now, abangan po ninyo itong sasabihin ko. Naglabas naman po ng resolution nung mula sila, kung daw nagkakamali special session, nagkaroon po doon na resolution 430 na kung saan na kung pagbubutohan ng mayoriya, pwede silang mag-appoint ng isang presiding officer. So hindi ko po masyado, kahit hindi nakalagay sa Constitution, kasi lahat naman sila senador eh. Tinitingnan na lahat sila may kakayanan, so pwede silang mag-agree among themselves kung sino ang magiging presiding officer. Besides, kung babasahin nyo naman po yung Article 11, Section 3, makikita nyo that both the House and the Senate, pwede silang mag-formulate ng sarili nilang rules, basta wag lamang magiging inconsistent or contrary to the Constitution. Yun lamang po.
1: Okay. Meron yung mga balitang lumalabas ngayon sa social media, nagkaroon daw ng initan o sigawan dyan sa loob ng pre-trial, no? Ito ba ay importante pa natin pag-usapan yan? Yung mga ganyang mga balitang yan o distraction lang yan talaga?
2: Yan. Maganda sinabi mo din kasi dyan lang nga papasok yung this is also political exercise. Siyempre, dito hindi nakasama yung public kasi excluded ng public sa pre-trial. So siyempre, naglalabas ng snippets of information. Kung hindi naman meron, hindi naman natin alam kung accurate o hindi, di ba? So ngayon, yan ngayon ang discussion point. Diyan mo makikita na talagang political. Mayroon ako makikita, ganito ang nangyari, nilampaso ng ganito. Hindi naman natin alam. O nagtalo, naglabanan sila. We don't even really know. Ngayon, katulad ng sinabi mo, ang pinakamaganda dyan ay ma-achieve yung objective na makapag-stipulate sila para umikli ang trial, may mga admissions na identify, magmarka ng dokumento, di po ba? Tapos i-identify yung mga testigo nila, tapos yung issues nilitisin nila. Yun po, kasi mga kiaway na ganyan, minsan naman sa abogado talagang tumataas ang boses. Yun lang.
3: Dean Tranquil, doon sa kapag halimbawa nagsimula na ang trial, meron pong apat na articles of impeachment. Pagbobotohan ho ba ang bawat article at saang stage po mangyayari ang botohan after each article is presented or hintay na lang pong matapos lahat ng articles na maipresent?
2: dapat ito matapos lahat. Kaya lang, kung makikita ninyo, kung susundin naman yung rules, dapat lahat ng articles na yan ay susundin. Ibig sabihin, lahat yan lilitisin. Tapos saka sila magboboto kada article. Eh, yung nangyari kay dating Chief Justice, naalala niyo,
3: yeah,
2: ang articles nung parang mga waluy. Kung di ako nagkakamali, tapos parang nagpresenta sila, parang tatlong artikulo lamang. Yung flip-flopping, down na decision ng Supreme Court, tapos may isa pa eh. Pero yung nung botohan, talagang pinagbotohan lang yung saliit. Yun na lang, pinagbotohan, tapos na. Kasi the very moment that there is one article of impeachment na napagbotohan na at convicted, tapos na yun. Hindi na rin interesado yung iba. Mm. Although ideally, procedurally, sana matapos lahat.
1: Okay. Okay, talagang ano, no?
3: Oo.
1: Talagang ibang dynamics ang ating inaasahan.
3: Oo.
1: Dito sa impeachment na ito. Para sa inyo po, ang expansive na 57 witness list na inilabas ng prosecution panel, ano po ang mensaheng pinaparating nito?
2: Ang messaging nila, ang message, oy, marami kaming ebidensya laban sa inyo. Okay? So, abutin tayo na pagkatagal-tagal dahil marami kami ebidensya at patutunayan namin na ikay may sala. Pero ano po, ha? Hindi lang naman yung ganyan eh. Kahit sa mga kasong nahawakan ko, there could be more. Meron nga ako isang kaso, wabot ay 100 eh.
3: No.
2: Alam niyo yun, basta ganun ang ano, depende sa kanila. Pero sa tingin ko, sama kayo, ang mensahe is, okay, may ebidensya kami. At lahat ng ito ay maririnig. Ganun po yun.
3: Padamihan pala ang testigo.
1: May messaging angle rin eh, no?
3: Meron din.
1: The political side of these things, no? Din.
2: Yes, yes. Pero kliwanagin ko lang, Willer, dahil hindi ito nadidikta ng dami ng testigo.
3: Okay?
2: Kasi sa civil cases, ordinary civil cases, preponderance of evidence, may halaga yung dami, pero hindi naman siya nagdidikta ng outcome. Ito po, hindi rin naman siya nadidikta ng dami, pero ang tingin ko, katulad ng sinabi ni Timbal, yun yung mensahe. Marami kaming testigo.
3: Din Tranquil, tingin niyo ba at this stage, mainam na ho ba na ilapit na sa Korte Suprema ang rule patungkol dun sa two-thirds vote na kailangan para makonvict ang isang impeachable official bago pa tayo mag-proceed sa trial proper?
2: Tama yung observation niyo. Kasi kung talagang ano yan, kumbaga contentious yung issue na yan, dali niyo na. Dali nandoon kung sino yung magdadala. Siguraduhin lang nila may locus standi sila. Kasi ho yan, ang mangyayari dyan, okay, let's paint a scenario. Okay. The strict scenario, this is a is, which I think, hindi papayag ang prosecution. Which I think, ah, sa kanila, kunyari, sinabi, hindi, 16. Ang Senado mong sabi, 16. Yun ang ideal. Kasi yun ang constitution. Pero I don't think na ayon sa mga pronouncement nila, pati ng prosecution, eh, tinitingnan nila na maaaring bumaba yung threshold na yun. So, siguro, mas maganda, kung ang may guidance, hindi po yung mga katulad lang namin, kundi yung Supreme Court. Kasi ano yan, makakatulong yan sa mga darating na panahon. Hindi lamang, kasi alam nyo kung ba't ko nabanggit yan, pag ang isang impeachable officer, natanggal na, kahit na mali yung finding, hindi ka na pwede balik eh. Tanggal ka na. Katulad, napabaliwanan ko sa inyo, yung sinabi, yung ill-gotten wealth nung kay CJ Corona. It took around mga 10 years or so bago sinabi ng Sandigan Bayan, ay, hindi naman pera yan, Bayan. Pero wala ka na. Patagal na nga siyang patay.
3: At hindi
2: na ito. Ano yan? Mabigat.
3: Oho. At hindi na ho ito appealable eh, no po?
2: Unless, hindi pa ho nasubok, pero kung sa tingin nila, yung action ng ano, no, ng Senado was with grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction, ay eh, maaari. Let me share this with you kasi pinag-usapan natin kay dating CJ Corona. Alam nyo, naglaro rin sa isipan namin. So sa araw na, di ba, na convict siya, syempre nagkita-kita kami, kinabukasan na-meet ko yung si Chief Justice. Alam mo, we have to give it to him. Sabi ko, ano bang pananong ito? Iyaan ko pa natin? Sabi niya, hindi na. Hindi na. Sabi niya, hindi na yan. Some of our team members would have wanted to just test him.
3: Mm-hmm.
2: But again, he abides by the process. Alam ko, masakit sa kanya. I've seen. Alam ko masakit sa kanya yan. Pero sino tinanggap niya?
1: Yung political angle naman ito, Dean Tranquil, no, yung sinabi mo nga political, no, na yung experience nung Estrada impeachment, no, yung hindi paglalabas ng envelope ang mga tao, lumabas na. Ito ba ay isang posibilidad ba ito o ito ay mapipigilan depende sa pagmamanage ng impeachment proceeding mismo ng presiding officer?
2: Well, siyempre, magandang malaking bagay yung pagmamanage ng presiding officer para mapakita niya na dapat yung pagtiwalaan ng proseso ito. At dapat nating buuin ang proseso ito. So a lot of these things talaga, hindi lamang sa presiding officer, kundi sa demeanor, sa mga pagsasalita ng mga senators. Kaya

0: Ah, liliwanagin ko rin, if I may say, doon sa Senate rules sila, hindi sila pwede mag-discuss ng merito. Kahit ang prosecution, kahit ang defense, hindi sila pwede mag-discuss ng merito ng kaso. Mapapasama sila dyan. Nakalagay yan is very specific sa ano na yan, sa rules na yan. Ngayon, banggitin ko po yung kay dating Pangulong Estrada. If I may say this, nabanggit ko na rin naman po kasi tanong nga nila, matatapos ba? Yan ang tanong sa akin. Sa tingin mo, matatapos itong proseso nito? Hindi ba sila magkakainitan politically? Ako po tingin ko, matatapos. Bakit? With all due respect, tingin ko po kasi fragmented yung civil society. Ibig sabihin, hindi sila mag... Alam mo, hindi buo. Hindi katulad, kung maalala mo din, nung panahon yun, yung ano, di ba? Yung 2001. Iba. Kasi for you to be able to mobilize people, for you to be able to bring out people on the streets, eh, ibang usapan mo yun. Ano yan? That would require belief in your cause. Eh ngayon, sa aking pananaw lamang, medyo fragmented. So, tingin ko mabubuo yung proseso.
1: At related to that, Dean Tranquil, mabubuo ang proseso, matatapos. Ano pong fearless forecast ninyo sa kahihinatnan ng trial at butuhan?
0: Ayun ang ayun. Alam bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi sinabi ko nga, kung naalala ninyo, 2 days, 1 day. Ay nako, akala mo, ang ganda mo, ang ganda ng ano mo, ng position mo. Katulad kami noon, alam mo, ganda ng position mo, ah, maganda, sinusundan, malamang maakwit. 2 days, 1 day before, a lot of things could happen. So for you, baka may iba gusto magbigay ng fearless forecast, pero po ako hindi. Kasi tingin ko maraming mangyayari na political. Kaya yung walang tigil, nakita nyo yung social media, walang tigil. Kasi hinahighten nila yung discussion. Tapos, dahil sa heightened discussion, yung mga senador, kailangan apektado yan. Politiko yan. Pero ba? Lalo na yung mga tatakbo ng 2028. Oh, may mga tatakbo dyan ng 2028. Pag talagang binash ng dyan yan, eh, siyempre, kahit pa paano, affected sila. Oh. Kahit pa hindi totoo, sabi nyo, hindi man totoo yan.
1: Dean Tranquil, ano ho ang tingin niyo yung reasonable timeline at gaano dapat katagal tumakbo ang trial na ito?
0: Alam niyo ho, yung trial nung kami, January, February, March, April, May. Di ba? May break ng Abril eh. So mga siguro 4 na buwan at kalahat eh. Pero ito po sa tingin ko, should be shorter eh. Will be shorter. Kasi po ang hearing naman nila, alas 2 ng hapon. Kung di ako nagkakamali kami noon, alas 2 ng hapon. Wala naman much of a difference. Tapos pag ginawa nilang araw-araw yan, eh dire-diretso na ho yan. Hanggang alas 6, alas 7, alas 8. Minsan nga naalala ko noon, meron pa kami mga ano, meron pa kami mga press con na mga alas 8, 8:30, ganun po pagkatapos. So I foresee ito, baka mas maikli ng kaunti. Kasi yung ho yun, nagpresenta si ano, mahaba no kay CJ Corona yung mga prosecution. Ito, in-expect ko madami rin. Pero sa depensa, palagay ko hindi rin masyadong tatagal itong depensa sa pagpresenta ng depensa. So siguro palagay ko, ano ba ngayon? Pag-start na ng July, August, September, July, August, September. Siguro September, October yan bago sila ano tawag ito, break para sa All Souls Day. Baka gusto nila tapos yan.
2: Okay. So, sa tingin mo ba, Dean Tranquil, ang ating mga senador eh makokonsensya na talagang tignan na ang katibayan o ebidensya dito sa paglilitis na to?
0: Well, dapat. Yun ang dapat nilang gawin. Di po ba? Yan ang dapat nilang gawin. Yung tingnan nila, suriin nila, yung mga ebidensya. Kasi po, siyempre katungkulan nila, tinitingnan sila niyan eh. Tinitingnan sila ng tao. So talagang dapat, suriin nila. I agree with that po. Pero kung hindi nila gawin, eh tingnan natin kung magbabackfire yun. Ganun lang po.
1: Dean Tranquil, kung kayo ho ay isa sa mga tagapayo ng VP, i-advise niyo ba sa kanya na mag-resign para hindi siya
0: perpetually
1: disqualify?
0: At tapos alam mo, na. Tapos ko ako ang, I'm sorry, ayokong sabihin na dapat ganito ginawa nila. No? Ito po sa pananaw ng rules. No? Historically, ho, yung kay Ombudsman Gutierrez, yung kay COMELEC Chairman Andy Bautista, pagkatapos ka noon, hapon nag-resign na siya. Doon sa Committee on Justice. Ibig sabihin ko, pinatapos, ano yung tawag dito, tinanggap na yung resignation, pero iba ho kasi yun. Remember, these are appointing officials. Ito si VP Sara, ano ito eh, hindi ito appointing, may mandato ng tao. Ngayon ang tanong, ako kasi ang tingin ko rito, natapos na yung period na yun. Kasi if you read the rules, basta hindi po siya umattend, tuloy.

0: o hindi umattend abogado niya, tuloy. Mm-hmm. At sa tingin ko, mga prosecution tutuloy kahit hindi sila sumipot. Mm-hmm. Yun ang tingin ko yan. So kung mag-resign siya ngayon, sabihin ako yan, mag-resign ako. I don't think. Kasi I don't think na tatanggapin nila eh. Una, kasi ano na ho eh, kumbaga medyo nandito na tayo sa trial, tapos sabihin nila, eh mabuti malaman na namin kung anong totoo. So this would be parang medyo dapat kung mag-resign siya noon. Ngayon ho, hindi na to, tuloy-tuloy na ito.
1: Okay. You know? Alright. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Manila Adventist College School of Law Dean, Attorney Tranquil Salvador III. Thank you, sir.
0: Okay. Salamat din, Mel and Willard.
2: Thank you very much. Oh, yung pinag-uusapan natin, Willard, nabibigatan na ako.
1: Oh. Nako, yung resignation question pala, eh,
2: yun pala,
1: tapos na, usapan na yan.
2: Yes, ano, tsaka talagang, it's really, nakikita ko ngayon yung dapat magaling talaga yung presiding officer. Kasi sa tamang management niya, baka niya talagang mapigilan yung nangyari dun sa Estrada situation, no? Nagka-people power. So, wow, talagang lahat ng yugto eh dapat talagang tingnan.
1: Pagbabotohan pa pala yan, ano? Siguro kailangan magkaroon ng consensus pa mga senador kung sino ang iupo nilang presiding officer.
2: Yes.
1: At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na anuman ang ating pinagdadaanan, tayo rin ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot, kundi tayo magpapakurakot.
2: Wala mang mga api, kundi tayo magpapaapi.
1: Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasanol ka sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes, mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Willard Cheng.
2: Ako po naman si Attorney Mel Santa Maria.
1: Hanggang bukas, ito ang Memo.

0: Pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili.
1: Walang batayan
0: ang mga paratang sa
2: akin. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
3: The motion is approved.
4: Nagkagirian ni SILG John Vic Remulla at Senador Robin Padilla.
5: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
6: Bayaran umano ang media.
7: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: Handa na ba kayo?
1: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
0: Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na batas na direktang nagbabawal sa mga political dynasties. Sa akin lang, hindi ba kaya dapat humarap muna itong alumni na ito to a barrage of questions?
1: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.

0: Pagtatanggol ko hanggang huli
1: ang aking sarili,
0: walang batayan
1: ang mga paratang sa akin.
2: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore.
3: The motion is approved.
4: Nagkagirian si SILG John Vic Remulla at Senador Robin Padilla.
5: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
6: Bayaran umano ang media.
7: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita na yung gano'n.

0: And we're back. This is Shift Happens. For those who are just tuning in here at the Billionaire News Channel and Mellow 947 BFM, I'm G. Baroga, and we're still with Fire Superintendent Anthony Arroyo of the Bureau of Fire Protection. So, Sir Anthony, what challenges on the road did you experience, and of course, your people are still experiencing right now, especially with congested roads that we have here in Metro Manila specifically?
1: Isa sa pinaka-challenge talaga ay yung heavy traffic, no? So kahit yung nabanggit ko kanina, we do the time and motion that we could respond within 5 minutes, no? We consider it only sa mga yung less traffic. Pero pag heavy traffic na talaga, yung no movement of any traffic flow, so talagang nakaka-delay. Pero again, no, ang pag-responde namin ay at ang pagharang nito ay maaring ituring na banta, no, sa public safety, kasi hindi natin alam kung buhay ba or mahalagang ari-arian ang nakasalalay sa pagresponde ng aming mga responders. So talagang kami po ay nakikiusap sa publiko na pag dumisponde po ang fire trucks, ambulances, no, kung talagang pwedeng tumabi ay pagbigyan po, at maraming umaasa sa aming agapang pag-respondi po. So isa yun sa mga challenges. Pangalawa po ay yung very narrow road ang mga some areas dito. Lalo na po sa mga kinukonsider namin na fire-prone area. Identified na rin natin yan kung saan yan. Yung mga paulit-ulit madalas nangyayari ang sunog sa area na yan. At kung titingnan natin yung how to penetrate in that certain location ay napakahirap po. Dahil maliban sa makitid yung daan, very narrow road, ay kung gabi lalo na ay ginagawa pang parking area. So talagang hindi na passable ng aming fire trucks, kaya ang ginagawa na lang natin ay magladlad po ng napakahabang hose from the main road na accessible sa fire trucks natin. So just imagine, Ms. D, no, yung isang hose natin ay may length po ng 50 feet, no? So kung halimbawa po ay nasa 500 feet, so maaring kailangan po kami maglinya ng halos sa 10 na linya bago kami makapenetrate doon sa mismong seat of fire or kung saan nangyayari ang sunog.

0: So sa mga ambulances din na rumiresponde ang ating mga emergency medical services, no, yun din ang mga challenges natin. Marami pa rin po ay very inconsiderate, no? Mm-hmm. Kaya ang pakiusap namin maging responsableng mamamaya naman, no? Mm-hmm. Kapag may narinig na emergency vehicle ay magbigay daan, ay maaring tumabi, no? At hayaan makaraan ang mga emergency vehicle na yan. At huwag rin mag-tailgating. Yeah. Marami rin kaming na-observe niyan, no? Dahil sa bigat ng traffic ay nag-take advantage din habang rumiresponde ang aming mga emergency vehicle. Nakasunod. Marami pong nakasunod at maraming na-aksidente lalo sa mga ganyang mga scenario, Misty. So yan po ang mga challenges dito sa NCR. Sa mga Metro City, ganun din po. Pero other provinces, yung condition naman ng road, no? Meron tayong mga rerespondihan na napakataas, no? Na hindi kayang akyatin ng fire truck. Kailangan pa magbawas ng tubig para lang makaangat, no? Kasi napakabigat. So yan yung mga challenges natin, yung mga road condition. Meron pa some areas na talagang kailangan by foot ang ating pagresponde, hindi kakayanin ng mga sasakyan. So yan po ang usual na ating nararanasan. Kung ano naman, kung tag-ulan naman, maraming portion dito, no? Sa halimbawa sa Metro Manila na hanggang more than sa knee deep ang depth, no, ng mga floods. So as much as possible, we will not compromise yung aming mga mahalagang gamit din. Meron kami mga special vehicle for that, so hindi na namin nilulusob.
1: Yeah. Sir, so Anthony, we're running out of time here, but as my final question to you, this is somehow personal. What is your advice para yun sa mga solo living? Kasi paano sila dapat mag-react to an incident, to an emergency response? Kasi normally po ang magiging reaction lang matataranta. But what's your paano dapat nag-react on events like this?
0: Yes, napakagandang tanong, Misty, at kailangan ng lahat 'yan, no. Be calm first and foremost, no. Maging calm lang at 'wag kalimutan pag humingi kayo ng tulong, makakarating agad ang lalo na ang BFP, no. Huwag kalimutan yung numerong 911, that's a 3-digit, madaling i-recall. At lahat po, nationwide po ay covered na yan. So kung kailangan talaga ng tulong, kahit anong tulong ang nabanggit natin kanina, sunog ba yan o anong emergency yan, kailangan ng ambulance, tumawag lang sa 911 at makakarating ang inyong BFP. At pwedeng magbigay ng instruction habang kausap kayo sa 911. No, ang ating mga responders do, mga call takers doon ay trained din as mga first aider at other mga kailangang gampanan na sa kuna. Then huwag kalimutan po yung kaligtasan din ng sarili. Kung kailangan mag-evacuate, evacuate, no. So sound the alarm, advise the fire department, fight the fire kung kailangan, no. And then evacuate para sa kaligtasan.
1: Okay, he is Fire Superintendent. Parating pa lang yung Senior Superintendent. Pagbalik dito ni Sir Anthony, Anthony Arroyo of the BFP. And thank you so much for coming to the show, sir.
0: Again, Ma'am G, thank you for inviting us again. So, sa uulitin po.
1: Yes. And that concludes our round of the stories driving the industry forward. I'm G Baroga. Join us again tomorrow on Shift Happens, your fast-track guide to everything on the move. Keep it here on the Billionario News Channel and Mellow 947 BFM.

0: Handa na ba kayo?
1: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
0: Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na batas na direktang nagbabawal sa mga political dynasties. Sa atin lang, hindi pa kaya dapat humarap muna itong alumni na ito to a barrage of questions.
1: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.

0: pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa akin.
1: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore.
2: The motion is approved.
3: Nagkagirian ni SILG John Vic Remulla at Senador Robin Padilla.
4: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
5: Bayaran umano ang media.
6: So, pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: responde ng aming mga responders. So talagang kami po ay nakikiusap sa publiko na pag dumisponde po ang fire trucks, ambulances, no, kung talagang pwedeng tumabi ay pagbigyan po. At maraming umaasa sa aming agapang pag-responde po. So isa yun sa mga challenges. Pangalawa po ay yung very narrow road ang mga some areas dito. Lalo na po sa mga kinukonsider namin na fire-prone area. Identified na rin natin yan kung saan yan. Yung mga paulit-ulit, madalas nangyayari ang sunog sa area na yan. At kung titingnan natin yung how to penetrate in that certain location ay napakahirap po. Dahil maliban sa makitid yung daan, very narrow road, ay kung gabi lalo na, ay ginagawa pang parking area. So talagang hindi na passable ng aming fire trucks, kaya ang ginagawa na lang natin ay magladlad po ng napakahabang hose from the main road na accessible sa fire trucks natin. So just imagine, Ms. D, no, yung isang hose natin ay may length po ng 50 feet. No? So kung halimbawa po ay nasa 500 feet, so maaring kailangan po kami maglinya ng halos 10 na linya bago kami makapenetrate doon sa mismong seat of fire or kung saan nangyayari ang sunog. So sa mga ambulances din na rumiresponde ang ating mga emergency medical services, no, yun din ang mga challenges natin. Marami pa rin po ay very inconsiderate. No? Mm-hmm. Kaya ang pakiusap namin, maging responsableng mamamaya naman. No? Mm-hmm. Kapag may narinig na emergency vehicle, ay magbigay daan, ay maaring tumabi. No, at hayaan makaraan ang mga emergency vehicle na yan, at huwag rin mag-tailgating. Yeah. Marami rin kaming na-observe niyan, no, dahil sa bigat ng traffic ay nag-take advantage din habang rumiresponde ang aming mga emergency vehicle. Nakasunod. Marami pong nakasunod at maraming na-aksidente lalo sa mga ganyang mga scenario, Misty. So yan po ang mga challenges dito sa NCR. Sa mga Metro City, ganun din po. Pero other provinces, yung condition naman ng road, no? Meron tayong mga rerespondihan na napakataas, no, na hindi kayang akyatin ng fire truck, kailangan pa magbawas ng tubig para lang makaangat, no, kasi napakabigat. So yan yung mga challenges natin, yung mga road condition. Meron pa some areas na talagang kailangan by foot ang ating pagresponde, hindi kakayanin ng mga sasakyan. So yan po ang usual na ating nararanasan. Kung ano naman, kung tag-ulan naman, maraming portion dito, no, sa halimbawa sa Metro Manila na hanggang more than sa knee deep ang depth, no, ng mga floods. So as much as possible, we will not compromise yung aming mga mahalagang gamit din. Meron kami mga special vehicle for that, so hindi na namin nilulusob.
1: Yeah. Sir,
0: so
1: Anthony, we're running out of time here, but as my final question to you, this is somehow personal. What is your advice para yun sa mga solo living? Kasi paano sila dapat mag-react to an incident, to an emergency response? Kasi normally po ang magiging reaction lang matataranta. But what's your, paano dapat nag-react on events like this?
0: Yes, napaka gandang tanong, Misty, at kailangan ng lahat yan, no? Be calm first and foremost, no? Maging calm lang, at huwag kalimutan, pag humingi kayo ng tulong, makakarating agad ang, lalo na ang BFP, no? Huwag kalimutan yung numerong 911, that's a 3-digit, madaling i-recall, at lahat po, nationwide po ay covered na yan. So kung kailangan talaga ng tulong, kahit anong tulong ang nabanggit natin kanina, sunog ba yan o anong emergency yan, kailangan ng ambulance, tumawag lang sa 911 at makakarating ang inyong BFP, at pwedeng magbigay ng instruction habang kausap kayo sa 911. No, ang ating mga responders do, mga call takers doon ay trained din as mga first aider at other mga kailangang gampanan na sa kuna. Then huwag kalimutan po yung kaligtasan din ng sarili. Kung kailangan mag-evacuate, evacuate, no. So sound the alarm, advise the fire department, fight the fire kung kailangan, no. And then evacuate para sa kaligtasan.
1: Okay, he is Fire Superintendent. Parating pa lang yung Senior Superintendent. Pagbalik dito ni Sir Anthony, Anthony Arroyo of the BFP. And thank you so much for coming to the show, sir.
0: Again, Ma'am G, thank you for inviting us again. So, sa ulitin po.
1: Yes. And And that concludes our round of the stories driving the industry forward. I'm G. Baroga. Join us again tomorrow on Shift Happens, your fast-track guide to everything on the move. Keep it here on the Billionario News Channel and Mellow 947 BFM.

0: pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa
1: akin. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
2: The motion is approved.
3: Nagkagirian ni SILG John Vic Remulla at Senador Robin Padilla.
4: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
5: Bayaran umano ang media.
6: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: na akong ipinopost patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong na nang rape, pinatay, merong nang hold up ng jeep. Ito, latest na naman. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile ano na yan. Kasi talagang ang dami na eh. Nasa mukha na natin eh.
1: Kagimbal-gimbal ang nangyari sa Tacloban kung saan namaril ang dalawang menor de edad sa kanilang eskwelahan. Kaya naman ang isang senador may panawagan.
2: Ang juvenile justice law kailangan na raw amyendahan. Isolated case lang ba ang nangyaring barilan o may mas malalim itong dahilan? Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
1: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Tatlong estudyante patay sa pamamaril sa San Jose National High School. Sa Tacloban City, dalawang gunman na grade 9 students arestado. Labini Divine Adili, pauwi na sa Nigeria. Ilang Atenista, dismayado pa rin sa tugon ng universidad sa trahedya. House prosecutors at defense pinayagang magpresenta ng karagdagang witnesses sa impeachment trial ni VP Sara. Jumbo oil price rollback, kasado na bukas, tapyas sa diesel, aabot sa 11 pesos kada litro. Napagod na sa biyahe mga dating PBA star na budol sa Poland. At as a car girly, Blackpink Lisa, tinlex ang bagong Ferrari.

0: Tatlong patay habang pito ang sugatan sa isang malagim na school shooting sa Tacloban. Ang mga gunman, estudyante rin ng paaralan. Ang detalye sa agenda report ni Leica Bagani.
1: Dinigang iyakan ng mga estudyante kasabay ng sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes, alas 9 ng umaga. Hindi bababa sa 3 ang patay at 7 ang sugatan sa pamamaril ng 2 gunman na pawang grade 9 students din ng paaralan. Ang kanilang mga edad, 15 at 14 anyos. Ang sinisilip na motibo, bullying.
2: They were both student, grade 9 po, same school. And hindi pa naman confirmed, parang nabully din daw ito since grade 7. At ongoing pa yung interview natin together with the SWD at mga teachers and school officials po. As per interview po nung investigator natin, ma'am, hindi yung targeted yung mga nadali. Kasi puro babae, nakikita natin may mga babae. Yan po ma'am ang lumalabas sa pag-analyze ng po natin, ng tropa on the ground. Still, tuloy-tuloy po yung pag-interview natin sa dalawang minor na suspect.
1: Naaresto agad ang isa sa mga suspek. Ang isa naman, nadampot sa isinagawang follow-up operations. Narecover sa kanila ang isang revolver at 9mm handgun.
2: Yung school is marami siyang entrance and exit and they only have one security guard na na-deploy. Tapos during the time of incident, nandun sa guard post yung security. At around 9 a.m. kaya siguro hindi nila masyadong strictly na implement yung frisking.
1: Nangyari ang pamamaril ilang araw matapos ang magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa Cavite noong June 16 at June 19 na kinasangkutan ng 2 minorte edad din. Sa flag raising ceremony kanina sa Kamkrame, ipinag-utos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga police commander ang mas pinaigting na seguridad sa mga paaralan. Ikinalungkot ni PBBM ang malagim na pamamaril. Iniutos na rin ng Pangulo ang malalimang investigasyon at tiyaking ligtas ang lahat ng lugar at establishmento, lalong-lalo na ang mga paaralan. Ikinabahala rin ng Department of Education ang insidente at mariin itong kinundina ang nangyaring karahasan. Nagpadala na ang ahensya ng medical assistance at psychosocial support para sa mga apektadong estudyante, guro at staff ng paaralan. Ang DSWD naman, nagpadala rin ng social workers para tugunan ang trauma ng mga biktima at ng kanilang mga pamilya. Para sa agenda, Leica Bagani, Billionaire News Channel.
3: Kinundina at ikinabahala rin ng mga mambabatas ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Hindi katanggap-tanggap para kay Senate President Win Gatchalian ang nangyaring karahasan sa eskwelahan. Nanawagan din siya ng mas mahigpit na seguridad sa lahat ng mga campus. Ganito rin ang panawagan ni Senator JV Ejercito at siniguro niyang handang tumulong ang Senado para makamit ng bawat biktima ang hustisya. Si Senador Kiko Pangilinan na may akda ng juvenile justice law, sinabing hindi dapat pakawalan ang mga menor de edad na sospek para dumaan sa prosesong itinakda ng batas. Pero para kay Senador Robin Padilla, panahon na para amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act.
4: Marami na akong ipinopost patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong na ng rape, pinatay, merong nang hold up ng jeep. Ito, latest na naman. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile na yan. Kasi talagang ang dami na nasa mukha na natin eh.
3: Nangako naman ng tulong si Leyte Representative Martin Romualdez para sa mga pamilyang apektado ng pamamaril.
0: At kumuha tayo ng update sa latest shooting mula sa ating Leyte correspondent Miriam Desacada. Miriam, ano na ang latest?
5: Maraming salamat, Pinky. Nakatakdang dalhin ngayong gabi ang dalawang suspect sa Police Regional Office 8 para ilalim ito ng ballistic at paraffin test. Ayon na rin ito ay Colonel Noelito Hitigan, Chief Director ng Tacloban PNP, habang patuloy pa ang investigasyon mula sa nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban kaninang umaga ng alas 9 ng umaga kanina. Kung saan tatlong estudyante ang kumpirmadong namatay at lima naman ang naiulat na wounded. Dagdag pa ni Hitigan na isa sa tinitingnan nilang motibo ang sa trahedyang ito ay ang matagal ng pambubuli sa 14 years old. Dahil sabi ng 14-year-old, ayon sa mga investigador, grade 7 pa lang siya, binubuli na. Mula sa kanilang itinasagawang investigasyon na pag-alaman ng mga investigador ng Tacloban PNP, ayon sa pahayag ng mga suspect na ang 9mm ng 14-year-old na na-recover ay kinuha naman ng nasabing suspect sa kanyang auntie na police din na naka-assign sa Police Regional Office 8. At ang baril naman na 38 revolver ay ng 15-year-old ay napulot daw lang niya sa isang bakanteng lote. So doon sa sinasabing nagsimula ang gulo doon sa isang riot sa isang barangay ng Tacloban ay wala na yun. Hindi daw konektado ayon kay Colonel Hitigan. So yun, Pinky, ang pinaka-latest dito sa pamamaril dito sa National High School sa lungsod ng Tacloban.
0: Miriam, ano ang reaksyon ng mga pamilya at estudyante dyan sa San Jose National High School sa pangyayari?
5: Kanina sa pag-ikot namin, although nakasarado yung, syempre yung buong paaralan ay sarado, yung mga estudyante dahil pinauwi, yung ibang mga magulang ay abalang, I mean, talagang may trauma yung mga bata. Umiiyak sila at gusto talaga ng mga parents ng mga kabataan dyan sa San Jose National High School na mabigyan talaga ng tamang seguridad. At ayon naman kanina sa inisyo na statement ng Department of Education, Regional Office 8, mula sa Regional Director na si Dr. Roberto Jimenez, Feliciano Jimenez, ayon sa kanya, na kailangan talaga bigyan ng masusing investigasyon at siguradong safety ng mga kabataan o ng mga mag-aaral. At ayon din kay Colonel Hitigan, although walang police na nakatuka doon, pero

0: lalagay na sila ng station doon sa malapit na lugar para masiguro ang seguridad ng mga estudyante sa San Jose National High School. Kasi yung paaralan nito, Pinky, parang papasok, hindi naman malayo sa National Highway, pero papasok. Mm-hmm. So parang kailangan talaga may mga otoridad, kay sabi ni Colonel Hitigan, ang pulis ay nagro-roving lang, so hindi naka-assign talaga doon.
1: Hindi nakapirme, so, Miriam.
0: Hindi, oo.
1: Uh-uh. Yung pamunuan, yes, ng eskwelahan, meron na ba silang binigay na statement or update?
0: Ang binigay lang kanina, yung coordination nila sa pulis, ang coordination din nila sa DSWD na para ma-plaster muna yung investigasyon. Kasi anytime, pag makuha na daw, sabi ni Colonel Hitigan, yung lahat ng mga kailangan ng mga dokumento ay isasampa na ang kaso sa korte. Mm-hmm. So yung pa lang, yung paraffin test at saka yung balistek, inuna nila para i-attach doon sa folder sa kaso na isasampa nila anytime tomorrow.
1: Miriam, meron ka bang update doon sa mga sugatan?
0: Ang sugatan talaga, Pinky, ayon kay Colonel Hitigan, ngayong hapon lang yung in-update ko sa siya, apat yung may tama ng baril. Yung apat, yung tatlo nasa Tacloban City Hospital, yung isa naman dinala sa Eastern Visayas Medical Center, at ang isa, dahil ano lang naman, minor, mm-hmm, kaya pinalabas kaagad, I mean, release kaagad ng Tacloban, ng hospital. So, yung sinasabing pito, yung iba, hindi naman galing sa baril. Siyempre, dahil sa takot, nagtakbuhan, mm-hmm, ayun, nasugatan sila ng minor lang naman. Kaya pinalabas kaagad ng hospital.
1: Alright, kailangan bantayan pa rin natin yung tinamaan ng bala, yung apat, no? Na sinabi,
0: yes,
1: mong
0: ma'am,
1: kasalukuyang nasa ospital ngayon. So right now, Miriam, update lang tayo. Itong dalawang suspect na kinuha, na areso ng pulis, ay kasalukuyang nasa regional office, tama ba, para sa paraffin and ballistic test.
0: At
1: Miriam, importante yung sinabi mo kanina, ha. Yung sinabi mo na yung isa doon sa suspect, na alam nga natin ay menor de edad, ay supposedly, yes, nakuha yung kanyang baril sa kanyang tita ba, sabi
0: auntie
1: mo? Auntie niya na pulis.
0: Auntie, yes, auntie na naka-assign sa finance sa Police Regional Office 8. Kaya nga kanina daw, pinatawag na ng Police Regional Director para alamin. Kaya umiiyak daw yung auntie, bakit daw napasok. Kasi yung sabi ng bata, pinasok yung bahay ng auntie niya. Kaya nakuha niya yung 9mm. Hmm. So yung isa naman, kaya inaalam ng police kung totoo ba na napulot lang niya, yung 15-year-old, doon sa bakanteng lote.
1: Yun sana yung tatanungin ko sa'yo, dahil suspicious yun, ano, yung napulot lang niya itong baril sa lote, at ito na nga nagawa yung krimen. Alright, alam ko, yes, patuloy naman ang investigasyon, no, Miriam, hinggil dito sa nangyaring incidenting ito. So, patuloy kaming kukuha ng update sa iyo. Maraming salamat,
0: yes,
1: late
0: yes,
1: correspondent, Pinky. Miriam Desacada.
0: Uh-oh.
1: Salamat, Miriam.
0: Okay.
1: Sangkaterbang testigo ang ipipresenta ng defense at prosecution sa impeachment trial ni VP Sara. At dahil daw sa kapal ng mga ebidensya, posibleng umabot pa lagpas Setyembre ang paglilitis. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, kamusta naman yung day 2 ng tinatawag na PTC o pre-trial conference?
2: Pinky, hindi natapos ang day 2 ng pre-trial conference dahil hindi pa namamarkahan ang lahat ng ebidensya para sa Articles 1 and 2. Yung Article 1, Pinky, ay kaugnay sa umano'y misuse of confidential funds ni VP Sara, which alone contains about 4,000 documents. Kasabay niyan yung pagmamarka rin ng ebidensya sa Article 2 na mauuna raw pagkatapos or mauuna raw bago o itong sa Article 1. Ito naman, itong Article 2 ay kaugnay umano sa unexplained wealth ni VP Sara. Papayagan ang karagdagang witnesses sa Senate Impeachment Court. Yan ay kahit may nauna nang isinumiting listahan ng witnesses ang House Prosecution at Defense Team para sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon yan kay Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug, allowed daw ito sa korte, kaya pwede rin ito sa Senate Impeachment Court.
3: Both parties have the right to make reservations as to witnesses that may not be available yet during pre-trial, and they would have to inform the parties of the calling of such witnesses at least 3 days before the scheduled appearance.
2: Kinasa ang day 2 ng pre-trial conference para sa impeachment case ng Bise ngayong araw. Bahagi rito ang pagmamarka ng mga ebidensya para sa articles of impeachment laban sa Bise. Ngayong araw ay inilaan para sa Articles 1 and 2 na covered ang misuse of confidential funds at unexplained wealth umano ng pangalawang pangulo. Natapos na rin itong nakaraang linggo ang marking of evidence para sa Articles 3 and 4 na sakop ang naging panunuhol umano ni VP Sara sa DepEd officials kaugnay ng procurement at ang umano'y pagbabanta niya sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Oras na matapos ang pre-trial conference, ire-review ng Senate Impeachment Court ang markings bago mag-draft ng pre-trial order. Mala-roadmap na ito para sa impeachment trial sa July 6. Sabi ni House Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., umaabot sa 51 ang mga testigong parehong nakalista sa panig ng prosecution at defense. Ayon kay Tolosa, bahagi ito ng 97 witnesses na inilista ng kampo ng Bise sa kanilang pre-trial brief, bagamat posibleng hindi raw lahat ay maipipresenta sa paglilitis dahil 30 trial dates lang ang hiniling ng depensa. 62 naman ang trial dates na hiniling ng House Prosecution Panel. Dahil sa dami ng mga testigo at documentary evidence ng magkabilang panig, sabi ni Batangas Representative Jervy Luistro, posibleng hindi kakayaning matapos ang paglilitis pagsapit ng Setyembre.
4: But nevertheless, the number of trial dates for the prosecution and the defense is subject to the discretion of the impeachment court.
2: Pinky, nananatiling heightened ang seguridad dito sa Senado. Sabi yan ni Senate Sergeant at Arms Al Corpus na base na rin doon sa koordinasyon ng Senado sa enforcement authorities, kasama dyan ang PNP. Nakabatay daw ito doon sa broader security environment sa Metro Manila at hindi lang dito sa mga nangyayari sa loob ng Senate complex. Nakatanggap na rin ng request ang PNP mula sa Senado kaugnay ng security bilang bahay hagi umano ng preventive measures at contingency planning. At Pinky, sa ilalim nitong heightened alert, merong mahigpit na monitoring sa mga pumapasok sa Senate premises at bawal sa ngayon ang mga bisita. Pinky.
1: So tuloy pa rin yung paghihigpit dyan sa Senado, ano, tungkol dahil nga dito sa security threats. Naunang ang sinabi ni Senate President Win Gatchalian. Hana, balikan ko lang yung iyong kinwento kani-kanina lamang. Ilan in total, para lang malinaw, ang magiging witnesses ng prosecution at ng defense?
2: Pinky, pagdating doon sa witnesses, itong sinabi ni House Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa, umaabot doon sa 51 yung mga testigong parehong nakalista doon sa panig ng prosecution at defense. Bahagi yan ng 97 witnesses na inilista nung kampo ng Bise sa kanilang pre-trial brief, bagamat posibleng hindi raw kasi lahat ito ay matatakel or maipipresenta doon sa trial dahil nga 30 trial dates lang yung hiniling ng depensa. Yan ay base doon sa paunang naging panayam kay Tolosa kanina, although we've yet to confirm kung nag-develop ba ito nung natapos na itong sinabi nating PTC ngayong araw na hindi nga natapos yung pagmamarka ng ebidensya. Pero pagdating doon naman sa posibleng witnesses na madadagdagan ba doon sa paparating na impeachment trial ni VP Sara, sabi ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug, inaalaw naman itong pagkakasalan.

0: tomorrow, Pinky, inaasahan natin mag-resume itong pagmamarka ng ebidensya sa PTC at by Thursday, magkaroon na ng pre-trial order itong Senate Impeachment Court, which is basically the roadmap na para sa paparating na impeachment trial ni VP Sara. And although meron namang konting tagal dahil nga hindi natapos itong nangyaring PTC today, sabi naman ng Senate official, sana natiling on time itong timeline ng impeachment proceedings para sa paparating na trial ni VP Sara by July 6. Balik sa'yo, Pinky.
1: Hana, may balita na ba kung sinong magiging presiding officer ng impeachment trial?
0: Pinky, ayon kay Senate President Win Gatchalian, as of today, nananatiling siya ang dapat na magiging presiding officer because ayon sa rules, siya dapat yung, dahil nga siya yung SP, siya rin ang magiging dapat presiding officer. Although, na-float na rin itong pangalan ni Senator Cheese Escudero, wala pa kasing final na desisyon ang Senado kung maaari ngang umupo si Escudero bilang presiding officer, although nagkaroon na ng paunang pagsalang sa plenaryo na pwedeng idaan sa pagpili itong posibleng maging presiding officer. But as of now, Pinky, Gatchalian says siya ang posibleng maging presiding officer. Pinky.
1: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
2: Walang nabawas na ebidensya laban kay VP Sara. Ito ang giit ng lead house prosecutor matapos ipaalis ng depensa ang ilang documentary evidence ng prosekusyon. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe. Live din mula sa Senado. Dexter, anong update?
3: Willard, tumanggi na ang editalyo pa ng defense team ni Vice President Sara Duterte yung kanilang susunod na mga legal action. Sa halip ay sasagutin na lang umano nila ang komento ng House Prosecution Panel doon sa hiling nila na mabawasan o alisin yung ilan sa mga ebidensya ng prosekusyon.
4: Nanindigan ng impeachment clerk of court. Hindi kasama sa pre-trial conference ang pagsala ng mga ebidensyang ipipresenta sa impeachment trial proper na magsisimula sa July 6. Ginagawa lang ngayong pre-trial ang pagmamarka sa mga documentary evidence.
5: This is marking. Questions on the admissibility of evidence will have to be determined during trial.
4: Sa answer na sinumite ng kampo ni VP Sara sa Senate Impeachment Court noong June 1, 28 documentary evidence ang pinapaalis nila sa mga isinumite ng prosekusyon para sa 4 na articles of impeachment. Kabilang narito ang ilang COA DepEd report, supplemental affidavit ni Ramil Madriaga na may petsang April 11, 2026 at ang video nito, affidavit ni dating Senador Antonio Trillanes IV at ang salin ng bise mula sa mga taong 2007 hanggang 2012 at 2016 hanggang 2024. Pero giit ng House Prosecution Panel,
6: we maintain the position that even evidence which were not attached to the impeachment complaint can validly be presented before the impeachment court. As a matter of fact, that is the reason why the Justice Committee of the House of Representatives was granted the compulsory process of issuing subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum. It will be highly inconceivable if the evidence gathered in the exercise of this compulsory process will not be considered by the Justice Committee and even by the House of Representatives.
3: Willard, yung 28 documentary evidence na pinatatanggal ng depensa ay ito yung mga sinasabi nila na hindi kasama dun sa original attachment ng dalawang impeachment complaints. Pinababasura ito dahil ayon sa depensa, nakalap lang naman ito ng House of Representatives dun sa isinagawang fishing expedition di umano. Ito yung pagsasagawa di umano ng mini trial sa House of Representatives. At yung mini-trial na yan ay siyang subject ng petisyon ng depensa na nakabinbin ngayon sa Korte Suprema. Willard?
2: Dexter, may nabanggit ba kung kailan pagpapasyahan kung talagang ihihiwalay na itong mga pinatatanggal ng depensa?
3: Ang banggit sa atin, nagkasundo din naman, sabi ng Clerk of Court, ng Impeachment Court, si Attorney Renato Bantog, maging itong si Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita at isa sa mga lead counsel ni VP Sara, na tatalakayin nila ito pagsapit na ng July

0: 6 sa trial proper. Willard?
1: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado.
2: Fake news kung tawagin ni House Lead Prosecutor Jerve Luistro ang mga ulat na dehado raw sila laban sa defense legal team ni VP Sara. No comment naman dito ang kampo ng pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Live mula pa rin sa Senado. Isaiah?
3: Yes, Pinky, mukhang mahaba-haba ang panahon ang tatahakin natin sa magagalit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil ayon mismo, Pinky, sa prosekusyon, hindi sapat ang 3 buwan para sa trial na sinugundahan rin ng defense team. Pero bago yan, Pinky, sa pagsisimula ng sa ikalawang araw ng pre-trial conference ngayong araw dito sa Senado, naging mainit na usapan ng umano'y girian sa pagitan ng prosekusyon at defense team na naganap noong unang araw ng pre-trial conference noong Huwebes.
4: Kung noong unang araw ng pre-trial conference, mainit ang ulo ni Attorney Lorna Capunan.
5: Was there any tense kanina, ma'am?
6: And why
5: pero
6: this
5: medyo nagkainitan, ma'am. May mga ganong ganap.
7: Hindi, kasi period ko ngayon, mainit ang ulo.
4: Tila nagbago ngayong araw. Dahil hindi pa nagsisimula ang ikalawang pre-trial conference, good mood na ang abogada ng prosekusyon.
5: Do you have any comment po?
7: Have a nice day, everybody.
4: Pero naging mainit pa rin sa Senado ang mga ulat ng umano'y kinain ng buhay ng defense team ni VP Sara, si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerve Luistro. Pero ang mga bulong-bulungan, itinanggi na ni Luistro.
5: Kung yung reaction again dun sa last time ng mga news, was it true?
7: It's not true. It's fake news.
8: I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino.
4: No comment naman ang mismong lumamon daw kay Luistro na si Attorney Sheila Sison.
5: Totoo yung mga report last time, Attorney?
4: Pinasinungalingan rin ni Luistro ang mga ligasyong nahirapan sila nang makaharap ang defense team ng bise.
8: We are not struggling. We are very much prepared. But as I have said, it has been our position to have this pre-trial conference in an expeditious manner.
3: Pinky ko ang prosecution daw ang tatanungin. Ganito yung sequence of presentation na gusto nilang mangyari sa impeachment trial. Gusto nilang unahin yung grave threats. Susundan nila yan ng confidential funds. Pangatlo yung bribery. At ang pinakahuli ay ang kaugnay sa unexplained wealth. Samantala, Pinky, ngayong araw rin ipinakilala rin ng prosekusyon ang nilang bagong legal spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. At siya rin ay magiging dagdag sa bilang ng mga private prosecutor. Pinky.
2: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula po dyan sa Senado. At kausapin po natin ngayon, House Prosecutor Terry Redon, live mula sa Senado. Congressman Redon, magandang gabi po sa inyo. Salamat sa oras.
9: Magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita.
2: Ano po ang na-achieve ng House Prosecution Team dito po sa Day 2 ng PTC o Pre-Trial Conference?
9: Ang araw naman po ay pagpapatuloy lamang no, nung pong marking of evidence no, nung prosecution and defense panel. So magtutuloy po ito bukas, hopefully matapos po bukas, pero hindi ho tayo nagsasarado na magtutuloy din po beyond tomorrow kasi very voluminous po yung pong mga natitira po mga dokumento on unexplained wealth and on confidential funds misuse.
2: Mm-hmm. Yung pong tensyon na sinasabing nangyari last week, narinig ko po yung interview ninyo sa tinanong po kayo kung kinain ng buhay si Congresswoman Luistro, ang sabi niyo po, ang kinain lang po ay lumpia? Tama ho ba, sir?
9: May lumpia at saka meron din pong toge noong pong araw po na yon. So, naglinaw din ho si Senate Secretary Bantu, Clerk of Court of the Senate Impeachment Court, na wala hong ganun pong pangyayari. Mm-hmm. Kundi yung pong sagutan ay bahagi ng proseso ng mga abogado. No? Magigitin ng abogado si Congresswoman Luistro at si Attorney Sison. So that is something that we had expected from both of them.
2: Would you say, Congressman, that the prosecution team is very prepared?

0: prepared and was has been prepared at least ito pong dalawang araw ng PTC?
1: Well, we've been very prepared since last year, I guess. Kasi we are talking about essentially the same sets of evidence and documents, no? So ito po ay pagtutuloy lang po and we cannot wait for the opening of the trial itself on the 6th of July.
0: Meron pong ilang mga dokumento ang sinasabi po na ayaw ipapasa o isumite ng defense. Is this true, sir? And can you tell us which documents these are?
1: Well, marami pong mga gusto ipa-exclude, no? Yung pong defense. Supposedly, ito po yung mga ebidensya na lumabas po sa House Committee Proceedings at yung pong mga ebidensya na ilalatag po dito sa pre-trial proceedings. Pero alam po ninyo, nakakatuwa ho yun eh. Kasi sila nga ho, hindi ho sila sumagot sa level of the House. Tapos sa level of the Senate, very curt lang din po yung laman ng kanila pong answer. So sila rin ho, meron ho silang sets of voluminous documents and hindi naman ho kami nag-object doon po sa pag-presenta po ng mga dokumento pong ito. No? So I think that basically contradicts their position on wanting to exclude these sets of documents.
0: Sila ho ba ay sinasabing we are submitting these documents without prejudice to the petition before the Supreme Court?
1: I think that remains to be their position. Kasi nga ho, ang pagtatawag ho nila doon sa House Committee Proceedings ay fishing expedition pa rin po at mini-trial. But I think my position on the matter is, well, you cannot be at this pre-trial proceeding and going into trial na hanggang sa araw po na ito, ayun pa rin po yung position nyo because lataga na ho na ebidensya ngayon. Hindi na ho ito ang panahon para mag-iyak-iyak dyan po sa mini-trial supposedly or a fishing expedition na sinasabi po doon po sa House Committee Proceedings.
0: Congressman Rodon, how would you describe yung naging presentation po ng defense sa pre-trial conference nitong nakaraang dalawang araw?
1: Well, very formal naman po yung paglalatag po ng mga ebidensya, dokumento po ng parehong panig, no? So, they have a respect on the matter, which is why we are expediting the proceedings as fast as we could. So, hanggat kaya ho namin makapag-mark nung pong mga ebidensya, alternately, no? Gagawin po namin tomorrow and hopefully sa mga susunod pong mga araw.
0: At sinabi na po ni Congresswoman Jinky na mukhang malabo itong matapos ng September.
1: Well, yan po kasi yung pinagbatayan po yung dami po ng mga witnesses ng pareho pong panig, no, ng depensa at ng prosecution. Pero ang inaasahan naman po namin, yung po maglalatag ng pinal po na bilang ng mga araw po ng paglilitis ay yung po nga Senate Impeachment Court. So, whatever it is that they feel the trial dates should be and the trial schedule should be, gagalangin naman po ito ng prosecution panel.
0: Sino po para sa inyo ang pinakamalakas ninyong witness, sir?
1: Well, ang lahat po nga ng mga dokumento nakabatay ho talaga doon sa lakas nung pong mga ipapakitang ebidensya. No? So, kahit na pumikit ho ako ngayon, magtambyolo ho tayo, all of these particular documents will convict the Vice President.
0: Congressman Rodon, kumpleto na po ba yung mga private prosecutors? O meron pa pong idadagdag?
1: I think maglalabas pa ho kami ng ilan pa hong mga dagdag pong pangalan. Pero ngayong araw nga na ito, naideklara po si Attorney Tolosa bilang isa sa mga tagapagsilita rin bukod sa pagiging private prosecutor.
0: All right. Okay. So maraming salamat po sa inyong oras, House Prosecutor Terry Rodon. Thank you, Congressman.
1: Maraming salamat. Magandang gabi.
0: Labini Divine Adili, pauwi na sa Nigeria. At visa fees para sa mga foreign national, itataas ng Japan. Susunod yan sa agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Pangungulila at hinagpis pa rin ang nararamdaman ng pamilya ni Rene Baterbonia. May panawagan din sila sa mga teammate ng nasawing atleta. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve live mula sa Talacogon, Agusan del Sur. Andrea, ano nang latest dyan sa lamay ni Baterbonia?
1: Pinky, umulan na naman ng malakas kaninang hapon dito sa bayan ng Talacogon. Pero yung mga supporters ni Rene Baterbonia, tuloy-tuloy lang. Kaninang umaga nga kung kailan tirik na tirik ang araw, eh marami na yung pumila para masilayan si yung mga labi ni Rene dito sa Talacogon na Municipal Gymnasium. At yung iba ay sumadya o pumunta pa sa bahay ng mga Baterbonia. Mainit naman silang tinanggap ng mga kaanak na nandoon, lalo na ng lolo't lola ni Rene na amin ding nakausap kanina.
2: Pila ng mga tao ang bumungad sa amin nang pumunta kami sa bahay ng pamilya Baterbonia ngayong araw. Ilang araw nang sinasadya ng mga tagahanga ng Yumaong Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia ang kanilang bahay mula nang maiuwi ang labi nito sa kanilang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Mainit naman silang tinatanggap ng mga kaanak ni Rene. Sa sala, nakapaskil ang malaking tarpaulin ni Rene o bobet kung tawagin ng kanyang pamilya. At sa gitna ng buhos ng mga tagahangang gustong masilayan ang munting bahay ng kanilang idol, nakausap namin si Mommy Jocelyn, ang lola ni Bobet at isa sa mga nag-aruga at nagpalaki sa kanya. Naaalala niya pa raw ang pakiusap sa apo na ipagpaliban muna ang pagluwas sa Maynila. Noon pa lang daw kasi nila na solo si Bobet matapos ang palarong pambansa ngayong taon sa Agusan del Sur, pero hindi na niya ito napigilan.
3: Di akong gipugnan. Kung kaya sa glarga, kaya bakupangay ka diri, gimingaw pa mi. Sige na, Mami. Sagdiyang mami, agwanta lang ninyo ang kamingaw kay pag abot na ako diri, gwapo na itong balay. Muna yung pangarap, 5 years daw siya mabalik, nindot ang balay.
2: Nakausap pa raw ni Mommy Jocelyn ang kanyang apo, gabi bago nangyari ang trahedya sa team building ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora.
3: Yung siya nga, pasiga suga mami, pasiga na ako suga mo, nasa daddy ni mo tulog na, ang tulog na ni. Ang iyang gingon, amping mo mami ha, nga nung nag-umapa mo. Di na niya pa umahon.
2: Abala rin ang lolo ni Bobet na si Daddy Ruby. Nasa gitna ito ng pag-aasikaso sa ibang mga kaanak at mga bisitang tagahanga, pero napagbigyan niya kami ng kaunting panahon para makilala si Bobet mula sa mga mata ng isang lolong nangungulila sa apong Yumao. Mataas daw ang pangarap nito. May pangarap na hindi lang pansarili kundi para rin sa kanilang buong pamilya.
4: Di mabot ko, anang adlawa, pag-abot na ako, sukatong dahin ko niya. Di kumusta, gaksyon dahin ko na, lamig-lamig dahin ko niya. Murag sakitan ko, anak. Murag di ko kalimot ba? Di ko niya. Maunang yung ipangandoy gid niya nga, makaado lang siya Manila. Puon. Makabawi gid siya sa aming ginikanan, kinaluwi siya sa aming nanya. Halos di na makapaulay, tungod siya pagkayo sa ilang mga mangod, pagpangitag ka pagkaon.
2: Kasabay ng pangungulila na riyan din ang hinagpis. Isa-isa na raw kasing natutupad ang mga pangarap ni Bobet pero tila naging kabayaran naman ito ang kanyang buhay. Hindi matanggap ni Mommy Jocelyn ang nangyari sa apo.
3: Sa nga nung ilang ipatay dito nga, sa naghunahuna namin nga, bakod ni magduda nga mamatay dito kay diri sa Davao, pinanggaman sa engkot. Ang Ateneo sa Manila, kamo ang manubag anak kay dito naman sa inyong kamot. Ikaw nga coach, ikaw manubag anak, kay ikaw ang nagunit ato.
2: Sa gitna ng gumugulong na imbestigasyon, nanawagan din si Mommy Jocelyn sa teammates ni Bobet sa Ateneo Blue Eagles. Anya, magsabi lang daw ang

0: mga ito ng totoo. Hindi raw nila hahayaang hindi mabigyan ng hustisya ang nangyari sa apo.
1: Pinky, nagsisimula na rito yung misa na pinangungunahan ni Bishop Ruben Labajo ng Diocese of Prosperidad ng Agusan del Sur bukas yung huling gabi ng lamay. Kaya inaasahang mas marami ang darating para masilayan si Rene sa huling pagkakataon. Pinky.
2: Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Talacogon, Agusan del Sur.
3: Inilipad na pauwing Nigeria ang mga labi ni Ateneo student-athlete Divine Adili. Apela ng kanyang kaibigan, huwag magkalat ng maling impormasyon tungkol kay Adili. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal.
4: Ibinyahe na pauwi ng Nigeria kaninang alas 2 ng hapon ang labi ni Divine Adili. Isang kamag-anak ni Divine ang nakita nating dumating sa Arlington. Pero iniwasan nito ang media at tumangging magbigay ng anumang pahayag. Emosyonal namang nakiusap sa publiko si Solomon Okereke, kaibigan ni Divine. Naitigil ang pagpapakalat ng anumang maling impormasyon bilang paggalak sa pamilya ng yumaong atleta.
5: This time, we just want to mourn Divine peacefully. So please, if you're pushing any narrative, creating AI-generated pictures to push false narrative, I want to plead with you. Please just allow us to just mourn him in peace. So please, to everyone, please don't push negative narrative. Anything you're not sure of, any information that you're not sure of, please don't just post or don't just talk about it. Just respect.
4: Sa gitna ng pagluluksa, isang tagahanga ang nagbigay ng isang sketch bilang pagpupugay kay Adili sa kanyang pamilya.
6: Para mabigay din po sa family niya kahit paano makapawi po ng sakit na nararamdaman. So, ito pong art na to, nire-represent po lahat ng artist na gumawa ng art para kay Divine, para mas ibigay natin yung sympathy and deepest condolence po sa buong pamilya niya.
4: Sa pag-uwi ni Adili sa Nigeria, kung saan siya ihahatid sa kanyang huling hantungan, mananatiling buhay ang kanyang alaala bilang isang atletang nagbigay ng inspirasyon sa marami. Habang humihiling ang kanyang pamilya ng pribadong panahon para magdalamhati, umaasa ang mga nagmamahal kay Adili na mananaig ang katotohanan at makamit ang hustisya sa kanyang sinapit. Para sa Agenda, Jill Sebandal, BNR News Channel.
2: Bagamat gumugulong na ang investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili, dismayado pa rin ang ilang estudyante ng Ateneo de Manila University. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Remus Macasero.
7: Naglabas ng matinding hinanakit ang ilang Atenista dahil sa patuloy na pananahimik umano ng kanilang administrasyon sa pagkamatay ni Divine Adili at Rene Baterbonia. Tumatambad raw sa kanilang komunidad ang kawalan ng malinaw na aksyon tungkol sa trahedyang naganap sa Aurora.
8: For them to take this long feels like a red flag. Personally, I do feel disappointed, especially as a student, because the administration, of course, is supposed to take care of their students. And I think the resignation of the Baldwin and the other coach is proper naman, right? But I do feel like the school administration could have still done measures, especially earlier, and preventative measures as well.
7: Gumulong na ang mga investigasyon ng NBI at CIDG. Pero para sa ilang estudyante, tila left in the dark sila ng sarili nilang pamantasan.
9: This definitely could have been avoided. These kids are traumatized. They're also kids, and I think people have to understand that. But rather, it's something that has to do with negligence. The adults should have been able to prevent this. All people, I guess, related who are left in the dark, they should have been able to speak up on the issue sooner. And I think if Ateneo wants to at least, other than, let's say, banning the staff and removing Coach Baldwin, they should also find a way, I guess, to come back from that silence, because people are really upset and confused about that.
7: Nananawagan ngayon ang mga Atenista ng transparency sa investigasyon at hustisya para sa dalawang nasawing atleta. Managot din daw ang mga dapat managot. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire

0: News Channel.
1: Sa gitna ng trahedya sa Aurora, handang tumulong ang student government sa administrasyon ng Ateneo de Manila University. Ito raw ay para maibalik ang tiwala ng mga estudyante sa pamunuan ng universidad.
2: Sa memo ng Billionaire News Channel, giniit ni sanggunian ng mga mag-aaral President Jedrick Romero na kailangan baguhin ng Ateneo ang communication strategy at paraan ng pagpapatakbo nito.
3: Kailangan po na magkaroon ng pagbabago sa way of operating, sa way of leadership ng university na less top-down, na sana mas ma-involve yung community, lalo na yung mga estudyante at lahat ng output sana ng mga task forces at committee na finoform ngayon. Hopefully, they really yield changes in protocols and operations to the point that the community feels safe and feels safer.
2: Dagdag ni Romero, handa silang makipag-collab sa isusulong na independent fact-finding panel. Iimbestigahan nito ang pagkalunod ng dalawang student-athletes na sina Divine Adili at Rene Baterbonia.
3: Sakali man po na magkakaroon ng kinatawan ng estudyante, eh, magiging willing naman po kami dahil yun din po yung nais namin ipahiwatig na handang maging support, handang tumulong ang mga sektor ng komunidad kung kailangan man po.
1: Ngayong bakasyon, nangangalap ang organisasyon ng mga ulat tungkol sa mga banta umano sa mga Atenista dahil sa trahedya sa Aurora. Umaasa ang student leader na mabibigyan ng school admin ng kaukulang proteksyon ang mga estudyante.
4: No-show ulit si resigned Ateneo head coach Tab Baldwin sa NBI ngayong araw. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bukas na inaasahang haharap si Baldwin kaugnay ng imbestigasyon sa pagkalunod ni na Divine Adili at Rene Baterbonia sa isa umanong bootcamp sa Aurora. Ikatlong beses na ito na di nakasipot si Baldwin na humarap na sa CIDG noong Biyernes para sa hiwalay na imbestigasyon sa trahedya.

Dalawang linggo makalipas ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, niyayanig pa rin ang aftershocks ang ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa FEVOX, umabot na sa mahigit 9,300 ang mga aftershock. Magnitude 6.4 sa ngayon ang pinakamalakas na naitala ng FEVOX. Base sa datos ng Office of Civil Defense, 78 ang nasawi sa lindol sa Mindanao.

0: Good news sa ating mga motorista. Kumpirmado na ang jumbo rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Epektibo bukas, aabot sa 11 pesos per liter ang tapya sa diesel. Halos 6 pesos naman ang bawas sa kada litro ng gasolina at halos 12 pesos sa kerosene. Ayon sa Energy Department, bumagsak ang presyo ng langis matapos ang peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran. Dagdag ng ahensya, tuloy ang rollback sa kabila ng panibagong tensyon sa Strait of Hormuz at sa susunod na linggo pa, posibleng maramdaman ang anumang epekto nito. Itataas ng Japan ang visa fees para sa mga foreign nationals simula July 1. Ito ang kauna-unahang pagtaas sa loob ng 48 taon. Aabot na sa 15,000 yen o higit 5,000 pesos ang single entry visa. 30,000 yen o higit 11,000 pesos naman ang multiple entry dahil sa inflation at pagbabago ng palitan ng pera. Ayon sa Japanese government, di nila inaasahang makakaapekto ang pagtataas ng visa fees sa pagdagsa ng mga turista.
1: Arrest warrant laban kay Senador Dante Marcoleta. Mayroon na nga ba? At mga miyembro ng PBA Moto Club na scam sa Poland. Susunod yan sa agenda.

0: Jimeno, Billionaire News Channel.
1: Makalipas ang mahigit 8 taong pagtitiis, napuno na rin ang mga taga San Jose del Monte, Bulacan sa umano'y palpak na serbisyo ng Prime Water. Ang detalye sa agenda report ni Micah Razon.
2: Pumalag na ang mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan laban sa Prime Water na dating pag-aari ng mga Villar matapos ang mahigit 8 taong palpak umanong serbisyo nito sa lungsod.
3: Ang kalaban po ng Prime ay ang taong bayan ng San Jose del Monte.
4: Yes, tama!
3: Buong bayan po ng San Jose del Monte ang nananalangin sana po ipigil na ang serbisyo ng Prime.
2: Sa ngayon, hindi pa umaalis ang Prime Water sa joint venture nito sa Water District. Kaya naman, hiling ng mga residente.
5: Nananawagan po kami na sana po palayain na po kami ng Prime Water. Sa walong taon po na tinake over ng Prime Water yung pangangasiwa sa tubig namin, 8 taon na rin po kaming puyat. Ang tubig po namin ay mula 12 hanggang 3 a.m. lang po.
2: Tuloy-tuloy na paniningil sa kabila ng umanoy, papatak-patak na tulo ng tubig sa gripo na minsan pangaraw ay wala ang hinaing ng mga residente dito sa San Jose del Monte, Bulacan.
5: Ilang taon na po kaming puyat sa kakahintay ng tulo ng tubig, nakakaunti lang para makaipon. At ilang taon na rin po kami nagtitiis sa sobrang dobling gastos po. Ang mahal ng binabayaran namin pero wala namang tulo.
2: Paglilinaw naman ng SJDMLGU, walang karapatan maningil ang Prime Water dahil illegal itong nag-ooperate sa lungsod.
6: First of all, the Prime Water Infrastructure Corporation has no business permit here in the city government, issued by the city government of San Jose del Monte. Therefore, they have no right, there's no privilege whatsoever na pwede silang mag-operate dito sa lungsod ng San Jose del Monte.
2: Nangako rin ng LGU na aayusin nila ang problema sa tubig. Nakatakdang magkaroon ng pagtinig sa Las Piñas Regional Trial Court ang LGU at Prime Water sa Miyerkules para sa hinain nitong TRO. Para sa agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel.
7: Homicide case ang nais isampa ng pamilya ng nasawing guro at rider na si Alexander Cruz laban kay David Alfred de Guzman na anak ng Vice Mayor ng Marikina. Sa CCTV, makikita ang papaliko ang motorsiklo ng biktima nang salpukin ng humaharurot na sasakyan ni De Guzman. Halos isang linggo na comatose si Cruz bago pumanaw. Naglunsad naman ang Justice for Sir Alex Facebook page ang mga dati niyang estudyante para manawagan ng patas na imbestigasyon.
8: Napagod na sa biyahe, nga pa. Yan ang na-experience ng members ng PBA Moto Club na na-scam sa Poland. May exhibition game daw dapat sila nitong June 21, pero wala umano silang naabutang event. Ni wala raw organizer na sumalubong at nag-asikaso sa kanila. Aside from the basketball stars, may OFWs din na nabiktima at bumili allegedly ng tickets. Nag-sorry naman anila ang Pinay scammer, but the group couldn't help but get frustrated.
9: Forgive, good. Don't forget.
10: Pero it will not happen again.
9: Won't happen again. Tama, nakakahiya. No? Ikaw, anong sentimento mo, pare?
11: Para mapailabas sa akin. Sabi nga nila, ang Diyos nga nagpapatawad.
9: Yun.
11: Ako pa kaya.
9: Yun.
11: Pero ang problema kasi,
9: pagod.
11: Yung pagod natin dito.
9: Sinabi
11: sana
9: mo.
11: Naman, bigyan niya ng importansya. Saka, siyempre, yung napag-usapan na, siyempre, yung about sa TF natin, kahit patalahati, magiging niya.
8: May bagong baby, si Blackpink Lisa. Flinex na K-pop superstar ang kanyang new Ferrari Testarossa. The vintage supercar can reportedly sell for up to $350,000. This is the latest in Lisa's growing Ferrari collection, which includes the A12 Superfast, A12 GTS Mansory Stallone, Puro Sangue, and Roma Spider.
7: Bagong dam itatayo sa Talisay, Cebu ayon kay PBBM. At UK Prime Minister, nagbitiw sa pwesto. Susunod yan sa agenda.
12: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
10: So, ito po, nandito,
12: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
12: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
13: Sumemplang po talaga. Lahat kami may sakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver?
15: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
10: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Ang nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
10: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
14: Makapal yung semento.
10: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
10: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
12: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
13: Oo.
14: Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Magtatayo ng bagong dam sa Talisay, Cebu para masiguro ang kaligtasan ng mga residente laban sa matinding pagbaha. Inanunsyo yan mismo ni PBBM sa kanyang pag-inspeksyon sa mga flood control projects sa lalawigan. Ayon sa Pangulo, may nakalaan ng pondo para sa bagong dam sa 2027 budget. Bago magtungo sa Cebu, pinasinayaan ni PBBM ang isang irrigation project sa Bohol bilang paghahanda sa inaasahang El Nino na posible raw tumagal hanggang sa susunod na taon.
1: Kaya't ngayong araw, ating ipinagdiriwang ang pagpapasinaya ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project dito sa Bohol. Ito ay isa sa ating mga mahalagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga pananim. Kapag pabago-bago ang panahon, matagal ang tagtuyot o kulang ang ulan, kayo ang naapektuhan. At higit pa rito, mas pinalala pa ng pagbabago ng klime ang inyong mga panganib at pangamba.
2: Tumaas ang net worth ni Ombudsman Boying Remulla mula nang maupo siya sa pwesto. Base yan sa kanyang pinakabagong salin. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
3: Nasa 20 million pesos ang itinaas na idineklarang yaman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla 3 buwan matapos siyang maupo bilang pinuno ng anti-graft body. Ayon sa kopya ng 2025 salin ni Remulla mula sa kanyang tanggapan, 461.11 million pesos ang naging net worth nito as of December 31, 2025. Mula ito sa kanyang 2025 total assets na 461.41 million pesos at total liabilities na 300,000 pesos. Nasa 441.73 million pesos naman ang net worth ni Remulla mula sa kanyang idineklarang salin noong October 2025. Base sa 2025 salin ni Remulla, nakapagtala ito ng real property assets na nagkakahalagang 112.89 billion pesos. Binubuo ito ng 9 na residential housing lots sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, Cavite at Baguio, isang commercial landed building sa Makati, at 4 na agricultural farm lots sa Cavite. Dito rin maaaring nagmula ang pagtaas ng net worth ni Remulla dahil sa pagkakadagdag ng 4 na agricultural farm lot na may kabuuang halaga na 35.15 million pesos, mga ari-arian na hindi pa nakalista sa kanyang October 2025 sell-in. Idineklara rin ni Remulla sa kanyang 2025 salin ang nasa 348.52 million pesos na personal properties. Kabilang na rito ang iilang stocks, motor vehicles, mga alahas

0: muebles at ilang personal na kagamitan. Nakalista rin ang cash on bank na nasa 280.65 million pesos at isang dollar account na naglalaman ng higit 270,000 US dollars o 16.56 million pesos. Kasama naman sa idineklarang liabilities ni Remulla ang isang personal loan na nagkakahalagang 200,000 pesos at isang unpaid subscription sa isang korporasyong nagngangalang La Poche Villa Realty Incorporated na nagkakahalagang 100,000 pesos. Idineklara rin ni Remulla sa kanyang 2025 sol-ed ang pagiging shareholder nito sa ilang livestock at realty businesses sa Cavite at Makati. Bukod sa idineklarang yaman, kabilang din sa mga nararapat isaad sa sol-ed ang mga kamag-anak na nagtatrabaho sa gobyerno, kung saan apat ang idineklara ni Remulla. Ang mga ito ay ang kapatid na si John Vic Remulla na ngayon Interior Secretary, at ang mga anak na si Cavite 7th District Representative Crispin Diego Remulla, Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla, at naik Cavite Vice Mayor Jacinta Remulla. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
1: Bagamat positibo raw ang unang round ng peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran, tila taliwas naman ang pananaw ng Israel. Handa raw silang manatili sa gera sa ngalan ng kanilang proteksyon. Ang detalye sa Agenda Report ni Ivy Reyes.
2: Matapos muling isara ang Strait of Hormuz, wala pang isang linggo nang pirmahan ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Amerika at Iran, positibo raw ang unang round ng negosasyon ng dalawang bansa sa Lake Lucerne Summit sa Switzerland ayon sa negotiating nations na Qatar at Pakistan. Positive at constructive daw ang pagkupulong kung saan dalawa ang napagkasunduan. Una, ang isang high-level committee na magbibigay daw ng political oversight sa negosasyon. Dito magre-report ang chief negotiators ng Iran at US, pati na rin ang kanilang working groups pagdating sa contested discussions sa nuclear ambition ng Iran, sanctions, at dispute resolution para maipatupad ang MOU. Magkakaroon din ng roadmap kung saan kabilang ang magpapatuloy na technical talks ngayong linggo sa Switzerland.
3: The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way?
2: Pangalawa, nagkasundo rin ang lahat ng kampo sa isang deconfliction cell o komunikasyon tungkol sa mga operasyon ng mga involved na partido para tuluyan ang ma-terminate ang military operations sa Lebanon. Nang matanong naman si US Vice President J.D. Vance tungkol sa pag-atake ng Israel sa Lebanon, malaki na raw ang iniayos ng sigalot sa lugar ngayon.
3: These things are always a little bit messy. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. I think that the President of the United States and the United States of America have done more to stop the conflict in Lebanon than any government anywhere in the world over the last few months.
2: Inatasan daw siya ni US President Donald Trump na tiyakin ang tigil putukan sa rehiyon. Si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu naman tila taliwas ang direksyon sa alyansa nila ng Amerika dahil kahapon ang pledge ng Israel bukod sa hindi raw nila hahayaan na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran, hindi rin daw sila aatras sa security zone sa Lebanon sa ngalan ng proteksyon ng Israel. Ibinida rin ni Netanyahu sa isang summit na ang kanyang desisyon na bombahin ng Iran kasama ang Amerika ay ang pumigil sa umano'y atomic bomb na sana'y nabuo ng Tehran kung hindi sila umaksyon.
4: Together with our American friends, the American Air Force, the American military, we carried out the largest airstrike in our history. We destroyed Iran's nuclear infrastructure.
2: Sa kabila rin ng MOU na pinirmahan sa makasaysayang Versailles sa France, si US President Trump nagbabala na kung hindi ititigil ng Iran ang anyay highly paid proxies nila sa Lebanon na nangugulo raw sa lugar, aatake muli sila. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonaryo News Channel.
1: Halos 2 taon lang sa pwesto, nagbitiw na si British Prime Minister Keir Starmer. Nasabihan na raw niya si King Charles hinggil sa kanyang desisyon at mananatili siya sa posisyon habang wala pang kapalit. Naharap si Starmer sa matinding pressure mula mismo sa kanyang partido kasunod ng ilang issue at high-profile resignations nitong mga nakaraang buwan. Mas tumindi pa ang panawagan kamakailan nang manalo ang kanyang rival na si Andy Burnham sa special parliamentary elections. Ang papalit kay Starmer ay ang magiging ikapitong UK Prime Minister sa loob lang ng isang dekada.

0: biggest small and medium enterprise officially launched its CocoLab brand in Naga City.
1: Ito ang kauna-unahang CocoLab branch na nagbukas sa buong Pilipinas. And through their unique beverage lineup, they're bringing in a fresh and modern concept that appeals to the younger generations.
0: Nakilahok ang mallgoers ng SM City Naga sa activity-filled grand opening event. Nag-enjoy ang kabataang Nagawenyos sa mini-games gaya ng ring toss at spin the wheel. Pinaunahan naman ni Naga City Mayor Lenny Robredo kasama sina Frutas President and CEO Lester Yu at Chief Marketing Officer Sean C ang ribbon-cutting ceremony, marking the start of a promising brand journey. Itinampok din ng CocoLab ang kanilang Naga-exclusive Coco Pilinot Shake. For every sip, lasang-lasa ang tamang timpla ng tamis at roasted flavor ng pili nuts with a creamy and crunchy nut texture.
2: For us, it's also about being able to drive local ingredients, local talent, and local ideas and ensuring that we can say that we can elevate it into something that's world-class.
0: Pinili mismo ng Frutas na itayo ang first branch ng CocoLab sa Naga dahil sa modelong pamamahala ni Robredo. Ayon kay Yu, sa tulong ng malinis, matapat at magaling na liderato, naiinganyo ang mga negosyo na pumasok at mumuhunan sa isang lugar. Humirit pa ng simple request ang negosyante sa dating vice-presidente.
3: Kailangan ay isang pinuno na dadalhin, gagabayan, sasamahan ang lahat ng Pilipino patungo po sa tugatong ng tagumpay.
0: Nagpasalamat din si Yu sa mga nagawenyo para sa kanilang mainit na pagsuporta at pagtanggap sa brand. CocoLab is bringing a variety of refreshing options para sa mga pamilya, magkakaibigan, at dessert lovers. Maaaring bisitahin ang kanilang kiosk sa newly revamped food court ng SM City Naga. Para sa Agenda, Che Sulit, Millionaire News Channel.
4: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison S. Tareha. Benison, ano na ang latest sa Bagyong Francisco?
5: Willard, patuloy pa ang paglakas ng Bagyong Francisco habang unti-unting lumalapit po dito sa may extreme northern Luzon. Huling namataan ng bagyo, 525 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan, taglay ng hangin na 175 kilometers per hour malapit sa kanyang mata at may pagbugso na hanggang 215 kilometers per hour at kumikilos west-northwest at 20 kilometers per hour. Samantala, isa pang low pressure area ang nabuo dito po sa may Pacific Ocean kahapon at namataan po sa layong 2,665 kilometers po sa silangan ng Southern Luzon as of 3 in the afternoon. Ayon sa PAGASA, posible rin itong maging bagyo sa Miyerkules o Webes habang kumikilos po palapit dito sa may North Philippine Sea. Pero ang magandang balita, hindi naman ito lalapit sa ating kalupaan at hindi magiging sinlakas ng Bagyong Francisco. Sa latest track ng PAGASA, pinakamalapit ang Bagyong Francisco bukas dito po sa may Batanes at Babuyan Islands, around 200 to 300 kilometers po mula sa kanyang mata. At mula sa kanyang mata, saka po ito kikilos pahilaga sa Miyerkules at magsisimula lumayo sa araw ng Webes. Lalabas naman po ito ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng umaga patungo dito sa may Okinawa sa Southern Japan. Habang ang LPA sa labas ng PAR, inuulit po natin mananatili pong malayo at walang anumang epekto sa ating bansa for this week. Dahil kay Francisco, nakataas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 dito po sa may Batanes at sa may northeastern Cagayan, kabilang na ang eastern portion of Babuyan Islands. Pag may signal number 1, asahan po ang malalakas na hangin na maaaring makasira ng ilang pananim at halaman, gayon din ang ilang bahay na yari sa light materials. At pag may signal number 1 din po, pagbabawalan munang pumalaot ang anumang uri ng sasakyang pandagat. Bukod sa hangin, may aasahan din pong significant na ulan simula po Martes hanggang Miyerkules ng hapon dito po sa may Batanes at Cagayan, direktang epekto ng bagyo. At dito rin sa may Occidental Mindoro and Antique simula po bukas, may malalakas na mga pag-ulan dahil naman sa hanging habagat or southwest monsoon. Kaya sa mga ka-weather natin sa mga lugar na ito, paghandaan na po ang malalakas na ulan na posible magdulot ng pagbaha at landslides. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, June 23, araw ng Martes, sa Luzon meron pong pagkulimlim at may hinang ulan sa umaga dahil kay Francisco dito po sa may Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte at sa may parting Southern Luzon kabilang ng Occidental Mindoro, Romblon, Masbate, Sorsogon at Albayan po ay dahil naman sa habagat. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, posible na ang light to moderate rains dito po sa may Ilocos Region, Apayao, Batanes, Cagayan, dito rin po sa may Benguet, down to Zambales dahil pa rin sa Bagyong Francisco at dito pa rin sa may parting Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, down to Cavite, Batangas at halos

0: ano kaya pwede i-premier night para mapapasok ni Senator Alan?
1: Return to work. Yun ang dapat na malaman natin. Hintay natin kung ano, kung magkakaayusan yung dalawang factions.
0: Meron pa silang mahigit isang buwan na bakasyon.
1: Until, hindi.
0: Ay, magta-trial pa pala.
1: Mag-i-impeachment, Willard. July 6 ang impeachment.
0: Malapit na.
1: Oo. So, ano, ilan linggo yun?
0: Two weeks.
1: Oo, a little over 2 weeks. Yes. So, dun sila magkikita-kita at magsasama-sama muli.
0: At iyan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
2: Ako naman po si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
1: At ako si Pinky Webb. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda. Matibag, Director Matibag. Finally. Pero ang late eh. Kaya hindi ako nagmamadali. Bye, Benson! Welcome back!

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.
2: No. Hindi pa nagsokos, karami showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: Anong gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonan yung mga kasama.
5: Sumurender ka na.
6: Lahat yan, gagali sa akin. Pero magdodonate tayo ng hashtag easy. Yung kay, ano, kay Abalos Torture. Balat kayo pala.
5: Okay.
7: Mga balita ngayong linggo, nakikipagsabayan sa init ng El Nino. Pre-trial conference, nagsimula na. Attorney Lorna Capunan, nag-meltdown. Period. Mga bagong revelasyon ng Maleta Boys. Palaman nga ba o mali? Agos ng flood control, saan na nga ba papunta? At Senator Win Gatchalian, winner as Senate President. Sino ang loser? Ang mga taong bayang naabala ng kanilang mga drama. Agree ka? Pag-yes na sa comment section dahil kasali ang opinion mo.
8: Live from the BNC Studio, narito ang Politico Talks. At narito ang ating mga makakatok. Veteran Journalist Fact Checker, Mamichu Marichu Villanueva. Ang ating mga panelista, ang musikerong abogado, Attorney Jimmy Bondoc. At ang resident political expert na hindi nauubusan ng opinion, Attorney Jess Falsis. With our special guest, ang National President ng League of Cities of the Philippines at Presidente ng Metro Manila Council, San Juan City Mayor Francis Zamora.
9: Tag-ulan na naman po, pero ang ating paligid ay napakainit kasi init ng El Nino. Kaya ang ating kwentuhan sa ngayong gabi ay siguradong mainit na mainit kasi kasama natin ang isang mainit na mayor ng Metro Manila at siya yung council, chairman ng Metro Manila Council on top of the National League of City of Mayors, Mayor Francis Zamora. Kamusta na po kayo?
10: Magandang gabi, Marichu, Attorney Jess, Attorney Jimmy. How do you define mainit?
11: Hindi, pwede kang mawata-wata.
10: Masipag!
11: Wata-wata lang.
9: Magwawata-wata tayo mamaya.
10: Diba, yun, hot yun, hot.
9: Yeah, ang kalamig po yun. Pero before anything else, I would like to greet Mayor Francis Zamora and Attorney Jimmy. Welcome back, Attorney Jimmy.
11: Thank you.
9: Happy Father's Day!
12: Happy Father's Day!
9: Oh, kasi itong katabi ko, forever na
12: ito. Single blessedness.
9: Single blessedness.
11: Father's Day yan.
12: Pride Month, happy Pride.
9: Yes, and speaking of Pride Month, meron daw regalo si Mayor Francis Zamora sa mga San Juan folks. Ano po ba yon, Mayor?
10: Yes, Marichu, Attorney Jess, Attorney Jimmy, nung isang araw po, inilunsad na ng San Juan ng aming Right to Care Card.
9: Right to Care Card.
10: Opo, it is officially known as the San Juan Healthcare Proxy Card. So,
9: okay.
10: Ito po ay isang card na nagbibigay ng kapangyarihan sa isang tao na mag-assign ng kanyang proxy kung sakaling kinakailangan gumawa ng mga medical decisions. So, halimbawa, naaksidente kayo at tinakbo kayo sa ospital at wala naman kayong magulang na o wala naman kayong miyembro na ng pamilya, sino ang magde-decision para sa inyo? So ito pong right to care card, binibigyan ka ng pagkakataon na pumili. Sino yung magiging proxy mo? At yan po ay sa bisa ng isang special power of attorney kung saan pipiliin mo ano ba yung mga instructions niyo sa ospital pag sakaling kayo nga itakbo ron. So you can assign your proxy. Now when it comes to halimbawa, yung mga LGBT QIA plus couples. Malaking bagay po ito sapagkat if you are an LGBT QIA plus couple and you have been together for many years and you trust...
12: Decades!
10: Decades!
11: Pero hindi recognized ng batas yung pagsasama
10: Correct,
11: ninyo.
10: Yes. So, and you want to assign the authority to him, no? Na if ever something should happen to you.
12: Your life partner.
10: Correct, yes. So, yun po ang... kapangyarihan na binibigay ng ordinansang ito. No, to,
9: pero open yan. Open yan to all, not just the LGBT.
10: Correct po, yes. Pero again, pwede rin yung mga matagal na nagsasama na, halimbawa,
12: live-in.
10: Yes, live-in. Hindi sila mag-asawa. Meron nga,
11: common
10: nag-apply.
11: Law, marriage.
10: Yes, meron nga, nag-apply. Mag-best friend sila for many years.
12: Okay. Wow.
10: So mas gusto nila na ang best friend niya ang magde-decision para sa kanya sapagkat wala na rin siyang pamilya. So it doesn't mean it's just for the LGBTQIA community. Pero if we analyze it, nakikinabang ang komunidad nito along with other sectors of society.
9: So pwedeng yung right to care na yan, pwede yan taga outside San Juan City?
10: Para sa mga taga San Juan lang siya, but you can appoint someone if your partner is, for instance, not from

0: Oh.
1: And visit.
0: And makiba.
1: And participate.
0: Sa kanya-kanyang pila sila sa mga main roads namin. Kanya-kanyang hookup sila sa mga hydrants. So, ngayon, mas controlled na siya. Okay. Dahil talagang designated lang kung saan ang pwedeng mangbasa. At para sa amin, in a perspective ng isang LGU, mas mamaintain mo yung peace and order kasi centralized lahat ng celebration. So, may note, last year, zero violations pagdating sa nang basa outside the basaan zone. At punong-puno po ang pinaglabanan street, punong-puno po ang aming basaan zone. That means, nakita ng tao na yung ginawa namin pagbabago ay para sa kabutihan ng lahat.
2: Yes,
0: at so, if you're San Juanenyo, ayaw mo namang isipin ng mga tao all over the country, ah, ganyan pala yung mga taga San Juan, marumbado, nang babasa, di ba? Okay. Kumbaga, masakit pakinggan eh. Di ba? So, pinakita namin last year that we can celebrate wata-wata in a disciplined manner and hindi mapiperwisyo yung mga gusto lang pumasok sa trabaho, gusto lang pumasok sa paaralan, nasisira yung mga cellphone, mga laptop, yung gamit nila. No?
2: Okay.
0: Nagsusuntukan dahil nga binasa sila na hindi naman nila gusto makipasa.
2: So, let's look forward to that celebration on June 24.
0: Tama po.
2: At tayo, let's now go to our patok o putok headlines for the week.
3: Headline number 1. Pre-trial conference sa impeachment ni VP Sara nagsimula na. Unang paghaharap naging mainit nga ba? Latagan ng baraha ng prosekusyon at depensa. Patok o putok?
2: Ito, curious lang ako, Mayor, ha? How invested are the local government, especially in Metro Manila, in this impeachment trial of VP Sara?
0: Well, ako po naniniwala buong Pilipinas. Pinapanood po ito.
2: Yes. Pero in particular, paano ba itong nakaka-apekto sa
4: LGU? Pati?
2: Sa LGU, well, sa inyo?
0: Kami naman po, honestly, umaandar naman yung mga LGUs independently from what's happening dito nga sa impeachment process. No?
2: So, pero kami, patok yan sa inyo, patok?
0: Well, ako, patok yan. So, patok. Because, again, just in anything, no, kung kayo ay pinagbibintangan ng isang bagay, maganda na mabigyan ka ng pagkakataon na idepensa ang sarili mo. Ako po, maraming beses na rin akong pinagbintangan ng ating mga katunggali sa San Juan ng iba't ibang mga kumbaga fake news.
2: Naipukol na sa iyo lahat.
0: Oh, yes. Yeah. So ako, every time they accuse me of something, I'm raring to go at it and explain to the public na, uy, hindi totoo ito yung sinabi sa tungkol sa akin. No? And I will not anymore tell you kung sino itong mga to. Alam niyo naman siguro kung sino sila. No? Pero every opportunity they have to say something against me, ako naman po, nagpapaliwanag din. At every time naman nagpapaliwanag tayo, magaang ang pakiramdam ko. Sapagkat kung di naman din ako magsalita, baka isipin ng tao, totoo yung ibinibintang sa akin. That's my personal opinion.
1: And none of the accusations.
2: Yeah. Susundot ko lang kay Mayor Francis Zamora. Ano tingin niyo po? Dapat bang bumoto si Senator Jinggoy ngayon o hindi? Kasi under preventive suspension siya.
0: Ako po, no, siguro yung batas pong makakasagot niyan. What does the law say, no, kung pwede ba o hindi. No? So, again, ako po, very objective po ako. You know, a lot of people ask me about Senator Jinggoy, ano opinion ko sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Tatlong beses na ako so ng plunder sa loob ng tatlong dekada. No? Pero ako po, ang sagot ko talaga is, objective po ako. Now, ito yung pagkakataon niya na patunayan, no, kung sinasabi niyang inosente siya. Then, this is the process. No? He has all
2: sa Sandigan Bayan.
0: Ito na yung opportunity niya ngayon na ipakita, no, through the Sandigan Bayan. No? Siyempre,
2: he will not be able to attend the impeachment trial. He will not be able to participate.
4: Linawin ko lang, no, dalawa yung point. No? Participation, but also yung kung bibilangin pa rin siya dun sa 24. So, ano ang palagay niyo dun sa dalawa? Should he be allowed to participate? So, that means they will amend the Senate rules. Mag-zoom siya. And then, number two, dapat ba, as the Constitution says, kasali pa rin siya sa 24?
0: Ang tanong ko ho dun, pwede ba mag-zoom kung ikaw yung nakakulong?
2: Kasi saka diba hindi pa na-amend yung Senate rules.
0: Diba yung, pwede ba yun?
1: Nasa power ni Judge.
0: Kasi diba,
2: wala pa, hindi pa
0: yung, kasi yung, halimbawa kami, yung BJMP San Juan, eh, di ba, bawal yung mga cellphone, mga
2: gadgets. Yes, yes.
0: So, hindi
4: although
0: ko masagot.
4: Although trial, may trial ako nung Thursday
0: pwede
4: lang.
0: Siya.
4: Pwede yung isang nakakulong sa Caray Cruz. Naka-zoom. Pwede na yan. May rules na on teleconferencing okay. Ng mga witness.
0: Again, to answer your question, attorney, kung ano naman ang nakasad sa batas.
1: Yan ang susundin.
0: Yes, ako, I'm not biased. So, kung baka isipin nyo, yung pamilya Estrada ay aming katunggali sa San

0: Wake Up with Willard Chang.
1: Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.
0: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
2: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi.
3: Handa na ba kayo?
0: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back to back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
3: Ulit, takpakan na po tayo at pag-uusapan natin ang gano'ng kahanda ang mga local government units like San Juan Mayor Francis Zamora sa nalalabot El Nino and papleksama, di ba? Na umuulan pero El Nino pa rin. Oo. Ano po, climate change, no? Uh-oh. Mayor Francis Zamora.
4: Yes, Marichu, kami sa San Juan, again, binanggit ko kanina no, na nakasuspend lahat ng mga currently funded flood control project. So, ang aming inaasahan ngayon, una-una, no, yung pagpapanatili ng kalinisan ng aming mga ilog, ng ating drainage system, sapagkat kahit anong mga pumping stations sa ikabit natin, kahit anong improvement sa mga drainage systems, kung ang mga mamamayan natin ay patuloy na magtatapon ng basura, babalik at babalik talaga ang problema. So, we're very thankful because through the help of San Miguel Corporation, sa ilalim ng Oplan Kontrabaha ng ating national government, nagdedredging ngayon ang SMC yeah. sa San Juan. So, yeah. ang aming San Juan River, ang aming Maytunas at Ermitaño Creeks ay dinedredge nila. So, malaking bagay ito. So, buti nga, no? Hindi pa talaga umuulan ng todo-todo. I remember last weekend, parang a good 30 to 45 minute stretch nagtuloy-tuloy. Pero tumigil din. So, chineck ko naman sa San Juan. Wala namang mga lugar na nagbaha. But then again, no? Ako sana talaga ma-re-implement na yung mga flood control projects ng tama. Tama at wasto. Because no, flood control projects per se, hindi naman negative eh. Yeah. Nagkaroon lang ng negative connotation dahil sa anomalya, sa corruption. Pero kailangan talaga yan. Because, again, no, there are areas in San Juan that need pumping stations. Pag hindi namin may tayo yung mga pumping station na to, malaking problema yan para sa amin.
3: Yeah. Nabanggit ko yung local government units. May balita na babalik sa former DILG Secretary Benhar Abalos. Ano po ba yung mga cabinet o department secretaries na talagang aside from DILG ay talagang kailangan ng San Juan ng tulong right now?
4: Well, malaking bagay talaga ang DILG. Honestly, because syempre sila nakakasakop sa mga lokal na pamahalaan. Now, I'm not privy to any changes, no? Kung ano ba yung mga magiging pagbabago sa mga kasalukuyang nasa gabinete at kung sino man sa mga tumakbo nung nakarang halalan ang i-appoint ng ating Pangulo. Wala po ko information doon. But then again, kami po, no, we can work with whoever the President will designate sa iba't ibang mga cabinet positions. No? Yan ay bagay na natutunan ko na po. No? We learn to work with the national government regardless of kung sinong mga in-appoint, kung sinong nakaupo. No? Kasi hindi naman kaya ng lokal na pamahalaan mag-isa. Yeah. Ang San Juan po, we are only a very, very small local government unit. Ang aming budget po ay 3.4 billion lamang. No? Ang aming population, mga 180,000 po kami.
3: Okay.
4: So, mahirapan talaga ang San Juan kung sabi mong kami lang. Aasahan namin yung pondo lamang namin. Napakahirap po niyan sa totoo.
3: May nakakarating sa akin na sa Department of Health na yung San Juan Medical Center, they lack facilities na wala daw mga basic na MRI na kailangan. Kaya hindi na idinang sa Department of Health, bakit itulungan ng San Juan Medical Center?
4: Actually,
5: devolution na naman yan. No?
4: Tamang-tamang pag-usapan yan, no? If I may share. Because alam nyo ninyo, bago tayo naging mayor ng 2019,

0: Sir Tuloy, si Mike Defensor, sinabi ni NBI Director, kakasuhan daw ng human trafficking. So baka next week, baka may double, ano, 1-2 punch na lumabas.
1: Anyway, meron pakiusap lang si Attorney Jimmy, sino babatiin
2: mo? Nice ko lang pong batiin si Jojo Alihar ng happy 60th birthday. Very big day for him, so happy birthday, my dear friend.
1: Okay, sa mga tatay, mga fathers, maligayang araw ng mga tatay sa darating na linggo. At para naman sa naghahanap ng mga magulang, sa ating mga politiko, tigilan po na natin ang pagka-panatiko. Hindi sila ang mga ama at ina ng bayan, kundi ang mga empleyadong sinusweldohan nating mga mamamayan. Inihalal natin ang sila para sa maglingkod. Maglingkod sa atin. Hindi para maging mag-alaga sa pag ano yan?
2: Ilagay sa pedestal.
1: Sa pedestal at tingalain.
2: Lakihan niyo yung phone.
1: Oo, ang lit-lit eh. Ako po si Marichu Villanueva. Ana pala, for the Father's Day, we have a gift.
2: Thank you.
1: Ayan,
3: Happy Father's Day! Thank you.
1: Yan, Happy Father's Day. Pakita mo yung bilyonaryo. Yan.
3: Wow.
1: Pag ang papa mo ay bilyonaryo, you can ask anything.
2: Bilyonaryo.
1: Happy Father's Day.
3: Happy Father's Day.
1: Magkikita muli tayo sa Political Talks next week. Sabi ko nga, maraming salamat po, Mayor Francis Zamora, Attorney Jimmy,
2: thank you, ma'am,
1: Attorney Jess. So, sa ating, sabi nga kanina ni inulit ni Attorney Jess, dito sa Politico Talks, may say ka sa politika. Lagtag yata, no?

0: Magandang gabi. Ako si Wedge Kudjaman. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Sa ating Politico Headlines, tatlong estudyante patay sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Dalawang gunman na grade 9 students arestado. Sa gitna ng Tacloban shooting, ilang mga senador nagpanawagan ng hustisya. Impeachment case ni VP Sara, libo raw ang mga dokumentong kailangang imarka. Paglilitis, hindi raw kakayaning matapos ng Setyembre. At libo-libo nagprotesta sa San Jose del Monte, Bulacan dahil sa kapalpakan umano ng prime water. Tatlo ang patay habang pito ang sugatan sa isang malagim na school shooting sa Tacloban. Ang mga gunman, estudyante rin ng paaralan. Ang detalye sa Politico Update ni Leida Cabagani.
1: Dinigang iyakan ng mga estudyante kasabay ng sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes, alas 9 ng umaga. Hindi bababa sa tatlo ang patay at pito ang sugatan sa pamamaril ng dalawang gunman na pawang grade 9 students din ng paaralan. Ang kanilang mga edad, 15 at 14 anyos.

0: ang sinisilip na motibo, bullying.
1: We were both student, grade 9 po, same school, and hindi pa naman confirmed, parang nabully din daw ito since grade 7. At ongoing pa yung interview natin together with the SWD at mga teachers and school officials po. As per interview po nung investigator natin, ma'am, hindi yung targeted yung mga nadali. Kasi puro babae, nakikita natin may mga babae. Yan po mamang lumalabas sa pag-analyze ng po natin, ng tropa on the ground. Still, tuloy-tuloy po yung pag-interview natin sa dalawang minor na suspect.
0: Naaresto agad ang isa sa mga suspek. Ang isa naman, nadampot sa isinagawang follow-up operations. Narecover sa kanila ang isang revolver at 9mm handgun.
1: Yung school is marami siyang entrance and exit and they only have one security guard na na-deploy. Tapos during the time of incident, nandun sa guard post yung security. At around 9 a.m. kaya siguro hindi nila masyadong strictly na-implement yung frisking.
0: Nangyari ang pamamaril ilang araw matapos ang magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa Cavite noong June 16 at June 19 na kinasangkutan ng dalawang minorte edad din. Sa flag raising ceremony kanina sa Kamkrame, ipinag-utos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga police commander ang mas pinaigting na seguridad sa mga paaralan. Ikinalungkot ni PBBM ang malagim na pamamaril. Iniutos na rin ng Pangulo ang malalimang investigasyon at tiyaking ligtas ang lahat ng lugar at establishmento, lalong-lalo na ang mga paaralan. Ikinabahala rin ng Department of Education ang insidente at mariin itong kinundina ang nangyaring karahasan. Nagpadala na ang ahensya ng medical assistance at psychosocial support para sa mga apektadong estudyante, guro at staff ng paaralan. Ang DSWD naman, nagpadala rin ng social workers para tugunan ang trauma ng mga biktima at ng kanilang mga pamilya. Para sa Politico Nightly, Laid Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
2: Nasa 22 individual na po ang apektado sa naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. 19 ang sugatan habang 3 ang kumpirmadong nasawi. Batay sa ulat ng Tacloban City Health Office, pasado alas 5:30 ng hapon, 2 sa mga biktima ang idineklarang dead on the spot, habang isa naman dead on arrival sa Remedios Trinidad Romualdez Hospital. Dinala naman sa iba't ibang ospital ang mga sugatan. Sa mga na-admit na pasyente, 16 ang nagtamo ng tama ng bala, 3 ang nahimatay, 1 nasugatan dahil sa pagkahulog at 2 nakaranas ng histeria o matinding takot. Nanatili namang kritikal ang kondisyon ng 3 pasyente kung saan 2 may tama sa ulo at tiyan at kasalukuyang ginagamot, habang 1 pa ang patuloy na inoobserbahan sa ACE Medical Center sa Tacloban. Nanawagan ng hustisya at masusing investigasyon ng ilang mga senador matapos ang nangyaring school shooting sa Tacloban City ngayong araw. Kasabay nito, muli ring binuhay ni Senator Robin Padilla ang usapin ng pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act o ang batas kaugnay ng parusa para sa mga minor de edad. Narito ang politiko update ng ating kasamang si Dexter Ganibe.
3: Labis na pagkabahala at matinding galit ang naramdaman ni Senate President Sherwin Gatchalian, kasunod ng pagkasawi ng 3 mag-aaral at pagkasugat ng 5 iba pa ng paulanan ng bala ang isang silid sa San Jose National High School sa Tacloban City Lunes ng umaga. Bagamat may hawak na niyang sospek ang otoridad, panawagan niya na mahuli ang iba pang sospek at tiyaking maibibigay ang hustisya sa mga nagbuwis ng buhay at mabigyan ng psychosocial interventions ang mga mag-aaral na nakaranas ng karahasan. Noong nakarang linggo lang anya, ay 7 ang nasugatan sa magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa loob ng mga paaralan sa Cavite. Muli namang binuhay ni Senator Robin Padilla ang isinusulong niyang pag-amyenda sa Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.
4: Sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador. Sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile ano na yan. Kasi talagang ang dami na eh, nasa mukha na natin eh. At alam ninyo, hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa.
3: Si Senator Francis Pangilinan ang principal author ng Juvenile Justice Act of 2006. Itinatakda ng batas sa edad na 15 ang age of criminal responsibility. Isinusulong ni Padilla na maibaba pa sa edad na 10 ang criminal responsibility para sa mga heinous crime gaya ng murder, rape, parricide at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Magugunit ang nagkainitan na sa sesyon ng Senado kamakailan lang sina Padilla at Pangilinan. Matapos umanong sigawan ni Pangilinan si Padilla sa kasagsagan ng kanilang debate kaugnay sa issue ng pagpapaaresto ng International Criminal Court kay Senator Bato de la Rosa. Bilang chairperson naman ng Senate Committee on Youth, suportado ni Senator Bongo si Padilla. Sabi ni Go, nasisilipin niya kung may kailangang mabago sa Juvenile Justice and Welfare Act at hindi na hihintayin may mga kahalintulad na insidente pang mangyari bago umaksyon ang mga kapwa niya mambabatas. Kasabay ng kanyang pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi, nanawagan si Senator Go ng immediate and full investigation sa insidente. Magbibigay din umano ng tulong ang tanggapan ni Senator Go sa mga magulang ng mga batang nasawi at mga kabataang apektado ng insidente. Mariin din kinundina ni Senator Mark Villar ang nangyari na tinawag na walang saysay na karahasan, na walang puwang sa mga educational institution. Sinigundahan din niya ang panawagan ni SP Win na psychosocial intervention sa mga mag-aaral. Kasabay ng pakikidalamhati, inihayag ni Villar na kailangang magkaisa sa pagsuporta sa mga biktima at kanilang pamilya at nanawagan sa otoridad na tiyaking ligtas ang mga paaralan para sa lahat. Nagpaabot din ng pakikiramay si Senator Bam Aquino na siyang chairman ng Senate Committee on Basic Education sa mga pamilyang nawalan ng anak. Minsan na anyang natalakay ang pagbabalangkas ng School Safety Act sa pagdinig ng komite para matiyak na ligtas sa anumang karahasan ang lahat ng eskwelahan sa bansa.
5: Mahalaga na hindi ito maulit-ulit, no? Hindi gaya ng mga ibang bansa na pangkaraniwan ng mga school shooting. Sa ating bansa, hindi ito acceptable na mangyari ito. Kailangan maraman rin natin kung paano nakapasok yung mga armas. Mga kutsilyo, mga baril, hindi dapat yan nakakapasok sa mga eskwelahan natin.
3: Iginiit naman ni Senator JB Ejercito na kailangang ma-examine ang psychological makeup ng mga may kagagawan at malaman kung ano ang nagtulak sa kanila para gawin ang krimen. Kaya kailangan umano na maging mabusisi sa investigasyon. Kailangan ding mapanagot ang may-ari ng baril kasabay ng pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan at mapaigting ang security protocols at crisis management sakaling maharap sa kahalintulad na krisis ang ibang paaralan. Si Senator Kiko naman na siyang may akda ng Juvenile Justice and Welfare Act na nawagan ng mabilis, ganap at tamang pagpapatupad ng nasabing batas at nanindigang hindi dapat pakawalan ang mga sospek kahit minor de edad. Para sa Politico Nightly, Dexter Garibe, Abante.
2: Paano nadala sa eskwelahan? Yan ang tanong ni dating Surigao del Norte Representative Ace Barbers matapos ang nangyaring pamamaril sa isang high school sa Tacloban City. Ayon kay Barbers, dapat panagutin ang mga matatandang napatunayang naging pabaya sa pag-iingat ng kanilang mga baril kung ito ang naging daan para makuha at magamit ng mga minor de edad ang mga armas. Hindi raw sapat ang pagiging rekomendasyon lamang ng responsabling pag-iimbak ng baril, kundi dapat itong maging legal na obligasyon ng gun owners. Nagsusulong din si Barbers ng panukalang magpapataw ng criminal at civil liability sa mga magulang, tagapag-alaga o may-ari ng baril kapag ang kanilang kapabayaan ang naging sanhi upang magamit ng armas ang isang menor de edad. Kasunod nito, nanawagan siya sa law enforcement agencies, mga paaralan at mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang firearm awareness campaigns, mental health interventions at mga hakbang sa seguridad upang maiwasan ang katulad na insidente. Under restrictive custody at tanggal na sa kanyang posisyon ang pulis na may-ari umano ng isa sa mga baril na ginamit sa Tacloban City School shooting. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa, posibleng maharap sa administratibong kaso ang natukoy na pulis matapos ang investigasyon.
6: So as of now po, the concerned personnel is already placed under restrictive custody and she was already terminated from her designation.

0: So as to the filing of administrative charges, it would depend upon the result of the investigation. As to the filing naman of criminal charges, I cannot comment on that yet, sir, kasi it would depend also sa surrounding circumstances and masyado pang maaga to comment on that.
1: Day 2 na ng pre-trial conference para sa impeachment case ni VP Sara. Balikan natin ang mga pangyayari ngayong araw sa Politico Update ni Josh Malimban.
2: Ikinasa ang day 2 ng pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Bahagi rito ang pagmamarka ng mga ebidensya para sa articles of impeachment laban sa bise. Sa answer na isinumite ng kampo ni VP Sara sa Senate Impeachment Court noong June 1, 28 documentary evidence ang pinapaalis nila sa mga isinumite ng prosecution para sa apat na articles of impeachment. Kabilang na rito ang ilang COA DepEd report, supplemental affidavit ni Ramil Madriaga na may petsang April 11, 2026 at ang video nito. Affidavit ni dating Senador Antonio Trillanes IV at ang sal-in ng bise mula sa mga taong 2007 hanggang 2012 at 2016 hanggang 2024. Pero nanindigan ng impeachment clerk of court na hindi kasama sa pre-trial conference ang pagsala ng mga ebidensyang ipipresenta sa impeachment trial proper. Inilaan ang araw na ito para sa Articles 1 and 2 na covered ng misuse of confidential funds at unexplained vault umano ng pangalawang pangulo. Natapos na rin itong nakaraang linggo ang marking of evidence para sa Articles 3 and 4 na sakop ang naging panunuhul umano ni VP Sara sa DepEd officials kaugnay ng procurement at ang umano'y pagbabanta niya sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Oras na matapos ang pre-trial conference, ire-review ng Senate Impeachment Court ang markings bago mag-draft ng pre-trial order. Mala roadmap na ito para sa impeachment trial sa July 6. Sabi ni House Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., aabot sa mahigit 50 ang mga testigong parehong nakalista sa panig ng prosecution at defense. Ayon kay Tolosa, bahagi ito ng 97 witnesses na inilista ng kampo ng bise sa kanilang pre-trial brief. Bagamat posibleng hindi raw lahat ay maipresenta sa paglilitis dahil 30 trial dates lang ang hiniling ng depensa, 62 naman ang trial dates na hiniling ng House Prosecution Panel. Dahil sa dami ng mga testigo at documentary evidence ng magkabilang panig, sabi ni Batangas Representative Jervy Luistro, posibleng hindi kakayaning matapos ang paglilitis pagsapit ng Setyembre. Samantala, fake news naman kung ilarawan ni Luistro ang umano'y naging pagkain ng buhay sa kanya ng defense team ni VP Sara.
3: Kung yung reaction again dun sa last time ng mga news, was it true?
4: It's not true. It's fake news.
5: I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino.
2: No comment naman ang mismong lumamon daw kay Luistro na si Attorney Sheila Sison.
6: Totoo yung mga report last time, Attorney?
2: Pinasinungalingan din ni Luistro ang mga alegasyong nahirapan sila ng makaharap ang defense team ng bise. Para sa Politico Nightly, Josh Malimban, Bilinario News Channel.
1: Itinalaga si Attorney Benjamin Tolosa Jr. bilang legal spokesperson ng House Prosecution Panel sa impeachment case ni VP Sara. Ang kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, hindi lamang magiging tagapagsalita si Tolosa kundi magiging bahagi rin ng private prosecution sa impeachment proceedings. Si Tolosa ay founding at managing partner ng Tolosa Lim and Chua Law Firm at may mahigit 17 taon ng karanasan sa litigation sa mga hukuman, administrative agency at quasi-judicial body. Pinamumunuan din niya ang isang team ng mahigit 25 abogado na humahawak ng high-stakes civil, criminal, administrative at regulatory cases.
7: Main purpose, I guess, for me is since I will be actively participating in the trial as well and I'll be inside the courtroom, if there are quick updates that I need to communicate to the public, no, and answer questions that you may have, I'll be available and provide that information to you.
1: Ipinagtanggol ni Senador Robin Padilla si SP Win Gatchalian at iginiit na dapat siyang maging presiding officer sa paparating na impeachment trial ni VP Sara. Una kasing lumutang ang pangalan ni Senator Chis Escudero na siyang balak umano ng mayoryang isa lang bilang presiding officer.
8: siguro ang dapat natin tanungin kung papayag ba si Win, si SP Win, kasi sa Constitution

0: Ang nakalagay doon, ang dapat mag-preside, eh ang Senate President. Siguro, napakalaking parang issue yan para kay Win, para siya ay palitan sa oras na yon. Eh ang konstitusyon malinaw eh, na siya dapat.
1: Para kay Padilla, dapat umanong i-oppose o tutulan ng minorya sakaling isulong ng Senate Majority si Escudero bilang presiding office.

0: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter. If it's trending, we're talking about it. Real talk, real stories, real fun. All dished out daily. The Daily Dish. Only on Bilyonario News Channel.
1: Mula sa pagiging SK leader hanggang sa pagiging content creator at ngayon ay pansamantalang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Catanduanes. Kilala siya sa pagtataguy ng mga isyu ng mga mag-aabaka at sa paggamit ng social media bilang plataforma para maiparating ang kanilang mga hinaing at panawagan. Kasama natin ngayon sa Politico on the Spot si Catanduanes Board Member Adrian Torcelino. Board Member Adrian, magandang gabi po sa inyo. Si Wedge po ito.
2: Magandang gabi rin po, Wedge. Magandang gabi.
1: Mula po sa pagiging vlogger, ngayon kayo ho ay sangguniang panlalawigan. Paano nyo ho gagamitin ang bagong posisyong ito para maisulong ang mga adhikain po ninyo?
2: Malaking pagkakataon po ito sa akin para maisulong ko po yung talagang nararapat po para dun sa mga kababayan ko po dito sa Catanduanes. Kasi talagang ako talaga yung nakakaranas ng hirap kagaya rin nila. Kaya siyempre, talagang sulong yung mga talagang accurate pa mga kababayan ko dito ng mga partners at lalo-lalo na po sa mga bakaliro. Katulad po ng pag-ano ng digital na timbangan, yun po ang pinaka-sinusulong ko ngayon at pag-ano, rehabilitate po ng abaka dito po sa Catanduanes.
1: Oho. Acting BM Adrian, kayo po ay itinalaga ng DILG bilang temporary board member. Pero ano po yung mga ipa-priority ninyong isulong dyan po sa Catanduanes?
2: Ang isusulong ko nga po yung digitalization, saka rehabilitation ng abaka at saka yung iba pa po na sa partners natin para masolusyonan po kung ano ang problema nila. Kaya nga ang purpose ko po maglibot dito po sa Catanduanes para malaman natin kung ano yung pinaka problema nila para masolusyonan natin.
1: Opo. Nung una po bang inalok sa inyo itong posisyon na ito, hindi po ba kayo nagdalawang isip? At nung tinanggap po ninyo, ano po ang una agad ninyong naisip para sa gayon ay mas maging epektibo ho kayo sa posisyon na iyan?
2: Ang una ko pong naisip dyan, talagang sabi ko, talagang mas maganda to sa para sa akin kasi talagang sa social media pa lang po, isinusulong ko na po yung talagang para sa mga pobreng abakalero, pobreng magsasaka, kasi talagang kailangan talaga ng solusyon para naman gumanggan yung pamumuhay. Para nang sa ganun, yung mga nag-aaral ng mga anak ng mga pobreng abakalero, pobreng magsasaka, masolusyonan din yung dapat na para sa kanilang pag-aaral.
1: Oho. Pero kung aalukin ho ba kayo kung sakasakali acting BM Adrian sa nalalapit hong eleksyon, meron ho ba kayong posibleng plano pa na tumakbo para magkaroon ho kayo talaga ng posisyon sa gobyerno?
2: Wala pa po akong ideya para dyan kasi talagang kumbaga, pero sa para sa akin stepping stone din 'to. Kasi syempre dito parang kumbaga mahahasaan na tayo.

0: na bunched up sa aming mga bakahan kasi talagang anong namamatay po yung mga baka at saka yung ano yung sa pagtimbang po kasi talagang minsan yung iba hindi naman patas e paano kung mapunta kami doon sa hindi patas na pagtitimbang kawawa naman po kami kaya yun po ang isa rin po sa sinusulong ko po.
1: Paano ho kayo makakatulong para ho kumita ng mas malaki-laki? Yun hong mga nagtatanim ho, yung mga magsasaka ho ng abaka sapagkat bahagi ho ng kanilang panawagan yung pong pagtaas ng presyo ng abaka.
0: May ano na po, may programa na po ang gobernador tungkol dyan. Kasi kahit ngayon na ano, hindi pa ako na-designate bilang PBM, talagang nakikipag-ano na rin ako sa kanya, nakipag-usap na rin ako bilang busis po ng masa, ng mga abakaliro. Nakipag-usap na po ako sa kanya na bibili po ang lalawigan ng abaka para po masustain yung ano yung presyuan at saka ano, yung abaka, yung mga, alimbawa, mga asawa namin, yun na po ang magagawa ng ano ng finished product para i-export.
1: Opo. Meron na ho ba kayong mga panukala at mga programa na inilalatag po sa gobernador po ninyo dyan sa Catanduanes? Kumbaga, it's a collaborative effort para magkaroon ng magagandang programa para ho sa mga mag-aabaka.
0: Sa ngayon po, ano, kumbaga, na nag-uumpisa pa lang ako eh, pero talagang may mga ano na ako, may mga ano na ako, may mga opsyon na ako at ideas para masolusyonan po at paano talagang makakit mga dito po sa Catanduanes.
1: Opo. At yung pong inyong content, ano ho, kayo po ay isang vlogger din. Paano nyo ito gagamitin, ito pong platform po ninyo, para marinig ho yung tinig, yung boses ng mga ordinaryong mga mamamayan ng Catanduanes, lalo na po ito pong mga mag-aabaka?
0: Ito pong ano ko po, yung platform ko po, talagang ginagamit ko po yan sa mga panawagan, sa panawagan po na pataasin ang produkto namin na baka. At saka doon sa mga ano, halimbawa may mga sakit na baka namin, talagang doon sa Pilpida, lagi ako nananawagan po. Ginagamit ko po ang social media para maipabot po sa mga ahensya ang aming hinaing at pangangailangan. At problema.
1: Nakikipag-ugnayan po ba kayo sa mga samahan po, grupo ng mga magsasaka po dyan ng abaka sa Catanduanes para ho sa gayon sa iisang boses sa pamamagitan po ninyo ay meron ho silang kakampi ika nga para maipaabot ho yung kanilang mga pangangailangan?
0: Opo na, nakikipag-ugnayan po tayo. At sa katunayan nga po, talagang hindi pa man po ako na-designate bilang PBM. May ano na po kami, nakikipag-usap na po ako para magkaroon po ng kooperatiba dito po sa Catanduanes, ang mga magsasaka, ang mga mag-aabaka. Yun po.
1: Ano ho ang mga pangunahing hinaing nung po mga mag-aabaka? Ano ho yung palagi po nilang sinasabi na numero unong problema ho nila?
0: Ang pinaka numero unong problema nila, sir, yung ano, yung bunched up virus po, talagang mahirap po talaga yun sa aming abakahan.
1: Oho.
0: Halos lahat po ng mga abakan dito talagang naubos na po. Kaya yun ang isinusulong ko rin at makikipag-ugnayan po ako sa mga ahensya kasi alam po naman na ano lang ako, kumbaga designated, short time lang talaga ang pagiging PBM ko. Kaya kung sakali man, talagang ito na po yung ano, yung para marinig ng mga ahensya na talagang kailangan po ng mga bakaliro na masolusyonan po ang problema.
1: Meron ho ba kayong datos, acting BM o impormasyon? Gano ho karami ang mga mag-aabaka ho dyan?
0: Opo, talagang kumbaga sa dito sa amin, ang sektor po ng mag-aabaka talaga ang mas marami po. Mas marami.
1: Meron ho ba tayong impormasyon kung gaano ho sila karami bilang po nila acting BM?
0: Siguro po sa mga ano sa 100% po siguro mga 60% po aming mag-aabaka.
1: Yun po ang pangunahing kabuhayan ng mga residente diyan. Papaano ho sila natutulungan ng local government po ng Catanduanes?
0: Marami ring ano, maraming programa na inaano si Gobernador Asanza para po sa amin ng mga bakalero. Kaya nga sa ngayon, kumbaga, yun nga yung ano, yung bibili po ang lalawigan ng produktong abaka para masustain po yung ano, yung presyuhan ng abaka.
1: Gaano ho kahalaga

0: na galing mismo sa sektor mismo ng mga mag-aabaka, yung pong nagsusulong din ng kanilang mga hinaing at panawagan, kumbaga yung nakakaunawa ay kagaya po ninyo?
1: Ay, napakahalaga po talaga, sir, kasi hindi po talagang, kumbaga, talagang hindi po imagination lang, hindi po imagination lang ang ano, kasi ako po mismo talaga yung nakakaranas ng hirap at siyempre alam ko rin yung pagod rin ng mga kapako-abakaliro, kaya alam ko kung talagang ano, alam ko yung mga solusyon para natin masolusyunan no yung problema po ng mga abakaliro po dito sa Catanduanes.
0: Oho, isang tanong ko na lang po, Acting BM, mainit ho ngayon yung balita ng nangyaring pamamaril sa Tacloban. Paano ho kayo ngayon maghahain po ng inyong mga suhestyon at mga plano para po sa Catanduanes para hindi ho mangyari yung insidente po na ganito din sa mga paaralan po sa inyo?
1: Ay, pag ganyan po talagang dapat iyan natin diyan, imiminti natin ang peace and order at saka dapat talagang makipag-coordinate tayo sa mga dito sa halimbawa sa barangay natin, sa mga barangay official, sa mga kapulisan na sana paigtingin ang kanilang mga programa para po sa peace and order.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Acting Board Member Adrian Torcelino. Magandang gabi po sa inyo.
1: Magandang gabi rin po. Salamat, salamat po.
0: Ilang linggo na ang nakalipas mula nang pumanaw ang student-athlete na si Rene Baterbonia. Pero hanggang ngayon, dagsa pa rin ang mga taga-suportang dumadalaw sa kanya sa Talacogon, Agusan del Sur. Narito ang politiko update ni Andrea Salve.
2: Tila ng mga tao ang bumungad sa amin nang pumunta kami sa bahay ng pamilya Baterbonia ngayong araw. Ilang araw nang sinasadya ng mga tagahanga ng yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia ang kanilang bahay mula nang maiuwi ang labi nito sa kanilang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Mainit naman silang tinatanggap ng mga kaanak ni Rene. Sa sala, nakapaskil ang malaking tarpaulin ni Rene o bobet kung tawagin ng kanyang pamilya. At sa gitna ng buhos ng mga tagahangang gustong masilayan ang munting bahay ng kanilang idol, nakausap namin si Mommy Jocelyn, ang lola ni Bobet at isa sa mga nag-aruga at nagpalaki sa kanya. Naaalala niya pa raw ang pakiusap sa apo na ipagpaliban muna ang pagluwas sa Maynila. Noon pa lang daw kasi nila na solo si Bobet matapos ang palarong pambansa ngayong taon sa Agusan del Sur, pero hindi na niya ito napigilan.
3: Di akong dipugnan. Kung kaya isang larga ka, bago pa kaya kadiri, gimingaw pami. Sige na, Mami. Sige lang, Mami. Aguan talang ninyo ang kamingaw kay pag abot na ako diri, guwapo na itong balay. Muna yung pangarap. 5 years daw siya mabalik ang balay.
2: Nakausap pa raw ni Mommy Jocelyn ang kanyang apo gabi bago nangyari ang trahedya sa team building ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora.
3: Yung siya nga, pasiga suga, Mami. Pasiga na ako suga mo. Nasa daddy ni mo tulog na. Ang tulog na ni. Ang iyang gingon, amping mo, Mami, ha? Nganong nag-umapa mo. Hindi na niya pa umahon.
2: Abala rin ang lolo ni Bobet na si Daddy Ruby. Nasa gitna ito ng pag-aasikaso sa ibang mga kaanak at mga bisitang tagahanga, pero napagbigyan niya kami ng kaunting panahon para makilala si Bobet mula sa mga mata ng isang lolong nangungulila sa apong yumao. Mataas daw ang pangarap nito. May pangarap na hindi lang pansarili kundi para rin sa kanilang buong pamilya.
4: Di mabot ko anang adlaw pag-abot na ko sa katong dahin ko niya. Di kumusta gakson dahin ko na lamig-lamig ko dahin ko niya. Murag sakitan ko ana. Murag di ko kalimot ba? Di ko niya. Mo nang ipangandoy gid niya nga makaadto lang siya Manila. Puon. Makabawi gid siya sa ginikanan. Kinaluoy siya sa minahan niya. Halos di na makapaulay tungod sa pagkayod sa ilang mga mangod. Pagpangitag ka pagkaon.
2: Kasabay ng pangungulila na riyan din ang hinagpis. Isa-isa na raw kasing natutupad ang mga pangarap ni Bobet pero tila naging kabayaran naman ito ang kanyang buhay. Hindi matanggap ni Mommy Jocelyn ang nangyari sa apo.
3: Sa nga nung ilang ipatay dito nga, sa naghuna-huna aming nga, bakod ni magduda nga mamatay dito kay diri sa Davao, pinanggaman sa engkot. Ang Ateneo sa Manila, kamo ang manubag anak kay dito naman sa inyong kamot. Ikaw nga kots, ikaw manubag anak, kay ikaw ang nagunit ato.
2: Sa gitna ng gumugulong na investigasyon, nanawagan din si Mommy Jocelyn sa teammates ni Bobet sa Ateneo Blue Eagles. Anya, magsabi lang daw ang mga ito ng totoo. Hindi raw nila hahayaang hindi mabigyan ng hustisya ang nangyari sa apo.
5: Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Bagamat gumugulong ng investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili, dismayado pa rin ang ilang estudyante ng Ateneo de

0: Manila University. Alamin kung bakit sa political update ni Remus Macasero.
1: Naglabas ng matinding hinanakit ang ilang Atenista dahil sa patuloy na pananahimik umano ng kanilang administrasyon sa pagkamatay ni Divine Adili at Rene Baterbonia. Tumatambad raw sa kanilang komunidad ang kawalan ng malinaw na aksyon tungkol sa trahedyang naganap sa Aurora.
2: For them to take this long feels like a red flag. Personally, I do feel disappointed, especially as a student, because the administration, of course, is supposed to take care of their students. And I think the resignation of the Baldwin and the other coach is proper naman, right? But I do feel like the school administration could have still done measures, especially earlier, and preventative measures as well.
1: Gumulong na ang mga investigasyon ng NBI at CIDG. Pero para sa ilang estudyante, tila left in the dark sila ng sarili nilang pamantasan.
3: This definitely could have been avoided. These kids are traumatized. They're also kids, and I think people have to understand that. But rather, it's something that has to do with their adults. The adults should have been able to prevent this. All people, I guess, related who are left in the dark, they should have been able to speak up on the issue sooner. And I think if Ateneo wants to at least, other than, let's say, banning the staff and removing Coach Baldwin, they should also find a way, I guess, to come back from that silence, because people are really upset and confused about that.
1: Nananawagan ngayon ang mga Atenista ng transparency sa investigasyon at hustisya para sa dalawang nasawing atleta. Managot din daw ang mga dapat managot.
4: Para sa Politico Nightly, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
0: No show ulit si resigned Ateneo head coach Tab Baldwin sa NBI ngayong araw. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bukas na inaasang haharap si Baldwin kaugnay ng investigasyon sa pagkalunod ni Divine Adili at Rene Baterbonia sa isa umanong bootcamp sa Aurora. Ikatlong beses na ito na di nakasipot si Baldwin na humarap na sa CIDG noong Biyernes para sa hiwalay na investigasyon sa trahedya. Umalo sa higit 461 million pesos ang net worth ni Ombudsman Boying Remulla sa katapusan ng 2025. Batay ito sa kanyang pinakabagong SALN. Ang detalye sa Politico Update ni John Manalo.
5: Nasa 20 million pesos ang itinaas na idineklarang yaman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla tatlong buwan matapos siyang maupo bilang pinuno ng anti-graft body. Ayon sa kopya na 2025 SALN ni Remulla mula sa kanyang tanggapan, 461.11 million pesos ang naging net worth nito as of December 31, 2025. Mula ito sa kanyang 2025 total assets na 461.41 million pesos at total liabilities na 300,000 pesos. Nasa 441.73 million pesos naman ang net worth ni Remulla mula sa kanyang idineklarang SALN noong October 2025. Base sa 2025 SALN ni Remulla, nakapagtala ito ng real property assets na nagkakahalagang 112.89 billion pesos. Binubuo ito ng 9 na residential house and lots sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, Cavite at Baguio, isang commercial land and building sa Makati, at 4 na agricultural farm lots sa Cavite. Dito rin maaaring nagmula ang pagtaas ng net worth ni Remulla dahil sa pagkakadagdag ng 4 na agricultural farm lot na may kabuuang halaga na 35.15 million pesos, mga ari-arian na hindi pa nakalista sa kanyang October 2025 SALN. Idineklara rin ni Remulla sa kanyang 2025 SALN ang nasa 348.52 million pesos na personal properties. Kabilang na rito ang iilang stocks, motor vehicles, mga alahas, muebles at ilang personal na kagamitan. Nakalista rin ang cash on bank na nasa 280.65 million pesos at isang dollar account na naglalaman ng higit 270,000 US dollars o 16.56 million pesos. Kasama naman sa idineklarang liabilities ni Remulla ang isang personal loan na nagkakahalagang 200,000 pesos at isang unpaid subscription sa isang korporasyong nagngangalang La Poche Villa Realty Incorporated na nagkakahalagang 100,000 pesos. Idineklara rin ni Remulla sa kanyang 2025 SALN ang pagiging shareholder nito sa ilang livestock at realty businesses sa Cavite at Makati. Bukod sa idineklarang yaman, kabilang din sa mga nararapat isaad sa SALIT ang mga kamag-anak na nagtatrabaho sa gobyerno, kung saan apat ang idineklara ni Rimuya. Ang mga ito ay ang kapatid na si John Vic Rimuya na ngayon Interior Secretary, at ang mga anak na si Cavite 7th District Representative Crispine Diego Rimuya, Cavite Governor Francisco Gabriel Rimuya, at naik Cavite Vice Mayor Jacinta Rimuya.
6: Para sa Politico Nightly, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
0: Wala pang arrest warrant laban kay Senator Dante Marcoleta. Itong nilinaw ng PNP matapos sabihin ni Marcoleta na lumabas na ang arrest order kaugnay ng kanyang plunder at indirect bribery case. Pinabulaanan din ng PNP na may ikinasa na itong operasyon para tugisin ang senador. Nagugat ang kaso ni Marcoleta sa 75 million peso campaign donations noong nakaraang eleksyon na hindi niya dineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Kabilang sa campaign donors ni Marcoleta si dating Congressman Mike Defensora. Makalipas ang mahigit 8 taong pagtitiis, napuno na ang mga taga San Jose del Monte, Bulacan sa palpak na serbisyo ng Prime Water. Ang detalye sa Politico Update ni Micah Razon.
7: Pumalag na ang mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan laban sa Prime Water na dating pag-aari ng mga Villar matapos ang mahigit 8 taong palpak umanong serbisyo nito sa lungsod.
8: Ang kalaban po ng Prime ay ang taong bayan ng San Jose del Monte. Buong bayan po ng San Jose del Monte ang nananalangin sana po ipigil na ang serbisyo ng Prime.
7: Sa ngayon, hindi pa umaalis ang Prime Water sa joint venture nito sa Water District. Kaya naman, hiling ng mga residente.
9: Nananawagan po kami na sana po palayain na po kami ng Prime Water. Sa 8 taon po na tinake over ng Prime Water yung pangangasiwa sa tubig namin. 8 taon na rin po kaming puyat. Ang tubig po namin ay mula 12 hanggang 3 a.m. lang po.
7: Tuloy-tuloy na paniningil sa kabila ng umanoy, papatak-patak na tulo ng tubig sa gripo na minsan pangaraw ay wala ang hinaing ng mga residente dito sa San Jose del Monte, Bulacan.
9: Ilang taon na po kaming puyat sa kakahintay ng tulo ng tubig, nakakaunti lang para makaipon. At ilang taon na rin po kami nagtitiis sa sobrang dobling gastos po, ang mahal ng binabayaran namin pero wala namang tulo.
7: Paglilinaw naman ng SJDMLGU, walang karapatan maningil ang Prime Water dahil illegal itong nag-ooperate sa lungsod.
10: First of all, the Prime Water Infrastructure Corporation has no business permit here in the city government, you know, issued by the city government of San Jose del Monte. Therefore, they have no right, there's no privilege whatsoever na pwede silang mag-operate dito sa lungsod ng San Jose del Monte.
7: Nangako rin ng LGU na aayusin nila ang problema sa tubig. Nakatakdang magkaroon ng pagtinig sa Las Piñas Regional Trial Court ang LGU at Prime Water sa Miyerkules para sa hinain nitong TRO.
11: Para sa Politico Nightly, Micah Razon, Bilyonaryo News Channel.
0: Nakakahiya sa mga investor. Yan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos nang inspeksyonin ang isang rehabilitated portion ng Metro Cebu Expressway ngayong araw. Bagaman madadaanan na under repairs pa rin ang isang bahagi ng kalsada matapos itong gumuho noong October 2023, naasahan na magpapalakas ng ekonomiya ng Southern Cebu ang naturang kalsada.
12: Nakakahiya sa ating mga investor na hindi natin sila inaalagaan na mabuti, kaya inayos natin kaagad. So good, at may isa pang daan, there's another section na dito papunta rin, ginagamit din nila, that will be finished by within a year from now. So patuloy lang ang ating ginagawa.
0: Nagpahayag ng pasasalamat si Senador Ping Lacson sa Russia matapos pakawalan ni Russian President Vladimir Putin ang 24 na Pinoy na na-detain matapos mabiktima ng illegal recruitment. Sa isang social media post, sinabi ng senador na tila iniligtas ng Russian President ang ating mga kababayan sa posibilidad ng habang buhay na pagkakakulong. Tinawag ni Lacson na isa sa biggest achievements si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagdalaw sa Russia ang pagpapalaya sa ating mga Pinoy na siyam na buwang nakulong. Abangan ang ating political local story sa aming pagbabalik.
13: Pagtatanggol ko hanggang suli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang.

0: Sa ating politikong lokal, mas ilalapit pa ang digital education sa mga kabataang Manileño sa pamamagitan ng bagong mobile learning center na handog ng JCI Manila. Ayon kay Mayor Isko, binubuo ito ng 2 container van na ginawang computer learning centers na may tig 11 computer units, 10 para sa mga mag-aral at 1 para sa instructor. Layunin ng proyekto na bigyan ng mas madaling access sa digital learning ang mga kabataang nagnanais matuto at magkaroon ng mas magandang pagkakataon sa hinaharap. Ibinalik din ng alkalde ang alaala ng ISCOM Computer Learning Center na kanyang itinaguyod noong konsehal pa siya.
1: Ito computer mobile computer learning center, very close to my heart to. Kung may paalala ko lang sa inyo, when I was a councilor then, in 1998, tinatag ko yung ISCOM. Yung ISCOM Moreno Computer Learning Center. That was in 1998. Until natapos ako as vice mayor, we've served more than 20,000 graduates.
0: Dagdag ni Yorme, isang hakbang umano ito tungo sa mas digital, mas inclusive at mas maunlad na kinabukasan para sa mga kabataan ng Maynila. Sa Valenzuela, isang natatanging pagdiriwang ng pagbasa at pagkakaibigan ang pinangunahan ng Valenzuela City at Butchon, South Korea sa paglulunsad ng Simultaneous Reading Campaign. Ginanap ang aktibidad sa Valenzuela City Library at Valenzuela People's Park kung saan nakiisa mga mag-aral mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod. Layunin ng programa na itaguyod ang literacy, palawakin ang kaalaman sa iba't ibang kultura at patatagin ang pagkakaibigan ng mga kabataan mula Pilipinas at South Korea. Bilang sister cities, matagal nang nagsasagawa ng cultural at educational exchanges ang Valenzuela at Butchon para mapalali, maugnayan at pagkakaunawaan ng kanilang mga mamamayan. Sa Pampanga, mahigit 11.6 million pesos na subsidy ang ipinamahagi sa 58 barangay sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Pinangunahan ni Governor Lilia Pineda ang pamamahagi ng tig 200,000 piso sa bawat benepisyaryong barangay. Kalahati ng halaga, ilalaan para sa mga college scholar, abang natitirang pondo gagamitin para sa mga proyektong pangkomunidad tulad ng CCTV cameras, patrol vehicles, tents at iba pang mahalagang kagamitan. Target ng programa na mapalakas ang edukasyon at mapabilis ang pagpapatupad ng mga proyektong direktang makikinabang ang mga residente sa mga barangay. Lipat tayo sa Tarlac, isang malaking hakbang para sa mas mabilis na serbisyong pangkalusugan nang mapili ang probinsya bilang pilot province para sa pagpapatupad ng IMAIFIP sa ilalim ng eGovPH app. Ayon kay Governor Christian Yap, layunin ng digital system na pabilisin at pasimplihin ang pagproseso ng medical assistance para sa mga indigent at financially incapacitated patients. Kabilang sa mga ospital na saklaw ng programa ang Tarlac Provincial Hospital, Concepcion District Hospital, Gilberto Ochudoro Memorial Hospital, La Paz Medicare and Community Hospital at Congressman Enrique Henry M. Cuanco Memorial District Hospital. Nakipagpulong din ang pamahalang palalawigan sa mga opisyal ng Malasakit Program Office at ng Department of Health para matiyakang maayos na pagpapatupad ng programa na asahang magiging mas madali at mas mabilis ang pagkuha ng tulong medikal ng mga

Tarlac Kenyo sa pamamagitan ng makabagong digital platform. Sa makabuluhang pagtatagpo ang naganap sa isla ng Batanes nang dumating ang mga tao mula sa Lanyu, Taiwan upang muling makiisa sa kanilang mga kapatid na Ivatan. Sasakay na ang kanilang tradisyonal na sinedkeran. Tinawid nila ang malawak na karagatan bilang pagpapatunay ng matibay na ugnayan at pinagsasaluhang Austronesian heritage ng dalawang pamayanan. Bagamat maikli ang kanilang pagbisita, naging pagkakataon ito upang muling patatagin ang pagkakaibigan at pagkakapatiran na pinagtibay ng panahon. Bilang simbolo ng kanilang pagkakaugnay, pinagkatiwala ng mga bisita ang kanilang sinedkeran sa mga Ivatan. Isang pamana na magpapaalaala sa kanilang magkasalo na kasaysayan at pinagmulan. Ayon sa pamahalang lokal ng Batanes, habang nagbalik ang mga tao sa Lanyu, bitbit nila ang mga alaala ng isang muling pagkikita na tiyak na magpapatuloy sa mga susunod pang henerasyon. Sa Iloilo City, mahigit 500 pamilya sa Molo District ang mas malapit na sa pagkakaroon ng sariling lupa matapos ang paglagda ng mga contract to sell para sa San Juan Villanueva Shan Housing Site. Pinangunahan ni Mayor Rice Treñas ang seremonya kung saan 517 benepisyaryo ang nabigyan ng pagkakataong makuha ang kanilang mga lote sa halagang 200 pesos per square meter. Sa ilalim ng programa, maaaring bayaran ng mga benepisyaryo ang kanilang mga lote sa loob ng 10 taon sa paraang mas kaya at abot kamay. Ayon sa alkalde, layunin ng pamahalang lungsod na magbigay ng ligtas, maayos at napapanahong pabahay na may sapat na pagkakataon para sa mga residente. Sa Davao Oriental, isang bagong yugto para sa turismo ng Banay-Banay, ang opisyal na paglulunsad ng Amazing Banay-Banay bilang bagong tourism branding ng bayan kasabay ng pagdiriwang ng 57th founding anniversary ng Banay-Banay. Layunin ng inisyatiba na itampok ang mga natatanging tanawin, mayamang kultura at mga karanasang maipagmamalaki ng lokal na pamahalaan sa mga bisita. Ipinahayag din ng pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental ang suporta nito sa pagpapalakas ng turismo bilang isa sa mga pundasyon ng lokal na pag-unlad at paglikha ng hanap buhay. Kasabay nitong inilunsad ang Tourism Trilogy na magsisilbing gabay sa mga susunod na programa at proyekto ng turismo sa lungsod. At sa Basilan, mas mapapadali na ang pagkuha ng malinis at ligtas na tubig para sa mga residente ng barangay Lahi-Lahi sa Tuburan matapos ang formal na turnover at inauguration ng Water Supply System Level 2. Pinangunahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa pumuno ni Secretary Mel Senen Sarmiento ang paglulunsad ng proyekto kasama ang mga opisyal ng lokal at pamahalaang panlalawigan. Ayon sa mga opisyal, ang bagong water system maghahatid ng mas maayos sa serbisyo, kaginhawahan at mas mataas na antas ng kalusugan para sa mga pamilya sa komunidad. Isang mahalagang hakbang nila ito tungo sa mas maunlad, mas malusog, mas mapayapang Basilan. Good vibes naman tayo sa ating pagbabalik. Tutok lang sa Politico 90.

0: powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game. Only on Billionaire News Channel.
1: Oras na para sa ating Politiho. Sino itong dating politiko na muling napag-usapan matapos maiugnay sa isang umano'y tinagong pagkakaroon ng anak? Uy, sa isang kilalang showbiz personality. Ay sa ating Polybird, muling naungkat ang isyu matapos madawid sa ibang kontrobersya ang nasabing showbiz personality. Kwento pa ng ating Polybird, nagsimula raw ang relasyon ng dalawa ilang taon bago ang pandemya at nauwi umano sa pagkakaroon ng anak. Pinili raw ng babae na manahimik at sa ibang bansa manganak pang maiwasan ng labis na pansin ng publiko. Matagal na rin umanong wakas ang kanilang ugnayan at nakipagpatuloy na sa kani-kanyang buhay ang dalawa. Ang mas nakakaaliw para sa mga Marites, sinasabi raw na naging mas matagumpay pa sa negosyo at buhay ang nasabing showbiz personality pagkaraan ng mga pangyayari. Samantala, ang politiko naman hindi na nakabalik sa dati nitong pwesto matapos na matalo sa isang halalan. Ang clue, ang nasabing politiko matagal na umanong separated sa kanyang asawa. Habang nasabing babae nakapag-move on na rin ang meron na umanong bagong politiko na jowa. Makihula na kayo. Pasadang good vibes muna tayo. Binigyan pugay ng Batangas Province ang mahalagang papel ng mga ama sa pamamagitan ng ERPAT Celebration 2026 o Empowering and Reaffirmation of Paternal Abilities. Sa selebrasyon, binigyang diin ni Governor Vilma Santos Recto ang kahalagahan ng pagiging responsableng ama sa pagbuo ng matatag at masayang pamilya. Isa sa mga pinakaaabang bahagi ng pagdiriwa ang Notable Batanggenyo Awards 2026 na kumilala sa mga natatanging amang nagsisilbing huwaran sa kanilang mga komunidad. Nagpakita rin ng husay sa kusina ang mga tatay sa pamamagitan ng ERPAT Cook-Off Challenge kung saan ipinamalas nila ang kanilang pagkamalikhain at pagmamahal sa pagluluto. Isang masaya at makabuluhang pagdiriwang para sa mga haligi ng tahanan. Patunay ng mga ERPAT, di lang mahusay magtaguyod, uy, kundi pati magluto. Samantala, isang masaya at makabuluhang pagdiriwang

0: ng 5-kilometer run sa kasaysayan ng event. Pero, sino nga ba ang pinakamabilis tumakbo?
1: Takbo, tatay, takbo. Kita niyo naman, walang makahabol sa akin. No? Tingnan niyo, bakante yung likod, walang makahabol. Pero ayun sila lahat.
0: Oh, di ba? Talagang walang makakahabol kay may Rufy dahil siyang huli sa takbo. Pero mula sa mga champion hanggang sa mga lolong runner, lahat panalo sa takbo, tatay, takbo! At siyempre, may pa-Father's Day greeting din sa kasalukuyang Father of the Nation. Isang simple pero puno ng pagmamahal na mensahe ang ibinahagi ni First Lady Lisa Araneta Marcos para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Father's Day. Sa kanyang social media post, binigyang pugay niya ang lakas, pasensya, malaking puso at kahit ang mga terrible jokes ng Pangulo bilang ama at haligi ng kanilang pamilya. Nagdulot din ng ngiti sa mga netizen ang kanyang birong executive order na naguutos sa Pangulo na magpahinga muna sa araw ng mga ama. Bawal rin ang stressful meetings at syempre, mandatory ang dessert. Kasama sa post ang isang throwback family photo at kasalukuyang larawan ng pamilya Marcos na nagpapaalaala sa marami ng kahalagahan ng oras para sa pamilya sa kabila ng mga tungkulin sa publikong serbisyo. Isang sweet at light-hearted na pagbati na nagpakita ng mas personal na bahagi ng unang pamilya sa pagdiriwang ng Father's Day. Uy, happy Father's Day ha. Parang si JJ. Birthday ngayon ay ating Ojuman. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Wedge Kujama. Hanggang bukas dito sa Politico Nightly.

0: Nakahanda na ba kayo?
1: Go Beyond the Headlines with Corina Sanchez Rojas.
0: Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na batas na direktang nagbabawal sa mga political dynasties. Sa akin lang, hindi ba kaya dapat humarap muna itong alumni na ito to a barrage of questions?
1: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.

0: marami na akong ipinopost patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong na nang rape, pinatay, merong nang hold up ng jeep. Ito, latest na naman. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. I-amend na natin yung juvenile ano na yan. Kasi talagang ang dami na eh, nasa mukha na natin eh.
1: Kagimbal-gimbal ang nangyari sa Tacloban kung saan namaril ang dalawang menor de edad sa kanilang eskwelahan. Kaya naman ang isang senador may panawagan.
2: Ang juvenile justice law kailangan na raw amyendahan. Isolated case lang ba ang nangyaring barilan o may mas malalim itong dahilan? Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
1: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang Agenda. Tatlong estudyante patay sa pamamaril sa San Jose National High School. Sa Tacloban City, dalawang gunman na grade 9 students arestado. Labini Divine Adili, pauwi na sa Nigeria. Ilang Atenista, dismayado pa rin sa tugon ng universidad sa trahedya. House prosecutors at defense pinayagang magpresenta ng karagdagang witnesses sa impeachment trial ni VP Sara. Jumbo oil price rollback, kasado na bukas, tapyas sa diesel, aabot sa 11 pesos kada litro. Napagod na sa biyahe mga dating PBA star na budol sa Poland. At as a car girly, Blackpink Lisa, Finlex ang bagong Ferrari.

0: Tatlo ang patay habang pito ang sugatan sa isang malagim na school shooting sa Tacloban. Ang mga gunman, estudyante rin ng paaralan. Ang detalye sa agenda report ni Leigh Cabagani.
1: Dinig ang iyakan ng mga estudyante kasabay ng sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes, alas 9 ng umaga. Hindi bababa sa tatlo ang patay at pito ang sugatan sa pamamaril ng dalawang gunman na pawang grade 9 students din ng paaralan. Ang kanilang mga edad, 15 at 14 anyos. Ang sinisilip na motibo, bullying.
2: They were both student, grade 9 po, same school. And hindi pa naman confirmed, parang nabully din daw ito since grade 7. At ongoing pa yung interview natin together with the SWD at mga teachers and school officials po. As per interview po nung investigator natin, ma'am, hindi yung targeted yung mga nadali. Kasi puro babae, nakikita natin may mga babae. Yan po mamang lumalabas sa pag-analyze ng po natin, ng tropa on the ground. Still, tuloy-tuloy po yung pag-interview natin sa dalawang minor na suspect.
1: Naaresto agad ang isa sa mga suspek. Ang isa naman, nadampot sa isinagawang follow-up operations. Narecover sa kanila ang isang revolver at 9mm handgun.
2: Yung school is marami siyang entrance and exit and they only have one security guard na na-deploy. Tapos during the time of incident, nandun sa guard post yung security. At around 9 a.m. kaya siguro hindi nila masyadong strictly na-implement yung frisking.
1: Nangyari ang pamamaril ilang araw matapos ang magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa Cavite noong June 16 at June 19 na kinasangkutan ng dalawang minorte edad din. Sa flag raising ceremony kanina sa Kamkrame, ipinag-utos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga police commander ang mas pinaigting na seguridad sa mga paaralan. Ikinalungkot ni PBBM ang malagim na pamamaril. Iniutos na rin ng Pangulo ang malalimang investigasyon at tiyaking ligtas ang lahat ng lugar at establishmento, lalong-lalo na ang mga paaralan. Ikinabahala rin ng Department of Education ang insidente at mariin itong kinundina ang nangyaring karahasan. Nagpadala na ang ahensya ng medical assistance at psychosocial support para sa mga apektadong estudyante, guro at staff ng paaralan. Ang DSWD naman, nagpadala rin ng social workers para tugunan ang trauma ng mga biktima at ng kanilang mga pamilya. Para sa agenda, Leigh Cabagani, Billionaire News Channel.
3: Kinundina at ikinabahala rin ng mga mambabatas ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Hindi katanggap-tanggap para kay Senate President Win Gatchalian ang nangyaring karahasan sa eskwelahan. Nanawagan din siya ng mas mahigpit na seguridad sa lahat ng mga campus. Ganito rin ang panawagan ni Senator JV Ejercito at siniguro niyang handang tumulong ang Senado para makamit ng bawat biktima ang hustisya. Si Senador Kiko Pangilinan na may akda ng Juvenile Justice Law, sinabing hindi dapat pakawalan ang mga menor de edad na sospek para dumaan sa prosesong itinakda ng batas. Pero para kay Senador Robin Padilla, panahon na para amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act.
4: Marami na akong ipinopost patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong na nang rape, pinatay, merong nang hold up ng jeep. Ito, latest na naman. Kaya sana ang

aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador. Sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile ano na yan. Kasi talagang ang dami na eh, nasa mukha na natin eh.

0: Parafentes. Ayon na rin ito ay Colonel Noelito Hitigan, Chief Director ng Tacloban PNP, habang patuloy pa ang investigasyon mula sa nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban kaninang umaga ng alas 9 ng umaga kanina. Kung saan tatlong estudyante ang kumpirmadong namatay at lima naman ang naiulat na wounded. Dagdag pa ni Hitigan na isa sa tinitingnan nilang motibo ang sa trahedyang ito ay ang matagal ng pambubuli sa 14 years old. Dahil sabi ng 14-year-old, ayon sa mga investigador, grade 7 pa lang siya, binubuli na. Mula sa kanilang isinasagawang investigasyon na pag-alaman ng mga investigador ng Tacloban PNP, ayon sa pahayag ng mga suspect na ang 9mm ng 14-year-old na na-recover ay kinuha naman ng nasabing suspect sa kanyang auntie na pulis din na naka-assign sa Police Regional Office 8. At ang baril naman na 38 revolver ay ng 15-year-old ay napulot daw lang niya sa isang bakanteng lote. So doon sa sinasabing nagsimula ang gulo doon sa isang riot sa isang barangay ng Tacloban ay wala na yun. Hindi daw konektado ayon kay Colonel Hitigan. So yun, Pinky, ang pinaka-latest dito sa pamamaril dito sa National High School sa lungsod ng Tacloban.
1: Miriam, ano ang reaksyon ng mga pamilya at estudyante dyan sa San Jose National High School sa pangyayari?
0: Kanina sa pag-ikot namin, although nakasarado yung, syempre yung buong paaralan ay sarado, yung mga estudyante dahil pinauwi, yung ibang mga magulang ay abalang, I mean, talagang may trauma yung mga bata, umiiyak sila at gusto talaga ng mga parents ng mga kabataan dyan sa San Jose National High School na may bigyan talaga ng tamang seguridad. At ayon naman kanina sa initial na statement ng Department of Education, Regional Office 8, ay mula sa Regional Director na si Dr. Roberto Jimenez, Feliciano Jimenez, ayon sa kanya, na kailangan talaga bigyan ng masusing investigasyon at siguradong safety ng mga kabataan o ng mga mag-aaral. At ayon din kay Colonel Hitigan, although walang pulis na nakatuka doon, pero maglalagay na sila ng station doon sa malapit na lugar para masiguro ang seguridad ng mga estudyante sa San Jose National High School. Kasi yung paaralan nito, Pinky, parang papasok, hindi naman malayo sa National Highway, pero papasok. Mm-hmm. So parang kailangan talaga may mga otoridad, kay sabi ni Colonel Hitigan, ang pulis ay nagro-roving lang, so hindi naka-assign talaga doon.
1: Hindi nakapirme, so, Miriam.
0: Hindi, oo.
1: Uh-uh. Yung pamunuan, yes, ng eskwelahan, meron na ba silang binigay na statement or update?
0: Ang binigay lang kanina, yung coordination nila sa pulis, ang coordination din nila sa DSWD na para ma-plaster muna yung investigasyon. Kasi anytime, pag makuha na daw, sabi ni Colonel Hitigan, yung lahat ng mga kailangan ng mga dokumento ay isasampa na ang kaso sa korte. Mm-hmm. So yung pa lang, yung paraffin test at saka yung balistek, inuna nila para i-attach doon sa folder sa kaso na isasampa nila anytime tomorrow.
1: Miriam, meron ka bang update doon sa mga sugatan?
0: Ang sugatan talaga, Pinky, ayon kay Colonel Hitigan, ngayong hapon lang yung in-update ko sa siya, apat yung may tama ng baril. Yung apat, yung tatlo nasa Tacloban City Hospital, yung isa naman dinala sa Eastern Visayas Medical Center, at ang isa, dahil ano lang naman, minor, mm-hmm, kaya pinalabas kaagad, release kaagad ng Tacloban, ng hospital. So, yung sinasabing pito, yung iba, hindi naman galing sa baril. Siyempre, takbuhan. Dahil sa takot, nagtakbuhan, ayun, nasugatan sila ng minor lang naman. Kaya pinalabas siya agad ng hospital.
1: Alright. Kailangan bantayan pa rin natin yung tinamaan ng bala, yung

0: dapat, no? Na sinabi mong kasalukuyang nasa ospital ngayon. So right now, Miriam, update lang tayo. Itong dalawang suspect na kinuha, na areso ng pulis ay kasalukuyang nasa regional office, tama ba, para sa paraffin and ballistic test. At Miriam, importante yung sinabi mo kanina, ha? Yung sinabi mo na yung isa doon sa suspect, na alam nga natin ay menor de edad, ay supposedly nakuha yung kanyang baril sa kanyang tita ba? Sabi
1: auntie.
0: Mo? Auntie niya na police.
1: Auntie na naka-assign sa finance sa Police Regional Office 8. Kaya nga kanina daw, pinatawag na ng Police Regional Director para alamin. Kaya umiiyak daw yung auntie, bakit daw napasok. Kasi yung sabi ng bata, pinasok yung bahay ng auntie niya. Kaya nakuha niya yung 9mm. Hmm. So yung isa naman, kaya inaalam ng police kung totoo ba na napulot lang niya yung 15-year-old doon sa bakanteng lote.
0: Yun sana yung tatanungin ko sa'yo dahil suspicious yun, ano, yung napulot lang niya itong baril sa lote at ito na nga na nagawa yung krimen. Alright, alam ko patuloy naman ang investigasyon, no, Miriam, hinggil dito sa nangyaring incidenting ito. So patuloy kaming kukuha ng update sa iyo. Maraming salamat,
1: late
0: correspondent Miriam Desacada. Salamat, Miriam.
1: Okay.
0: Sangkaterbang testigo ang ipipresenta ng defense at prosecution sa impeachment trial ni VP Sara. At dahil daw sa kapal ng mga ebidensya, posibleng umabot pa lagpas Setyembre ang paglilitis. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, kamusta naman yung day 2 ng tinatawag na PTC o pre-trial conference?
2: Pinky, hindi natapos ang day 2 ng pre-trial conference dahil hindi pa namamarkahan ang lahat ng ebidensya para sa Articles 1 and 2. Yung Article 1, Pinky, ay kaugnay sa umano'y misuse of confidential funds ni VP Sara, which alone contains about 4,000 documents. Kasabay niyan yung pagmamarka rin ng ebidensya sa Article 2 na mauuna raw pagkatapos or mauuna raw bago o itong sa Article 1. Ito naman, itong Article 2 ay kaugnay umano sa unexplained wealth ni VP Sara. Papayagan ang karagdagang witnesses sa Senate Impeachment Court. Yan ay kahit may nauna ng isinumiting listahan ng witnesses ang House Prosecution at Defense Team para sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon yan kay Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug, allowed daw ito sa korte, kaya pwede rin ito sa Senate Impeachment Court.
3: Both parties have the right to make reservations as to witnesses that may not be available yet during pre-trial. And they would have to inform the parties of the calling of such witnesses at least 3 days before the scheduled appearance.
2: Kinasa ang day 2 ng pre-trial conference para sa impeachment case ng BC ngayong araw. Bahagi rito ang pagmamarka ng mga ebidensya para sa articles of impeachment laban sa BC. Ngayong araw ay inilaan para sa Articles 1 and 2 na covered ang misuse of confidential funds at unexplained wealth umano ng pangalawang pangulo. Natapos na rin itong nakaraang linggo ang marking of evidence para sa Articles 3 and 4 na sakop ang naging panunuhol umano ni VP Sara sa DepEd officials kaugnay ng procurement at ang umano'y pagbabanta niya sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Oras na matapos ang pre-trial conference, ire-review ng Senate Impeachment Court ang markings bago mag-draft ng pre-trial order. Mala-roadmap na ito para sa impeachment trial sa July 6. Sabi ni House Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., umaabot sa 51 ang mga testigong parehong nakalista sa panig ng prosecution at defense. Ayon kay Tolosa, bahagi ito ng 97 witnesses na inilista ng kampo ng bise sa kanilang pre-trial brief, bagamat posibleng hindi raw lahat ay maipipresenta sa paglilitis dahil 30 trial dates lang ang hiniling ng depensa. 62 naman ang trial dates na hiniling ng House Prosecution Panel. Dahil sa dami ng mga testigo at documentary evidence ng magkabilang panig, sabi ni Batangas Representative Jervy Luistro, posibleng hindi kakayaning matapos ang paglilitis pagsapit ng Setyembre.
4: But nevertheless, the number of trial dates for the prosecution and the defense is subject to the discretion of the impeachment court.
5: Thank you.

0: Pinananatiling heightened ang seguridad dito sa Senado. Sabi yan ni Senate Sergeant at Arms Al Corpus na base na rin doon sa koordinasyon ng Senado sa enforcement authorities, kasama dyan ang PNP. Nakabatay daw ito doon sa broader security environment sa Metro Manila at hindi lang dito sa mga nangyayari sa loob ng Senate Complex. Nakatanggap na rin ng request ang PNP mula sa Senado kaugnay ng security bilang bahagi umano ng preventive measures at contingency planning. At Pinky, sa ilalim nitong heightened alert, merong mahigpit na monitoring sa mga pumapasok sa Senate premises at bawal sa ngayon ang mga bisita. Pinky.
1: So tuloy pa rin yung paghihigpit dyan sa Senado, ano, tungkol dahil nga dito sa security threats na unang ang sinabi ni Senate President Win Gatchalian. Hana, balikan ko lang yung iyong kinwento kani-kanina lamang. Ilan in total, para lang malinaw, ang magiging witnesses ng prosecution at ng defense?
0: Pagdating doon sa witnesses, itong sinabi ni House Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa, umaabot doon sa 51 yung mga testigong parehong nakalista doon sa panig ng prosecution at defense. Bahagi yan ng 97 witnesses na inilista nung kampo ng bise sa kanilang pre-trial brief. Bagamat posibleng hindi raw kasi lahat ito ay matatakel or maipipresenta doon sa trial dahil nga 30 trial dates lang yung hiniling ng depensa. Yan ay base doon sa paunang naging panayam kay Tolosa kanina, although we've yet to confirm kung nag-develop ba ito nung natapos na itong sinabi nating PTC ngayong araw na hindi nga natapos yung pagmamarka ng ebidensya. Pero pagdating doon naman sa posibleng witnesses na madadagdagan ba doon sa paparating na impeachment trial ni VP Sara, sabi ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug, inaalaw naman itong pagkakaroon ng additional witnesses as long as merong 3-day notice doon sa magkabilang panig para payagang sumulpot nga itong mga karagdagang testigo. Pinky.
1: Balita ko nga yan, Hana, ang tinatawag ata sa kanila ay reserve witnesses or even reserve documents. Basta merong sinasabing 3-day notice. Hana, so when is day 3 para sa PTC?
0: Tomorrow, Pinky, inaasahan nating mag-resume itong pagmamarka ng ebidensya sa PTC at by Thursday, magkaroon na ng pre-trial order itong Senate Impeachment Court, which is basically the roadmap na para sa paparating na impeachment trial ni VP Sara. And although meron namang konting tagal dahil nga hindi natapos itong nangyaring PTC today, sabi naman ng Senate official, sana natiling on time itong timeline ng impeachment proceedings para sa paparating na trial ni VP Sara by July 6. Balik sa iyo, Pinky.
1: Hana, may balita na ba kung sinong magiging presiding officer ng impeachment trial?
0: Pinky, ayon kay Senate President Win Gatchalian, as of today, nananatiling siya ang dapat na magiging presiding officer because ayon sa rules, siya dapat yung, dahil nga siya yung SP, siya rin ang magiging dapat presiding officer. Although, na-float na rin itong pangalan ni Senator Cheese Escudero, wala pa kasing final na desisyon ang Senado kung maaari ngang umupo si Escudero bilang presiding officer, although nagkaroon na ng paunang pagsalang sa plenaryo na pwedeng idaan sa pagpili itong posibleng maging presiding officer. But as of now, Pinky, Gatchalian says siya ang posibleng maging presiding officer. Pinky.
1: Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
2: Walang nabawas na ebidensya laban kay VP Sara. Ito ang giit ng lead house prosecutor matapos ipaalis ng depensa ang ilang documentary evidence ng prosekusyon. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe, live din mula sa Senado. Dexter, ano ang update?
3: Willard, tumanggi na ang editalyo pa ng defense team ni Vice President Sara Duterte yung kanilang susunod na mga legal action. Sa halip ay sasagutin na lang umano nila ang komento ng House Prosecution Panel doon sa hiling nila na mabawasan o alisin yung ila

0: sa mga ebidensya ng prosekusyon.
1: Nanindigan ng impeachment clerk of court. Hindi kasama sa pretrial conference ang pagsala ng mga ebidensyang ipipresenta sa impeachment trial proper na magsisimula sa July 6. Ginagawa lang ngayong pretrial ang pagmamarka sa mga documentary evidence.
2: Is this marking? Questions on the admissibility of evidence will have to be determined during trial.
1: Sa answer na sinumite ng kampo ni VP Sara sa Senate Impeachment Court noong June 1, 28 documentary evidence ang pinapaalis nila sa mga isinumite ng prosekusyon para sa 4 na articles of impeachment. Kabilang narito ang ilang COA DepEd report, supplemental affidavit ni Ramil Madriaga na may petsang April 11, 2026 at ang video nito, affidavit ni dating Senador Antonio Trillanes IV at ang salin ng bise mula sa mga taong 2007 hanggang 2012 at 2016 hanggang 2024. Pero giit ng House Prosecution Panel,
3: we maintain the position that even evidence which were not attached to the impeachment complaint can validly be presented before the impeachment court. As a matter of fact, that is the reason why the Justice Committee of the House of Representatives was granted the compulsory process of issuing subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum. It will be highly inconceivable if the evidence gathered in the exercise of this compulsory process will not be considered by the Justice Committee and even by the House of Representatives.
0: Willard, yung 28 documentary evidence na pinatatanggal ng depensa ay ito yung mga sinasabi nila na hindi kasama dun sa original attachment ng 2 impeachment complaints. Pinababasura ito dahil ayon sa depensa, nakalap lang naman ito ng House of Representatives dun sa isinagawang fishing expedition di umano. Ito yung pagsasagawa di umano ng mini trial sa House of Representatives. At yung mini-trial na yan ay siyang subject ng petisyon ng depensa na nakabinbin ngayon sa Korte Suprema. Willard?
4: Dexter, may nabanggit ba kung kailan pagpapasahan kung talagang ihihiwalay na itong mga pinatatanggal ng depensa?
0: Ang banggit sa atin, nagkasundo din naman, sabi ng Clerk of Court ng Impeachment Court, si Attorney Renato Bantog, maging itong si Attorney Michael Poa ang tagapagsalita at isa sa mga lead counsel ni VP Sara, na tatalakayin nila ito pagsapit na ng July 6 sa trial proper. Willard?
4: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado.
5: Fake news kung tawagin ni House Lead Prosecutor Jervie Luis Troa ang mga ulat na dehado raw sila laban sa defense legal team ni VP Sara. No comment naman dito ang kampo ng pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Live mula pa rin sa Senado. Isaiah?
6: Yes, Pinky, mukhang mahaba-habang ang panahon ang tatahakin natin sa magagalit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil ayon mismo, Pinky, sa prosekusyon, hindi sapat ang 3 para sa trial na sinugundahan rin ng defense team. Pero bago yan, Pinky, sa pagsisimula ng sa ikalawang araw ng pre-trial conference ngayong araw dito sa Senado, naging mainit na usapan ng umano'y girian sa pagitan ng prosekusyon at defense team na naganap noong unang araw ng pre-trial conference noong Webes.
7: Kung noong unang araw ng pre-trial conference, mainit ang ulo ni Attorney Lorna Capunan.
8: Was there any tense kanina, ma'am?
9: And why
8: pero
9: this
8: medyo
9: white?
8: Nagkainitan, ma'am. May mga ganong ganap.
10: Hindi, kasi period ko ngayon, mainit ang ulo.
7: Tila nagbago ngayong araw. Dahil hindi pa nagsisimula ang 2 pre-trial conference, good mood na ang abogada ng prosekusyon.
8: Do you have any comment po?
10: Have a nice day, everybody.
7: Pero naging mainit pa rin sa Senado ang mga ulat ng umano'y kinain ng buhay ng defense team ni VP Sara, si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luis Troa. Pero ang mga bulong-bulungan, itinanggi na ni Luis Troa.
8: Kung yung reaction again dun sa last time ng mga news, was it true?
10: It's not true. It's fake news.
3: I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino.
7: No comment naman ang mismong lumamon daw kay Luis Troa na si Attorney Sheila Sison.
11: Totoo yung mga report last time, attorney.
7: Pinasinungalingan rin ni Luistro ang mga ligasyong nahirapan sila nang makaharap ang defense team ng bise.
3: We are not struggling. We are very much prepared. But as I have said, it has been our position to have this pre-trial conference in an expeditious manner.
6: Pinggi ko ang prosecution daw ang tatanungin. Ganito yung sequence of presentation na gusto nilang mangyari sa impeachment trial. Gusto nilang unahin yung grave threats. Susundan nila yan ng confidential funds. Pangatlo yung bribery. At ang pinakahuli ay ang kaugnay sa unexplained wealth. Samantala, Pinggi, ngayong araw rin ipinakilala rin ng prosecution ang nilang bagong legal spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. At siya rin ay magiging dagdag sa bilang ng mga private prosecutor. Pinggi.
5: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula po dyan sa Senado. At kausapin po natin ngayon, House Prosecutor Terry Redon, live mula sa Senado. Congressman Redon, magandang gabi po sa inyo. Salamat sa oras.
12: Magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita.
5: Ano po ang na-achieve ng House Prosecution Team dito po sa Day 2 ng PTC o Pre-Trial Conference?
12: Ang araw naman po ay pagpapatuloy lamang nung marking of evidence nung prosecution and defense panel. So magtutuloy po ito bukas. Hopefully matapos po bukas, pero hindi po tayo nagsasarado na magtutuloy din po beyond tomorrow kasi very voluminous po yung pong mga natitira po mga dokumento on unexplained wealth and on confidential funds misuse.
5: Mm-hmm. Yung pong tension na sinasabing nangyari last week, narinig ko po yung interview ninyo sa tinanong po kayo kung kinain ng buhay si Congresswoman Luistro. Ang sabi niyo po, ang kinain lang po ay lumpia. Tama ho ba, sir?

0: ito pong dalawang araw ng PTC?
1: Well, we've been very prepared since last year, I guess. Kasi we are talking about essentially the same sets of evidence and documents, no? So ito po ay pagtutuloy lang po, and we cannot wait for the opening of the trial itself on the 6th of July.
0: Meron pong ilang mga dokumento ang sinasabi po na ayaw ipapasa o isumite ng defense. Is this true, sir? And can you tell us which documents these are?
1: Well, marami pong mga gusto ipa-exclude, no? Yung pong defense. Supposedly, ito po yung mga ebidensya na lumabas po sa House Committee Proceedings at yung pong mga ebidensya na ilalatag po dito sa pre-trial proceedings. Pero alam po ninyo, nakakatuwa ho yun eh. Kasi sila nga ho, hindi ho sila sumagot sa level of the House. Tapos sa level of the Senate, very curt lang din po yung laman ng kanila pong answer. So sila rin ho, meron ho silang sets of voluminous documents and hindi naman ho kami nag-object doon po sa pag-presenta po ng mga dokumento pong ito. No? So I think that basically contradicts their position on wanting to exclude these sets of documents.
0: Sila ho ba sinasabing we are submitting these documents without prejudice to the petition before the Supreme Court?
1: I think that remains to be their position. Kasi nga ho, ang pagtatawag ho nila doon sa House Committee Proceedings ay fishing expedition pa rin po at mini-trial. But I think my position on the matter is, well, you cannot be at this pre-trial proceeding and going into trial na hanggang sa araw po na ito, ayun pa rin po yung posisyon nyo because lataga na ho na ebidensya ngayon. Hindi na ho ito ang panahon para mag-iyak-iyak dyan po sa mini-trial supposedly or a fishing expedition na sinasabi po doon po sa House Committee Proceedings.
0: Congressman Rodon, how would you describe yung naging presentation po ng defense sa pre-trial conference nitong nakaraang dalawang araw?
1: Well, very formal naman po yung paglalatag po ng mga ebidensya, dokumento po ng parehong panig, no? So, they have a respect on the matter, which is why we are expediting the proceedings as fast as we could. So, hanggat kaya ho namin makapag-mark nung pong mga ebidensya, alternately, no? Gagawin po namin tomorrow and hopefully sa mga susunod pong mga araw.
0: At sinabi na po ni Congresswoman Jinky na mukhang malabo itong matapos ng September.
1: Well, yan po kasi yung pinagbatayan po yung dami po ng mga witnesses ng pareho pong panig, no, ng depensa at ng prosecution. Pero ang inaasahan naman po namin, yung po maglalatag ng pinal po na bilang ng mga araw po ng paglilitis ay yung po nga Senate Impeachment Court. So, whatever it is that they feel the trial dates should be and the trial schedule should be, gagalangin naman po ito ng prosecution panel.
0: Sino po para sa inyo ang pinakamalakas ninyong witness, sir?
1: Well, ang lahat pong ng mga dokumento nakabatay ho talaga doon sa lakas nung pong mga ipapakitang ebidensya. No? So, kahit pumikit ho ako ngayon, magtambyolo ho tayo, all of these particular documents will convict the Vice President.
0: Congressman Rodon, kumpleto na po ba yung mga private prosecutors? O meron pa pong idadagdag?
1: I think maglalabas pa ho kami ng ilan pa hong mga dagdag pong pangalan. Pero ngayong araw nga na ito, naideklara po si Attorney Tolosa bilang isa sa mga tagapagsilita rin bukod sa pagiging private prosecutor.
0: All right. Okay. So maraming salamat po sa inyong oras, House Prosecutor Terry Rodon. Thank you, Congressman.
1: Maraming salamat. Magandang gabi.
0: Labini Divine Adili, pauwi na sa Nigeria. At visa fees para sa mga foreign national, itataas ng Japan. Susunod yan sa agenda.

0: powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game. Only on Billionaire News Channel.
1: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Pangungulila at hinagpis pa rin ang nararamdaman ng pamilya ni Rene Baterbonia. May panawagan din sila sa mga teammate ng nasawing atleta. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve live mula sa Talacogon, Agusan del Sur. Andrea, ano na ang latest dyan sa lamay ni Baterbonia?
2: Pinky, umulan na naman ng malakas kaninang hapon dito sa bayan ng Talacogon. Pero yung mga supporters ni Rene Baterbonia, tuloy-tuloy lang. Kaninang umaga nga kung kailan tirik na tirik ang araw, marami na yung pumila para masilayan si yung mga labi ni Rene dito sa Talacogon na Municipal Gymnasium. At yung iba ay sumadya o pumunta pa sa bahay ng mga Baterbonia. Mainit naman silang tinanggap ng mga kaanak na nandoon, lalo na ng lolo't lola ni Rene na amin ding nakausap kanina.
3: Pila ng mga tao ang bumungad sa amin nang pumunta kami sa bahay ng pamilya Baterbonia ngayong araw. Ilang araw nang sinasadya ng mga tagahanga ng yumaong Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia ang kanilang bahay mula nang maiuwi ang labi nito sa kanilang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Mainit naman silang tinatanggap ng mga kaanak ni Rene. Sa sala, nakapaskil ang malaking tarpaulin ni Rene o bobet kung tawagin ng kanyang pamilya. At sa gitna ng buhos ng mga tagahangang gustong masilaya ng munting bahay ng kanilang idol, nakausap namin si Mommy Jocelyn, ang lola ni Bobet at isa sa mga nag-aruga at nagpalaki sa kanya. Naaalala niya pa raw ang pakiusap sa apo na ipagpaliban muna ang pagluwas sa Maynila. Noon pa lang daw kasi nila na solo si Bobet matapos ang palarong pambansa ngayong taon sa Agusan del Sur, pero hindi na niya ito napigilan.
4: Di akong dipugnan. Kung kaya sa glarga kay bagupang ikadiri, gimingaw pami. Sige na mami. Sige ang mami, agwanta lang ninyo ang kamingaw kay pag abot na ako diri, guwapo na itong balay. Muna yung pangarap, 5 years daw siya mabalik, nindot ang balay.
3: Nakausap pa raw ni Mommy Jocelyn ang kanyang apo, gabi bago nangyari ang trahedya sa team building ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora.
4: Yung siya nga, pasiga ang suga mami, pasiga na akong suga mo, nasa daddy ni mo tulog na, ang tulog na ni. Ang iyang gingon, amping mo mami ha, nga nung nag-umapa mo. Hindi na niya pa umahon.
3: Abala rin ang lolo ni Bobet na si Daddy Ruby. Nasa gitna ito ng pag-aasikaso sa ibang mga kaanak at mga bisitang tagahanga, pero napagbigyan niya kami ng kaunting panahon para makilala si Bobet mula sa mga mata ng isang lolong nangungulila sa apong yumao. Mataas daw ang pangarap nito. May pangarap na hindi lang pansarili kundi para rin sa kanilang buong pamilya.
5: Di mabot ko, anang adlawa, pag-abot na ako, sukatong dahin ko niya. Di kumusta, gaksong dahin ko na, lamig-lamig ko dahin ko niya. Murag sa

0: kalimutan pa na. Pero di ko kalimut ba? Iko niya. Mo nang ipangandoy gid niya nga makaadto lang siya Manila. Puon. Makabawi gid siya sa imong ginikanan, kinaluoy siya sa minahan niya. Halos di na makapaulay tungod sa pagkayo sa ilang mga mangod, pagpangitag ka pagkaon.
1: Kasabay ng pangungulila na riyan din ang hinagpis. Isa-isa na raw kasing natutupad ang mga pangarap ni Bobet pero tila naging kabayaran naman ito ang kanyang buhay. Hindi matanggap ni Mommy Jocelyn ang nangyari sa apo.
2: Sa nga nung ilang ipatay dito nga, sa naghuna-huna mi nga, bakod ni magduda nga mamatay dito kay dito sa Davao, pinanggaman sa engkots. Ang ati niyo sa Manila, kamo ang manubag anak kay dito naman sa inyong kamot. Ikaw nga kots, ikaw manubag anak, kay ikaw ang nagunit ato.
1: Sa gitna ng gumugulong na investigasyon, nanawagan din si Mommy Jocelyn sa teammates ni Bobet sa Ateneo Blue Eagles. Anya, magsabi lang daw ang mga ito ng totoo. Hindi raw nila hahayaang hindi mabigyan ng hustisya ang nangyari sa apo.
3: Pinky, nagsisimula na rito yung misa na pinangungunahan ni Bishop Ruben Labajo ng Diocese of Prosperidad ng Agusan del Sur bukas yung huling gabi ng lamay, kaya inaasahang mas marami ang darating para masilayan si Rene sa huling pagkakataon. Pinky.
4: Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Talacogon, Agusan del Sur.
5: Inilipad na pauwing Nigeria ang mga labi ni Ateneo student-athlete Divine Adili. Apela ng kanyang kaibigan, huwag magkalat ng maling impormasyon tungkol kay Adili. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal.
6: Ibinyahin na pauwi ng Nigeria kaninang alas 2 ng hapon ang labi ni Divine Adili. Isang kamag-anak ni Divine ang nakita nating dumating sa Arlington. Pero iniwasan nito ang media at tumangging magbigay ng anumang pahayag. Emosyonal namang nakiusap sa publiko si Solomon Okereke, kaibigan ni Divine. Naitigil ang pagpapakalat ng anumang maling impormasyon bilang paggalak sa pamilya ng yumaong atleta.
7: This time, we just want to mourn Divine peacefully. So please, if you're pushing any narrative, creating AI-generated pictures to push false narrative, I want to plead with you, please just allow us to just mourn him in peace. So please, to everyone, please don't push negative narrative. Anything you're not sure of, any information that you're not sure of, please don't just post or don't just talk about it. Just respect.
6: Sa gitna ng pagluluksa, isang tagahanga ang nagbigay ng isang sketch bilang pagpupugay kay Adili sa kanyang pamilya.
8: Para mabigay din po sa family niya kahit paano makapawi po ng sakit na nararamdaman. So, ito pong art na to, nire-represent ko po lahat ng artist na gumawa ng art para kay Divine, para mas ibigay natin sympathy and deepest condolence po sa buong pamilya niya.
6: Sa pag-uwi ni Adili sa Nigeria, kung saan siya ihahatid sa kanyang huling hantungan, mananatiling buhay ang kanyang alaala bilang isang atletang nagbigay ng inspirasyon sa marami. Habang humihiling ang kanyang pamilya ng pribadong panahon para magdalamhati, umaasa ang mga nagmamahal kay Adili na mananaig ang katotohanan at makamit ang hustisya sa kanyang sinapit. Para sa Agenda, Jill Sebandal, BNR News Channel.
4: Bagamat gumugulong na ang investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili, dismayado pa rin ang ilang estudyante ng Ateneo de Manila University. Alamin kung bakit sa agenda report ni Remus Macasero.
9: Naglabas ng matinding hinanakit ang ilang Atenista dahil sa patuloy na pananahimik umano ng kanilang administrasyon sa pagkamatay ni Divine Adili at Rene Baterbonia. Tumatambad raw sa kanilang komunidad ang kawalan ng malinaw na aksyon tungkol sa trahedyang naganap sa Aurora.
10: For them to take this long feels like a red flag. Personally, I do feel disappointed, especially as a student, because the administration, of course, is supposed to take care of their students. And I think the resignation of the Baldwin and the other coach is proper naman, right? But I do feel like the school administration could have still done measures. Especially earlier and preventative measures as well.
9: Gumulong na ang mga investigasyon ng NBI at CIDG. pero para sa ilang estudyante, tila left in the dark sila ng sarili nilang pamantasan.
11: This definitely could have been avoided. These kids are traumatized. They're also kids, and I think people have to understand that, but rather it's something that has to do with negligence. The adults should have been able to prevent this. All people, I guess, related who are left in the dark, they should have been able to speak up on the issue sooner. And I think if Ateneo wants to at least, other than, let's say, banning the staff and removing Coach Baldwin, they should also find a way, I guess, to come back from that silence, because people are really upset and confused about that.
9: Nananawagan ngayon ang mga Atenista ng transparency sa investigasyon at hustisya para sa dalawang nasawing atleta. Managot din daw ang mga dapat managot. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
5: Sa gitna ng trahedya sa Aurora, handang tumulong ang student government sa administrasyon ng Ateneo de Manila University. Ito raw ay para maibalik ang tiwala ng mga estudyante sa pamunuan ng universidad.
12: Sa memo ng Billionaire News Channel, giniit ni sanggunian ng mga mag-aaral President Jedrick Romero na kailangan baguhin ng Ateneo ang communication strategy at paraan ng pagpapatakbo nito.
13: Kailangan po na magkaroon ng pagbabago sa way of operating, sa way of leadership ng university na less top-down, na sana mas ma-involve yung community, lalo na yung mga estudyante at lahat ng output sana ng mga task forces at committee na finoform ngayon. Hopefully, they really yield changes in protocols and operations to the point that the community feels safe and feels safer.
12: Dagdag ni Romero, handa silang makipag-collab sa isusulong na independent fact-finding panel. Iimbestigahan ito ang pagkalunod ng dalawang student-athletes na sina Divine Adili at Rene Baterbonia.
13: Sakali man po na magkakaroon ng kinatawan ng estudyante, eh, magiging willing naman po kami dahil yun din po yung nais namin ipahiwatig na handang maging suporta, handang tumulong ang mga sektor ng komunidad kung kailangan man po.
5: Ngayong bakasyon, nangangalap ang organisasyon ng mga ulat tungkol sa mga banta umano sa mga Atenista dahil sa trahedya sa Aurora. Umaasa ang student leader na mabibigyan ng school admin ng kaukulang proteksyon ang mga estudyante.
4: No-show ulit si resigned Ateneo head coach Tab Baldwin sa NBI ngayong araw. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bukas na inaasahang haharap si Baldwin kaugnay ng investigasyon sa pagkalunod ni na Divine Adili at Rene Baterbonia sa isa umanong bootcamp sa Aurora. Ikatlong beses na ito na di nakasipot si Baldwin na humarap na sa CIDG noong Biyernes para sa hiwalay na imbestigasyon sa trahedya.

dalawang linggo makalipas ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, niyayanig pa rin ang aftershocks ang ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa FEVOX, umabot na sa mahigit 9,300 ang mga aftershock. Magnitude 6.4 sa ngayon ang pinakamalakas na naitala ng FEVOX. Base sa datos ng Office of Civil Defense, 78 ang nasawi sa lindol sa Mindanao.

Good news sa ating mga motorista. Kumpirmado na ang jumbo rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Epektibo bukas, aabot sa 11 pesos per liter ang tapya sa diesel. Halos 6 pesos naman ang bawas sa kada litro ng gasolina at halos 12 pesos sa kerosene. Ayon sa Energy Department, bumagsak ang presyo ng langis matapos ang peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran. Dagdag ng ahensya, tuloy ang rollback sa kabila ng panibagong tensyon sa Strait of Hormuz at sa susunod na linggo pa, posibleng maramdaman ang anumang epekto nito. Itataas ng Japan ang visa fees para sa mga foreign nationals simula July 1. Ito ang kauna-unahang pagtaas sa loob ng 48 taon. Aabot na sa 15,000 yen o higit 5,000 pesos ang single entry visa. 30,000 yen o higit 11,000 pesos naman ang multiple entry dahil sa inflation at pagbabago.

0: ng palitan ng pera. Ayon sa Japanese government, di nila inaasahang makakaapekto ang pagtataas ng visa fees sa pagdagsa ng mga turista.
1: Arrest warrant laban kay Senador Dante Marcoleta. Mayroon na nga ba? At mga miyembro ng PBA Moto Club na scam sa Poland. Susunod yan sa Agenda

0: wal sa mga political dynasties. Sa atin lang, hindi pa kaya dapat humarap muna itong alumni na ito to a barrage of questions.
1: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas, Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Wala pang arrest warrant laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ito ang nilinaw ng PNP. Matapos sabihin ni Marcoleta na lumabas na ang arrest order kaugnay ng kanyang plunder at indirect bribery case. Pinabulaanan din ng PNP na may kinasain itong operasyon para tugisin ang senador. Nag-ugat ang kaso ni Marcoleta sa 75 million peso campaign donations noong nakaraang eleksyon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Kabilang sa campaign donors ni Marcoleta, si former Congressman Mike Defensor.
3: Hindi papasa sa grupong bayan ang anti-political dynasty bill na inaprubahan ng Kamara. Duda rin ang grupo sa Senate version ng panukala. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
4: Siguradong aabot sa Korte Suprema ang House Bill 8389 o ang Anti-Political Dynasty Bill kung isasabatas ito.
5: Of course, first things first, we will question this at the Supreme Court because we think that this totally goes against the intention of the framers of the Constitution. Pinagbawal nga nila eh. Pinagbawal nga nila yung political dynasty. Why does the law allow it?
4: Sa At the Forefront ng Billionario News Channel, sinabi rin ni Bayan Chairman Teddy Casino na duda siyang makakagawa ng mas malakas na panukala ang Senado.
5: A stronger bill in Congress that would have even more encompassing prohibitions, medyo duda po that it will pass because the members of the Senate who are also part of the political dynasties are more than a majority there.
4: Tingin ni Casino, itinulak lang ang batas para matigil ang anti-corruption rallies tulad ng Trillion Peso March. Pero babala ng dating mambabatas, may ikinakasang malawakang protesta laban sa korupsyon bago matapos ang Hunyo.
5: In fact, this coming June 28, we will be participating in the rally initiated by the White Ribbon Movement and the Kilusang Bayan Contra Kurapot to protest both the flood control scandal na hanggang ngayon hindi pa rin nare-resolve at saka yung mga katiwalian collected with Vice President Sara Duterte in the impeachment complaint.
4: Kasama sa priority measures ni PBBM ang Anti-Political Dynasty Bill. Isa ang pamilya Marcos sa malalaking political dynasty sa bansa. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel.
2: Makalipas ang mahigit 8 taong pagtitiis, napuno na rin ang mga taga San Jose del Monte, Bulacan sa umano'y palpak na serbisyo ng Prime Water. Ang detalye sa agenda report ni Micah Razon.
6: Pumalag na ang mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan laban sa Prime Water na dating pag-aari ng mga Villar matapos ang mahigit 8 taong palpak umanong serbisyo nito sa lungsod.
7: Ang kalaban po ng Prime ay ang taong bayan ng San Jose del Monte.
8: Yes, tama!
7: Buong bayan po ng San Jose del Monte ang nananalangin sana po itigil na ang serbisyo ng Prime.
6: Sa ngayon, hindi pa umaalis ang Prime Water sa joint venture nito sa Water District. Kaya naman, hiling ng mga residente.
9: Nananawagan po kami na sana po palayain na po kami ng Prime Water. Sa walong taon po na tinake over ng Prime Water yung pangangasiwa sa tubig namin, 8 taon na rin po kaming puyat. Ang tubig po namin ay mula 12 hanggang 3 a.m. lang po.
6: Tuloy-tuloy na paniningil sa kabila ng umanoy, papatak-patak na tulo ng tubig sa gripo na minsan pangaraw ay wala ang hinaing ng mga residente dito sa San Jose del Monte, Bulacan.
9: Ilang taon na po kaming puyat sa kakahintay ng tulo ng tubig, nakakaunti lang para makaipon. At ilang taon na rin po kami nagtitiis sa sobrang dobling gastos po ang

0: nang binabayaran namin pero wala namang tulo.
1: Paglilinaw naman ng SJDM LGU, walang karapatan maningil ang Prime Water dahil illegal itong nag-ooperate sa lungsod.
2: First of all, the Prime Water Infrastructure Corporation has no business permit here in the city government, you know, issued by the city government of San Jose del Monte. Therefore, they have no right, there's no privilege whatsoever na pwede silang mag-operate dito sa lungsod ng San Jose del Monte.
1: Nangako rin ng LGU na aayusin nila ang problema sa tubig. Nakatakdang magkaroon ng pagtinig sa Las Piñas Regional Trial Court ang LGU at Prime Water sa Miyerkules para sa hinain nitong TRO. Para sa Agenda, Mike Garason, Billionaire News Channel.
3: Homicide case ang nais isampa ng pamilya ng nasawing guro at rider na si Alexander Cruz laban kay David Alfred de Guzman na anak ng Vice Mayor ng Marikina. Sa CCTV, makikita ang papaliko ang motorsiklo ng biktima nang salpukin ng humaharurot na sasakyan ni De Guzman. Halos isang linggo na comatose si Cruz bago pumanaw. Naglunsad naman ang Justice for Sir Alex Facebook page ang mga dati niyang estudyante para manawagan ng patas na imbestigasyon.
4: Napagod na sa biyahe, nga nga pa. Yan ang na-experience ng members ng PBA Moto Club na na-scam sa Poland. May exhibition game daw dapat sila nitong June 21st pero wala umano silang naabutang event. Ni wala raw organizer na sumalubong at nag-asikaso sa kanila. Aside from the basketball stars, may OFWs din na nabiktima at bumili allegedly ng tickets. Nag-sorry naman anila ang Pinay scammer but the group couldn't help but get frustrated.
5: Good. Don't forget.
6: Pero it will not happen again.
5: Won't happen again. Tama, nakakahiya. No? Ikaw, anong sentimento mo, pare? Para mapailabas
7: sa akin, sabi nga nila, ang Diyos nga nagpapatawad.
5: Yun.
7: Ako pa kaya.
5: Yun.
7: Pero ang problema kasi,
5: pagod,
7: yung pagod natin dito. Sana naman, bigyan niya ng importansya. Saka, siyempre, yung napag-usapan na, siyempre, yung about sa TF natin, kahit kalahati, magiging niya.
4: May bagong baby, si Blackpink Lisa. Flinex na K-pop superstar ang kanyang new Ferrari Testarossa. The vintage supercar can reportedly sell for up to $350,000. This is the latest in Lisa's growing Ferrari collection, which includes the A12 Superfast, A12 GTS Mansory Stallone, Puro Sangue, and Roma Spider.
3: Bagong dam itatayo sa Talisay, Cebu ayon kay PBBM. At UK Prime Minister, nagbitiw sa pwesto. Susunod yan sa Agenda.
8: In a world where markets shift in seconds, clarity is power. From boardroom decisions to global trends, get in-depth analysis on the forces shaping business today. Explain with authority, context, and insight. Because understanding the story behind the numbers is what sets leaders apart. Business 360 with Apa Ongpin. Weekdays 4 p.m. only on Billionario News Channel.
9: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo Del Rosario. This is Shift Happens.
3: Magtatayo ng bagong dam sa Talisay, Cebu para masiguro ang kaligtasan ng mga residente laban sa matinding pagbaha. Inanunsyo yan mismo ni PBBM sa kanyang pag-inspeksyon sa mga flood control projects sa lalawigan. Ayon sa Pangulo, may nakalaan ng pondo para sa bagong dam sa 2027 budget. Bago magtungo sa Cebu, pinasinayaan ni PBBM ang isang irrigation project sa Bohol bilang paghahanda sa inaasahang El Nino na posible raw tumagal hanggang sa susunod na taon.
6: Kaya't ngayong araw, ating ipinagdiriwang ang pagpapasinayan ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project dito sa Bohol. Ito ay isa sa ating mga mahalagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga pananim. Kapag pabago-bago ang panahon, matagal ang tagtuyot o kulang ang ulan, kayo ang naapektuhan. At higit pa rito, mas pinalalapan ng pagbabago ng klima ang inyong mga panganib at pangamba.
10: Tumaas ang net worth ni Ombudsman Boying Remulla mula nang maupo siya sa pwesto. Base yan sa kanyang pinakabagong salin. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
11: Nasa 20 million pesos ang itinaas na idineklarang yaman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla 3 buwan matapos siyang maupo bilang pinuno ng anti-graft body. Ayon sa kopya ng 2025 salin ni Remulla mula sa kanyang tanggapan, 461.11 million pesos ang naging net worth nito as of December 31, 2025. Mula ito sa kanyang 2025 total assets na 461.41 million pesos at total liabilities na 300,000 pesos. Nasa 441.73 million pesos naman ang net worth ni Remulla mula sa kanyang idineklarang salin noong October 2025. Base sa 2025 salin ni Remulla, nakapagtala ito ng real property assets na nagkakahalagang 112.89 billion pesos. Binubuo ito ng 9 na residential housing lots sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, Cavite at Baguio, isang commercial landed building sa Makati, at 4 na agricultural farm lots sa Cavite. Dito rin maaaring nagmula ang pagtaas ng net worth ni Remulla dahil sa pagkakadagdag ng 4 na agricultural farm lot na may kabuuang halaga na 35.15 million pesos, mga ari-arian na hindi pa nakalista sa kanyang October 2025 sell-in. Idineklara rin ni Remulla sa kanyang 2025 salin ang nasa 348.52 million pesos na personal properties. Kabilang na rito ang iilang stocks, motor vehicles, mga alahas, muebles at ilang personal na kagamitan. Nakalista rin ang cash on bank na nasa 280.65 million pesos at isang dollar account na naglalaman ng higit 270,000 US dollars o 16.56 million pesos. Kasama naman sa idineklarang liabilities ni Remulla ang isang personal loan na nagkakahalagang 200,000 pesos at isang unpaid subscription sa isang korporasyong nagngangalang La Poche Villa Realty Incorporated na nagkakahalagang 100,000 pesos. Idineklara rin ni Remulla sa kanyang 2025 salin ang pagiging shareholder nito sa ilang livestock at realty businesses sa Cavite at Makati. Bukod sa idineklarang yaman, kabilang din sa mga nararapat isaad sa salin ang mga kamag-anak na nagtatrabaho sa gobyerno, kung saan 4 ang idineklara ni Remulla. Ang mga ito ay ang kapatid na si John Vic Remulla na ngayon Interior Secretary, at ang mga anak na si Cavite 7th District Representative Crispin Diego Remulla, Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla, at naik Cavite Vice Mayor Jacinta Remulla. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
3: Bagamat positibo raw ang unang round ng peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran, tila taliwas naman ang pananaw ng Israel. Handa raw silang manatili sa gera sa ngalan ng kanilang proteksyon. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
12: Matapos muling isara ang Strait of Hormuz, wala pang isang linggo nang pirmahan ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Amerika at Iran, positibo raw ang unang round ng negosasyon ng dalawang bansa sa Lake Lucerne Summit sa Switzerland ayon sa negotiating nations na Qatar at Pakistan. Positive at constructive daw ang pagkupulong kung saan dalawa ang napagkasunduan. Una, ang isang high-level committee na magbibigay daw ng political oversight sa negosasyon. Dito magre-report ang chief negotiators ng Iran at US, pati na rin ang kanilang working groups pagdating sa contested discussions sa nuclear ambition ng Iran, sanctions, at dispute resolution para maipatupad ang MOU. Magkakaroon din ng roadmap kung saan kabilang ang magpapatuloy na technical talks ngayong linggo sa Switzerland.
13: The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way?
12: Pangalawa, nagkasundo rin ang lahat ng kampo sa isang deconfliction cell o komunikasyon tungkol sa mga operasyon ng mga involved na partido para tuluyan ang ma-terminate ang military operation sa Lebanon. Nang matanong naman si U.S. Vice President J.D. Vance tungkol sa pag-atake ng Israel sa Lebanon, malaki na raw ang iniayos ng sigalot sa lugar ngayon.
13: These things are always a little bit messy. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. I think that the President of the United States and the United States of America have done more to stop the conflict in Lebanon than any government anywhere in the world over the last few months.
12: Inatasan daw siya ni U.S. President Donald Trump na tiyakin ang tigil putukan sa rehiyon. Si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu naman tila taliwas ang direksyon sa alyansa nila ng Amerika dahil kahapon ang pledge ng Israel bukod sa hindi raw nila hahayaan na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran, hindi rin daw sila aatras sa security zone sa Lebanon sa ngalan ng proteksyon ng Israel. Ibinida rin ni Netanyahu sa isang summit na ang kanyang desisyon na bombahin ng Iran kasama ang Amerika ay ang pumigil sa umano'y atomic bomb na sana nabuo ng Tehran kung hindi sila umaksyon.
14: Together with our American friends, the American Air Force, the American military, we carried out the largest airstrike in our history. We destroyed Iran's nuclear infrastructure.
12: Sa kabila rin ng MOU na pinirmahan sa makasaysayang Versailles sa France, si U.S. President Trump nagbabala na kung hindi ititigil ng Iran ang anyay highly paid proxies nila sa Lebanon na nangugulo raw sa lugar, aatake muli sila. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
10: Halos 2 taon lang sa pwesto, nagbitiw na si British Prime Minister Keir Starmer. Nasabihan na raw niya si King Charles hinggil sa kanyang desisyon at mananatili siya sa posisyon habang wala pang kapalit. Naharap si Starmer sa matinding pressure mula mismo sa kanyang partido kasunod ng ilang issue at high-profile resignations nitong mga nakaraang buwan. Mas tumindi pa ang panawagan kamakailan nang manalo ang kanyang rival na si Andy Burnham sa special parliamentary elections. Ang papalit kay Starmer ay ang magiging 7th UK Prime Minister sa loob lang ng 1 dekada.
4: Amid reports na wala na talaga sila ni Bea Alonzo, nasa London daw ngayon si Pure Gold heir Vincent Ko. Ayon sa source ni Abante Entertainment editor June Lalin, business ang pakay ni Vincent sa UK trip. Ikakasal dapat ang businessman kay Bea sa Spain noong May 14. Pero bukod sa issue sa prenup, nag-interfere din umano ang 2 taong may say sa karir ng aktres at posibleng mawala ng negosyo pag nag-retire si Bea sa showbiz. All is well between exes Keith Urban and Nicole Kidman. Nicole gave a Father's Day tribute to the dads in her life, including her former husband. The IG story shows Keith carrying their 2 daughters on his back. Just a day earlier, may shout-out din ang aktor kay Nicole na binati niya ng happy birthday also on Instagram. The former couple announced their split last September after 19 years of marriage. Na-finalize ang kanilang divorce nitong January. Controversial naman ang Father's Day post ni Gisele Bündchen. Inisnap kasi ng supermodel ang ex-husband na si Tom Brady whom she shares 2 children with. But Gisele paid tribute sa kanyang current asawa na si Joaquin Valente as well as her own dad. Just a month ago, binati pa ni Tom si Gisele on Mother's Day by posting a picture of her. The two were married for 13 years before they divorced in 2022. Businessman Anthony Pangilinan couldn't be prouder sa anak at aktor na si Donnie. On Bilyonario News Channel's The Daily Dish, Anthony said that while they don't always agree, what matters most is seeing his son hold on to his values. And yeah, it's not about raising children who will simply follow in your footsteps, but about hoping that they will one day surpass you.
15: He went into prayer before he made his final decisions on what to do with that movie. And nung nakita ko yon, sabi ko, yes! Kahit di tayo magkasundo sa may Diyos ka. Kahit hindi tayo nagkaka-align, basta alam mo yung prinsipyo mo.
4: Dagdag ni Anthony, apologizing and respecting each other's individuality are keys to a happy family life.
15: I think apologizing is part of authenticity and connection. So yeah. When you said close-knit, importante yun na nagkakaaminan kayo pag may problema.
7: Yeah.
4: After her dream run sa Berlin Open, Alex Ayala umangat pa sa world rankings. At Reese Witherspoon umaten sa 25th anniversary ng Legally Blonde. Susunod yan sa Agenda.

0: in the afternoon. Ayon sa PAGASA, posible rin itong maging bagyo sa Miyerkules o Huwebes habang kumikilos po palapit dito sa may North Philippine Sea. Pero ang magandang balita, hindi naman ito lalapit sa ating kalupaan at hindi magiging sinlakas ng bagyong Francisco. Sa latest track ng PAGASA, pinakamalapit ang bagyong Francisco bukas dito po sa may Batanes at Babuyan Islands, around 200 to 300 kilometers po mula sa kanyang mata. At mula sa kanyang mata, saka po ito kikilos pahilaga sa Miyerkules at magsisimula lumayo sa araw ng Huwebes. Lalabas naman po ito ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng umaga patungo dito sa may Okinawa sa Southern Japan. Habang ang LPA sa labas ng PAR, inuulit po natin mananatili pong malayo at walang anumang epekto sa ating bansa for this week. Dahil kay Francisco, nakataas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 dito po sa may Batanes at sa may Northeastern Cagayan, kabilang na ang eastern portion of Babuyan Islands. Pag may signal number 1, asahan po ang malalakas na hangin na maaaring makasira ng ilang pananim at halaman, gayon din ang ilang bahay na yari sa light materials. At pag may signal number 1 din po, pagbabawalan munang pumalaot ang anumang uri ng sasakyang pandagat. Bukod sa hangin, may aasahan din pong significant na ulan simula po Martes hanggang Miyerkules ng hapon dito po sa may Batanes at Cagayan, direktang epekto ng bagyo. At dito rin sa may Occidental Mindoro and Antique simula po bukas, may malalakas na mga pag-ulan dahil naman sa hanging habagat or southwest monsoon. Kaya sa mga ka-weather natin sa mga lugar na ito, paghandaan na po ang malalakas na ulan na posible magdulot ng pagbaha at landslides. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, June 23, araw ng Martes, sa Luzon meron pong pagkulimlim at may hinang ulan sa umaga dahil kay Francisco. Dito po sa may Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte at sa may parting Southern Luzon kabilang ng Occidental Mindoro, Romblon, Masbate, Sorsogon at Albayan po ay dahil naman sa habagat. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, posible na ang light to moderate rains dito po sa may Ilocos Region, Apayao, Batanes, Cagayan, dito rin po sa may Benguet, down to Zambales dahil pa rin sa bagyong Francisco, at dito pa rin sa may parting Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, down to Cavite, Batangas at halos buong Mimaropa and Southern Bicol Region dahil naman sa habagat. Kaya ka-weather, magbaon ng panging bukas at magantabay sa posibleng rainfall warnings ng PAGASA. Sa bandang Palawan, Visayas at Mindanao, mula umaga hanggang tanghali may aasahan din pong light to moderate rains dahil sa southwest monsoon sa may southern Palawan, gayon din sa may Antique, Aklan, Guimaras, Iloilo, Negros Provinces at Zamboanga Peninsula. Kaya sa mga ka-weather dyan na papasok po sa trabaho o eskwela bukas, huwag din pong kalimutan ang payong. Pagsapit ng hapon at gabi, mas lalakas pa ang mga pag-ulan dala ng habagat sa buong Palawan. Kitang-kita itong kulay pula. Minsan malakas po na ulan yan. Gayun sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Zamboanga Peninsula. Habang posible na rin ang light to moderate rain sa gabi dito sa may Eastern Visayas, gayun din sa Bangsamoro Region, Northern Mindanao, Caraga at Cotabato Province. Kaya patuloy na paalala ng PAGASA, magantabi pa rin sa ating warnings at mag-ingat sa pagbaha sa low-lying areas at landslides naman sa bulubundukin na lugar. Yan muna napapanahong balita ngayong Lunes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.
1: Alex Ayala makes history once again as the first Filipina to become a seeded player sa Grand Slam event. The Pinoy tennis sensation earned a coveted seed sa Wimbledon following her dream run sa Berlin Open. After finishing sa semifinals sa Naturang Tournament, Ayala climbed 5 spots sa WTA rankings to number 30, just one spot down her career high of 29 noong March. But bago ang Wimbledon, Ayala will first make her debut sa Bad Homburg Open in Germany tonight, Manila time. Una niya makakalaban si world number 26 Elise Mertens ng Belgium. Magbabalik din sa Wimbledon singles si Serena Williams. The 7-time champion was handed the final wild card by the All England Club. Una lang na-confirm na maglalaro siya sa doubles with her sister Venus Williams. Magsisimula ang Grand Slam tournament on June 29 after a 4-year absence. Serena made her competitive return earlier this month sa Queen's Club Championships. She has since played 2 doubles matches, one being in Berlin this week. Reese Witherspoon officially passes the pink baton. Nag-reunite ang cast ng Legally Blonde for a double celebration. Bukod sa launch ng upcoming prequel series, 25th anniversary din kasi ng hit 2001 comedy film. present to events in a Jennifer Coolidge, Selma Blair, Ali Larter, Matthew Davis, and Victor Garber. Naging emotional si Reese nang bigyan ng advice ang aktres na si Lexi Mintry, who plays the younger version of her iconic character Elwood sa bagong series.
2: I want you to understand the responsibility to me is to
3: shoot off.
2: The grinds are going to come up to you, and it's like, it's a massive responsibility. So I want to say, on top of being this incredibly disciplined, talented young woman, she has such a beautiful heart. I could not be more proud to pass the baton or the pink torch to Lexi Mintry as the new Elwood.
1: The series, titled Elle, will be released on Prime Video on July 1st. For the first time, magta-tax reveal si King Charles. The British monarch will share his tax payments on Thursday as part of the annual royal accounts. Ayon sa Buckingham Palace, part ito ng efforts for greater transparency and accountability. By law, hindi required si Charles to pay income tax, capital gains tax, or inheritance tax on what he received from the late Queen Elizabeth II. But he has voluntarily agreed to pay income tax and capital gains tax on any sale of private assets.
4: Na parang walang tensyon sa Senado, natanghal si Senador Robin Padilla ng screening para sa kanyang 2020 docufilm na Memoir of a Teenage Rebel. At ang sumuporta rito, si Senate President Win Gatchalian. Spotted pa ang dalawa at nagkamayan at magkatabi sa upuan. June 17 lang ng formal na itinalaga si Gatchalian bilang SP at natapos ang leadership standoff sa pagitan ng kanyang paksyon at ng Cayetano Block na kinabibilangan ni Padilla. Ayun, friends, kaya nga sinasabi nila, ano yun?
1: Friends naman pala sila.
4: Oo. Hindi, kasi di ba sinasabi nila before, ang posibleng palatable, acceptable sa kabilang the other side would be Senator Win among the candidates doon sa new majority ngayon.
5: Kumbaga, pwede siyang mag-reach out sa both sides, no? Mm-mm. Of the aisle. Kumbaga. Tsaka, pelikula yun eh. Parang lahat naman ata pwedeng magkaisa pag manonood na ng sine.
4: Tama naman. Pero it's also nice to see them together, di ba?
1: Yeah. Outside of work, at least.
4: Outside of work. Kulang na lang si si Senator Alan Cayetano.
5: Ah,
4: 'di ba? Kasi sabi ni Senator Irwin sa kanya, pumasok ka na lang. Go to work.
5: Ano kaya pwede i-premier night para mapapasok si Senator Alan?
4: Return to work. 'Yun ang dapat na malaman natin. Hintayin natin kung magkakaayusan yung dalawang factions.
5: Meron pa silang mahigit isang buwan na bakasyon.
4: Until,
5: magta-trial pa pala.
4: Mag-i-impeachment, Willard. July 6 ang impeachment.
5: Malapit na.
4: Oo. So, ilan linggo yun?
5: Two weeks.
4: A little over 2 weeks. Yes. So, dun sila magkikita-kita at magsasama-sama muli.
5: At iyan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
1: Ako naman po si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
4: At ako si Pinky Webb. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda. Matibag, Director Matibag. Finally. Pero ang late eh. Ang ganda ng mga model.

0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Huh? Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sagad.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Yan po ba kayo sa mga samahan po, grupo ng mga magsasakapujaan ng abaka sa Catanduanes para ho sa gayon sa iisang boses sa pamamagitan po ninyo ay meron ho silang kakampi ika nga para maipaabot ho yung kanilang mga pangangailangan?
1: Opo, na nakikipag-unayan po tayo. At sa katunayan nga po, talagang hindi pa man po ako na-designate bilang PBM. May ano na po kami, nakikipag-usap na po ako para magkaroon po ng kooperatiba dito po sa Catanduanes, ang mga magsasaka, ang mga mag-abaka. Yun po.
0: Ano ho ang mga pangunahing hinaing nung po mga mag-aabaka? Ano ho yung palagi po nilang sinasabi na numero unong problema ho nila?
1: Ang pinaka numero unong problema nila, sir, yung ano? Yung banchitap virus po, talagang mahirap po talaga yun sa aming abakahan.
0: Oho.
1: Halos lahat po ng mga abakan dito talagang naubos na po. Kaya yun ang isinusulong ko rin at makikipag-ugnayan po ako sa mga ahensya kasi alam ko naman na ano lang ako, kumbaga designated, short time lang talaga ang pagiging PBM ko. Kaya kung sakali man, talagang ito na po yung ano, yung para marinig ng mga ahensya na talagang kailangan po ng mga bakaliro na masolusyonan po ang problema.
0: Meron ho ba kayong datos, acting BM o impormasyon? Gano'n ho karami ang mga mag-aabaka ho dyan?
1: Opo, talagang kumbaga sa dito sa amin, ang sektor po ng mag-aabaka talaga ang mas marami po. Mas marami.
0: Meron ho ba tayong impormasyon kung gaano ho sila karami bilang po nila acting BM?
1: Siguro po sa mga ano, sa 100% po, siguro mga 60% po aming mag-aabaka.
0: Yun po ang pangunahing kabuhayan ng mga residente diyan. Papaano ho sila natutulungan ng local government po ng Catanduanes?
1: Marami ring ano, maraming programa na inaano si Gobernador Asanza para po sa amin ng mga bakalero. Kaya nga sa ngayon, kumbaga, yun nga yung ano, yung bibili po ang lalawigan ng produktong abaka para masustain po yung ano, yung presyuhan ng abaka.
0: Mm-hmm. Gaano ho kahalaga na galing mismo sa sektor mismo ng mga mag-aabaka, yung pong nagsusulong din ng kanilang mga hinaing at panawagan, kumbaga yung nakakaunawa ay kagaya po ninyo?
1: Ay, napakahalaga po talaga, sir, kasi hindi po talagang kumbaga talagang hindi po imagination lang, hindi po imagination lang ang ano, kasi ako po mismo talaga yung nakakaranas ng hirap at siyempre alam ko rin yung pagod rin ng mga kapwa bakalero, kaya alam ko kung talagang ano, alam ko yung mga solusyon para natin masolusyonan no yung problema po ng mga bakalero po dito sa Catanduanes.
0: Oho, isang tanong ko na lang po, Acting BM, mainit ho ngayon yung balita ng nangyaring pamamaril sa Tacloban. Paano ho kayo ngayon maghahain po ng inyong mga suhestyon at mga plano para po sa Catanduanes para hindi ho mangyari yung insidente po na ganito din sa mga paaralan po sa inyo?
1: Ay, pag ganyan po talagang dapat iyan natin diyan, i-maintain natin ang peace and order at saka dapat talagang makipag-coordinate tayo sa mga dito sa halimbawa sa barangay natin, sa mga barangay official, sa mga kapulisan na sana paigtingin ang kanilang mga programa para po sa peace and order.
0: All right, maraming salamat po sa inyong oras, Acting Board Member Adrian Torcelino. Magandang gabi po sa inyo.
1: Magandang gabi rin po. Salamat, salamat po.
0: Ilang linggo na ang nakalipas mula nang pumanaw ang student-athlete na si Rene Baterbonia. Pero hanggang ngayon, dagsa pa rin ang mga taga-suportang dumadalaw sa kanya sa Talacogon, Agusan del Sur. Narito ang politiko update ni Andrea Salve.
2: Tila ng mga tao ang bumungad sa amin nang pumunta kami sa bahay ng pamilya Baterbonia ngayong araw. Ilang araw nang sinasadya ng mga tagahanga ng yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia ang kanilang bahay mula nang maiuwi ang labi nito sa kanilang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Mainit naman silang tinatanggap ng mga kaanak ni Rene. Sa sala, nakapaskil ang malaking tarpaulin ni Rene o bobet kung tawagin ng kanyang pamilya. At sa gitna ng buhos ng mga tagahangang gustong masilaya ng munting bahay ng kanilang idol, nakausap namin si Mommy Jocelyn, ang lola ni Bobet at isa sa mga nag-aruga at nagpalaki sa kanya. Naaalala niya pa raw ang pakiusap sa apo na ipagpaliban muna ang pagluwas sa Maynila. Noon pa lang daw kasi nila na solo si Bobet matapos ang palarong pambansa.

0: sa ngayong taon sa Agusan del Sur, pero hindi na niya ito napigilan.
1: Di akong gipugnan. Kung kaya sa larga, kaya bago pa kaya ka diri, gimingaw kami. Sanga, sige na mami. Sige lang mami, agwanta lang ninyo ang kamingaw kay pag abot na ako diri, gwapo na itong balay. Muna yung pangarap. 5 years daw siya mabalik, nindot ang balay.
0: Nakausap pa raw ni Mommy Jocelyn ang kanyang apo, gabi bago nangyari ang trahedya sa team building ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora.
1: Iyon siya nga, pasigaw suga mami, pasigaw na ako suga mo, nasa daddy ni mo tulog na, ang tulog na ni. Ang iyang gingon, amping mo mami ha, nga nung nag-umapa mo, di na miniya pa umahon.
0: Abala rin ang lolo ni Bobet na si Daddy Ruby. Nasa gitna ito ng pag-aasikaso sa ibang mga kaanak at mga bisitang tagahanga, pero napagbigyan niya kami ng kaunting panahon para makilala si Bobet mula sa mga mata ng isang lolong nangungulila sa apong Yumao. Mataas daw ang pangarap nito. May pangarap na hindi lang pansarili kundi para rin sa kanilang buong pamilya.
2: Di mabot ko, anang adlawa, pag-abot na ako, sukatong dahin ko niya. Di kumusta, gaksong dahin ko na, lamig-lamigong dahin ko niya. Murag sakitan ko, anak. Murag di ko kalimot ba? Di ko niya. Mao nang ipangandoy gid niya nga makaadto lang siya sa Manila. Puon. Makabawi gid siya sa imong ginikanan, kinaluoy siya sa minahan niya. Halos di na makapaulay tungod sa pagkayo sa ilang mga mangod, pagpangitag ka pagkaon.
0: Kasabay ng pangungulila na riyan din ang hinagpis. Isa-isa na raw kasing natutupad ang mga pangarap ni Bobet, pero tila naging kabayaran naman ito ang kanyang buhay. Hindi matanggap ni Mommy Jocelyn ang nangyari sa apo.
1: Sa nga nung ilang ipatay dito nga, sa naghuna-huna mi nga, bakod ni magduda nga, mamatay dito kay diri sa Davao, pinanggaman sa engkot. Ang Ateneo sa Manila, kamo ang manubag anak, kay dito naman sa inyong kamot. Ikaw nga kots, ikaw manubag anak, kay ikaw ang nagunit ato.
0: Sa gitna ng gumugulong na investigasyon, nanawagan din si Mommy Jocelyn sa teammates ni Bobet sa Ateneo Blue Eagles. Anya, magsabi lang daw ang mga ito ng totoo. Hindi raw nila hahayaang hindi mabigyan ng hustisya ang nangyari sa apo.
3: Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
4: Bagamat gumugulong ng investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili, dismayado pa rin ang ilang estudyante ng Ateneo de Manila University. Alamin kung bakit sa Politico Update ni Remus Macasero.
5: Naglabas ng matinding hinanakit ang ilang Atenista dahil sa patuloy na pananahimik umano ng kanilang administrasyon sa pagkamatay ni na Divine Adili at Rene Baterbonia. Tumatambad raw sa kanilang komunidad ang kawalan ng malinaw na aksyon tungkol sa trahedyang naganap sa Aurora.
6: For them to take this long feels like a red flag. Personally, I do feel disappointed, especially as a student, because the administration of course is supposed to take care of their students. And I think the resignation of the Baldwin and the other coach is proper naman, right? But I do feel like the school administration could have still done measures, especially earlier, and preventative measures as well.
5: Gumulong na ang mga investigasyon ng NBI at CIDG. Pero para sa ilang estudyante, tila left in the dark sila ng sarili nilang pamantasan.
7: This definitely could have been avoided. These kids are traumatized. They're also kids, and I think people have to understand that, but rather it's something that has to do with negligence. The adults should have been able to prevent this. All people, I guess, related who are left in the dark, they should have been able to speak up on the issue sooner. And I think if Ateneo wants to at least, other than, let's say, banning the staff and removing Coach Baldwin, they should also find a way, I guess, to come back from that silence, because people are really upset and confused about that.
5: Nananawagan ngayon ang mga Atenista ng transparency sa investigasyon at hustisya para sa dalawang nasawing atleta. Managot din daw ang mga dapat managot.
8: Para sa Politico Nightly, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
4: No-show ulit si resigned Ateneo head coach Tab Baldwin sa NBI ngayong araw. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bukas na inaasang haharap si Baldwin kaugnay ng investigasyon sa pagkalunod ni na Divine Adili at Rene Baterbonia sa isa umanong bootcamp sa Aurora. Ikatlong beses na ito na di nakasipot si Baldwin na humarap na sa CIDG noong Biyernes para sa hiwalay na investigasyon sa trahedya. Umalo sa higit 461 million pesos ang net worth ni Ombudsman

0: Boying Remulla sa katapusan ng 2025. Batay ito sa kanyang pinakabagong Sal-N. Ang detalye sa politiko update ni John Manalo.
1: Nasa 20 million pesos ang itinaas na idineklarang yaman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla 3 buwan matapos siyang maupo bilang pinuno ng anti-graft body. Ayon sa kopya na 2025 Sal-N ni Remulla mula sa kanyang tanggapan, 461.11 million pesos ang naging net worth nito as of December 31, 2025. Mula ito sa kanyang 2025 total assets na 461.41 million pesos at total liabilities na 300,000 pesos. Nasa 441.73 million pesos naman ang net worth ni Remulla mula sa kanyang idineklarang Sal-N noong October 2025. Base sa 2025 Sal-N ni Remulla, nakapagtala ito ng real property assets na nagkakahalagang 112.89 million pesos. Binubuo ito ng 9 na residential house and lots sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, Cavite at Baguio, isang commercial landed building sa Makati, at 4 na agricultural farm lots sa Cavite. Dito rin maaaring nagmula ang pagtaas ng net worth ni Remulla dahil sa pagkakadagdag ng 4 na agricultural farm lot na may kabuuang halaga na 35.15 million pesos, mga ari-arian na hindi pa nakalista sa kanyang October 2025 Sal-N. Idineklara rin ni Remulla sa kanyang 2025 Sal-N ang nasa 348.52 million pesos na personal properties. Kabilang na rito ang iilang stocks, motor vehicles, mga alahas, muebles at ilang personal na kagamitan. Nakalista rin ang cash on bank na nasa 280.65 million pesos at isang dollar account na naglalaman ng higit 270,000 US dollars o 16.56 million pesos. Kasama naman sa idineklarang liabilities ni Remulla ang isang personal loan na nakakahalagang 200,000 pesos at isang unpaid subscription sa isang korporasyong nagngangalang La Poche Villa Realty Incorporated na nakakahalagang 100,000 pesos. Idineklara rin ni Remulla sa kanyang 2025 Sal-N ang pagiging shareholder nito sa ilang livestock at realty businesses sa Cavite at Makati. Bukod sa idineklarang yaman, kabilang din sa mga nararapat isaad sa Sal-N ang mga kamag-anak na nagtatrabaho sa gobyerno, kung saan 4 ang idineklara ni Remulla. Ang mga ito ay ang kapatid na si John Vic Remulla na ngayon Interior Secretary, at ang mga anak na si Cavite 7th District Representative Crispin Diego Remulla, Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla, at naik Cavite Vice Mayor Jacinta Remulla.
2: Para sa Politico Nightly, John Manalo, Bilyonaryo News Channel.
0: Wala pang arrest warrant laban kay Senator Dante Marcoleta. Itong nilinaw ng PNP matapos sabihin ni Marcoleta na lumabas na ang arrest order kaugnay ng kanyang plunder at indirect bribery case. Pinabulaanan din ng PNP na may ikinasa na itong operasyon para tugisin ang senador. Nagugat ang kaso ni Marcoleta sa 75 million peso campaign donations noong nakaraang eleksyon na hindi niya dineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Kabilang sa campaign donors ni Marcoleta si dating Congressman Mike Defensora. Makalipas ang mahigit 8 taong pagtitiis, napuno na ang mga taga San Jose del Monte, Bulacan sa palpak na serbisyo ng prime water. Ang detalye sa politiko update ni Mike Carazon.
3: Pumalag na ang mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan laban sa prime water na dating pag-aari ng mga Villar matapos ang mahigit 8 taong palpak umanong serbisyo nito sa lungsod.
4: Ang kalaban po ng prime ay ang taong bayan ng San Jose del Monte. Buong bayan po ng San Jose del Monte ang nananalangin sana po itigil na ang serbisyo ng prime.
3: Sa ngayon, hindi pa umaalis ang prime water sa joint venture nito sa Water District. Kaya naman, hiling ng mga residente.
5: Nananawagan po kami na sana po palayain na po kami ng prime water. Sa walong taon po na tinake over ng prime water yung pangangasiwa sa tubig namin, 8 taon na rin po kaming puyat. Ang tubig po namin ay mula 12 hanggang 3 a.m. lang po.
6: Tuloy-tuloy na paniningil sa kabila ng umanoy, papatak-patak na tulo ng tubig sa gripo na minsan pangaraw ay wala ang hinaing ng mga residente dito sa San Jose del Monte, Bulacan.
5: Ilang taon na po kaming puyat sa kakahintay ng tulo ng tubig, nakakaunti lang para makaipon. At ilang taon na rin po kami nagtitiis sa sobrang dobling gastos po. Ang mahal ng binabayaran namin pero wala namang tulo.
3: paglilinaw

0: naman ng SJDM LGU, walang karapatan maningil ang Prime Water dahil illegal itong nag-ooperate sa lungsod.
1: First of all, the Prime Water Infrastructure Corporation has no business permit here in the city government, you know, issued by the city government of San Jose del Monte. Therefore, they have no right, there's no privilege whatsoever na pwede silang mag-operate dito sa lungsod ng San Jose del Monte.
0: Nangako rin ng LGU na aayusin nila ang problema sa tubig. Nakatakdang magkaroon ng pagtinig sa Las Piñas Regional Trial Court ang LGU at Prime Water sa Miyerkules para sa hinain itong TRO.
2: Para sa Politico Nightly, Mike Arason,
0: Billionaire News Channel.
3: Nakakahiya sa mga investor. Yan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos nang inspeksyonin ang isang rehabilitated portion ng Metro Cebu Expressway ngayong araw. Bagaman madadaanan na under repairs pa rin ang isang bahagi ng kalsada matapos itong gumuho noong October 2023, naasahan na magpapalakas ng ekonomiya ng Southern Cebu ang naturang kalsada.
4: Nakakahiya sa ating mga investor na hindi natin sila inaalagaan na mabuti, kaya inayos natin kaagad. So good, at may isa pang daan, there's another section na dito papunta rin, ginagamit din nila, that will be finished by within a year from now. So patuloy lang ang ating ginagawa.
3: Nagpahayag ng pasasalamat si Senador Ping Lacson sa Russia matapos pakawala ni Russian President Vladimir Putin ang 24 na Pinoy na na-detain matapos mabiktima ng illegal recruitment. Sa isang social media post, sinabi ng senador na tila iniligtas ng Russian President ang ating mga kababayan sa posibilidad ng habang buhay na pagkakakulong. Tinawag ni Lacson na isa sa biggest achievements si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagdalaw sa Russia ang pagpapalaya sa ating mga Pinoy na siyam na buwang nakulong. Abangan ang ating Politico Local Stories sa aming pagbabalik.
5: Pagtatanggol ko hanggang suli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa akin.
6: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore.
7: The motion is approved.
8: Nagkagirian si SILG John Vic Rebulla at Senador Robin Padilla.
9: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
10: Bayaran umano ang media.
11: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.
12: When there are incidents like this, you call the police agencies, you call the NBI.
13: The only thing I saw was naubos yung pagkain sa catering. So if you were really scared, I wouldn't be playing chess. Point blank, if there was really a shooting, the first thing that OSAA should do is to go to the senators, give them bulletproof vests, put them in a safe position instead of living there in the lounge and eating catering.
14: Abogado, Thursday,
15: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
16: In a time when every issue has two sides.
17: I think they will finally rule on that.
18: And na-shock ako din sa mga salita niya.
19: Question ko, bakit hindi niya pinaglaban?
20: It is a matter of personnel and resources management.
16: But here, every voice gets heard.
21: These are people that have worked battles politically in the past, mm-hmm. And they will settle.
22: Baka naman may rubad.
16: Different views, one conversation. The Spokes on the Billionario News Channel.
3: Sa ating politiko lokal, mas ilalapit pa ang digital education sa mga kabataang Manileño sa pamamagitan ng bagong mobile learning center na handog ng JCI Manila. Ayon kay Mayor Isko, binubuo ito ng 2 container van na ginawang computer learning centers na may tig 11 computer units, 10 para sa mga mag-aral at 1 para sa instructor. Layunin ng proyekto na bigyan ng mas madaling access sa digital learning ang mga kabataang nagnanais matuto at magkaroon ng mas magandang pagkakataon sa hinaharap. Ibinalik din ng alkalde ang alaala ng ISCOM Computer Learning Center na kanyang itinaguyod noong konsyal pa siya.
23: Itong mobile computer learning center, very close to my heart to. Kung may paalala ko lang sa inyo, when I was a councilor then, 1998, tinatag ko yung

0: SCOM, SCOM Moreno Computer Learning Center. That was in 1998. Until natapos ako as Vice Mayor, we've served more than 20,000 graduates.
1: Dagdag ni Yorme, isang hakbang umano ito tungo sa mas digital, mas inclusive at mas maunlad na kinabukasan para sa mga kabataan ng Maynila. Sa Valenzuela, isang natatanging pagdiriwang ng pagbasa at pagkakaibigan ang pinangunahan ng Valenzuela City at Butchon, South Korea sa paglulunsad ng Simultaneous Reading Campaign. Ginanap ang aktibidad sa Valenzuela City Library at Valenzuela People's Park kung saan nakiisa mga mag-aral mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod. Layunin ng programa na itaguyod ang literacy, palawakin ang kaalaman sa iba't ibang kultura at patatagin ang pagkakaibigan ng mga kabataan mula Pilipinas at South Korea. Bilang sister cities, matagal nang nagsasagawa ng cultural at educational exchanges ang Valenzuela at Butchon para mapalali maugnayan at pagkakaunawaan ng kanilang mga mamamayan. Sa Pampanga, mahigit 11.6 million pesos na subsidy ang ipinamahagi sa 58 barangay sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Pinangunahan ni Governor Lilia Pineda ang pamamahagi ng tig 200,000 piso sa bawat benepisyaryong barangay. Kalahati ng halaga ilalaan para sa mga college scholar habang natitirang pondo gagamitin para sa mga proyektong pangkomunidad tulad ng CCTV cameras, patrol vehicles, tents at iba pang mahalagang kagamitan. Target ng programa na mapalakas ang edukasyon at mapabilis ang pagpapatupad ng mga proyektong direktang makikinabang ang mga residente sa mga barangay. Lipat tayo sa Tarlac, isang malaking hakbang para sa mas mabilis na serbisyong pangkalusugan nang mapili ang probinsya bilang pilot province para sa pagpapatupad ng IMAIFIP sa ilalim ng eGovPH app. Ayon kay Governor Christian Yap, layunin ng digital system na pabilisin at pasimplihin ang pagproseso ng medical assistance para sa mga indigent at financially incapacitated patients. Kabilang sa mga ospital na saklaw ng programa ang Tarlac Provincial Hospital, Concepcion District Hospital, Gilberto Ochudoro Memorial Hospital, La Paz Medicare and Community Hospital at Congressman Enrique Henry M. Cuanco Memorial District Hospital. Nakipagpulong din ang pamahalang palalawigan sa mga opisyal ng Malasakit Program Office at ng Department of Health para matiyakang maayos na pagpapatupad ng programa na asahang magiging mas madali at mas mabilis ang pagkuha ng tulong medikal ng mga Tarlakenyo sa pamamagitan ng makabagong digital platform. Sa makabuluhang pagtatagpo ang naganap sa isla ng Batanes nang dumating ang mga tao mula sa Lanyu, Taiwan upang muling makiisa sa kanilang mga kapatid na Ivatan. Sasakay na ang kanilang tradisyonal na sinedkeran. Tinawid nila ang malawak na karagatan bilang pagpapatunay ng matibay na ugnayan at pinagsasaluhang Austronesian heritage ng dalawang pamayanan. Bagamat maikli ang kanilang pagbisita, naging pagkakataon ito upang muling patatagin ang pagkakaibigan at pagkakapatiran na pinagtibay ng panahon. Bilang simbolo ng kanilang pagkakaugnay, pinagkatiwala ng mga bisita ang kanilang sinedkeran sa mga Ivatan, isang pamana na magpapaalaala sa kanilang magkasalo na kasaysayan at pinagmulan. Ayon sa pamahalang lokal ng Batanes, habang nagbalik ang mga tao sa Lanyu, bit-bit nilang mga alaala ng isang muling pagkikita na tiyak na magpapatuloy sa mga susunod pang henerasyon. Sa Iloilo City, mahigit 500 pamilya sa Molo District ang mas malapit na sa pagkakaroon ng sariling lupa matapos ang paglagda ng mga contract to sell para sa San Juan Villanueva Shan Housing Site. Pinangunahan ni Mayor Rice Treñas ang seremonya kung saan 517 benepisyaryo ang nabigyan ng pagkakataong makuha ang kanilang mga lote sa halagang 200 pesos per square meter. Sa ilalim ng programa, maaaring bayaran ng mga benepisyaryo ang kanilang mga lote sa loob ng 10 taon sa paraang mas kaya at abot kamay. Ayon sa alkalde, layunin ng pamahalang lungsod na magbigay ng ligtas, maayos at napapanahong pabahay na may sapat na pagkakataon para sa mga residente. Sa Davao Oriental, isang bagong yugto para sa turismo ng Banay-Banay, ang opisyal na paglulunsad ng

0: Amazing Banay-Banay bilang bagong tourism branding ng bayan kasabay ng pagdiriwang ng 57th founding anniversary ng Banay-Banay. Layunin ng inisyatiba na itampok ang mga natatanging tanawin, mayamong kultura at mga karanasang maipagmamalaki ng lokal na pamahalaan sa mga bisita. Pinahayag din ng pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental ang suporta nito sa pagpapalakas ng turismo bilang isa sa mga pundasyon ng lokal na pag-unlad at paglikha ng hanap buhay. Kasabay nitong inilunsad ang Tourism Trilogy na magsisilbing gabay sa mga susunod na programa at proyekto ng turismo sa lungsod. At sa Basilan, mas mapapadali na ang pagkuha ng malinis at ligtas na tubig para sa mga residente ng Barangay Lahi-Lahi sa Tuburan matapos ang formal na turnover at inauguration ng Water Supply System Level 2. Pinangunahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa pumuno ni Secretary Mel Senen Sarmiento ang paglulunsad ng proyekto kasama ang mga opisyal ng lokal at pamahalaang panlalawigan. Ayon sa mga opisyal, ang bagong water system maghahatid ng mas maayos sa serbisyo, kaginhawahan at mas mataas na antas ng kalusugan para sa mga pamilya sa komunidad. Isang mahalagang hakbang anila ito tungo sa mas maunlad, mas malusog at mas mapayapang Basilan. Good vibes naman tayo sa ating pagbubalik. Tutok lang sa Politico 90.
1: Dumating sa Amerika.
2: Crowds continue to grow, so we'll...
3: Here in Altadena, the real estate market.
4: Hope you have a wonderful, magical...
5: Para sa Agenda, reporting from Houston, Texas.
6: Billionaire News Channel.
7: From the United States to Canada's biggest stories. From business and politics to stories shaping communities across North America. BNC is on the ground, bringing stories that matter. Wherever news happens, we are everywhere. Wake up with Willard Chang.
8: Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.
7: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
9: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi.
10: Handa na ba kayo?
7: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back to back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
0: Oras na para sa ating Politiho. Sino itong dating politiko na muling napag-usapan matapos maiugnay sa isang umano'y tinagong pagkakaroon ng anak? Uy, sa isang kilalang showbiz personality. Ay sa ating Polybird, muling naungkat ang issue matapos madawid sa ibang kontrobersya ang nasabing showbiz personality. Kwento pa ng ating Polybird, nagsimula raw ang relasyon ng dalawa ilang taon bago ang pandemya at nauwi umano sa pagkakaroon ng anak. Pinili raw ng babae na manahimik at sa ibang bansa manganak pang maiwasan ng labis na pansin ng publiko. Matagal na rin umanong wakas ang kanilang ugnayan at nakipagpatuloy na sa kanikanyang buhay ang dalawa. Ang mas nakakaaliw para sa mga Marites, sinasabi raw na naging mas matagumpay pa sa negosyo at buhay ang nasabing showbiz personality pagkaraan ng mga pangyayari. Samantala, ang politiko naman hindi na nakabalik sa dati nitong pwesto matapos na matalo sa isang halalan. Ang clue, ang nasabing politiko matagal na umanong separated sa kanyang asawa. Habang nasabing babae nakapag-move on na rin ang meron na umanong bagong politiko na jowa. Makihula na kayo. Pasadang good vibes muna tayo. Binigyan pugay ng Batangas Province ang mahalagang papel ng mga ama sa pamamagitan ng ERPAT Celebration 2026 o Empowering and Reaffirmation of Paternal Abilities. Sa selebrasyon, binigyang diin ni Governor Vilma Santos Recto ang kahalagahan ng pagiging responsableng ama sa pagbuo ng matatag at masayang pamilya. Isa sa mga pinakaaabang bahagi ng pagdiriwa ang Notable Batanggenyo Awards 2026 na kumilala sa mga natatanging amang nagsisilbing huwaran sa kanilang mga komunidad. Nagpakita rin ng husay sa kusina ang mga tatay sa pamamagitan ng Airpat Cook-Off Challenge kung saan ipinamalas nila ang kanilang pagkamalikhain at pagmamahal sa pagluluto. Isang masaya at makabuluhang pagdiriwang para sa mga haligi ng tahanan. Patunay ng mga airpat, di lang mahusay magtaguyod, uy, kundi pati magluto. Samantala, isang masaya at makabuluhang pagdiriwang ng Father's Day ang hatid ng Takbo, Tatay Takbo 2026 sa Muntinlupa City. Ayon kay Mayor Rupi Biason, higit pa sa isang fun run ng aktibidad dahil nagsilbi itong pagkilala sa mahalagang papel ng mga ama at pagtataguyod ng malusog na pamumuhay. Naging tampok din ang mga champion na sina Eric at Mark na muling nangibabaw sa 5km at 10km category sa ikatlong sunod na taon. Ngunit ang isa sa mga pinaka-inspirasyonal na kwento ay ang 78 anyos na si Tatay Gliserio na naging pinakamatandang nakatapos ng 5km run sa kasaysayan ng event. Pero sino nga ba ang pinakamabilis tumakbo?
6: Takbo, Tatay, takbo! Kita niyo naman, walang makahabol sa akin. No? Tingnan niyo, bakante yung likod, walang makahabol. Pero ayun sila lahat.
0: Oh, di ba? Talagang walang makakahabol kay Mayor Rufy dahil siyang huli sa takbuhan. Pero mula sa mga champion hanggang sa mga lolong runner, lahat panalo sa takbo, tatay, takbo! At siyempre, may pa-Father's Day greeting din sa kasalukuyang Father of the Nation. Isang simple pero puno ng pagmamahal ng mensahe ang ibinahagi ni First Lady Lisa Araneta Marcos para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Father's Day. Sa kanyang social media post, binigyang pugay niya ang lakas, pasensya, malaking puso at kahit ang mga terrible jokes ng Pangulo bilang ama at haligi ng kanilang pamilya. Nagdulot din ng ngiti sa mga netizen ang kanyang birong executive order na naguutos sa Pangulo na magpahinga muna sa araw ng mga ama. Bawal rin ang stressful meetings at siyempre, mandatory ang dessert. Kasama sa post ang isang throwback family photo at kasalukuyang larawan ng pamilya Marcos na nagpapaalaala sa marami ng kahalagahan ng oras para sa pamilya sa kabila ng mga tungkulin sa publikong serbisyo. Isang sweet at light-hearted na pagbati na nagpakita ng mas personal na bahagi ng unang pamilya sa pagdiriwang ng Father's Day. Uy, happy Father's Day ha. Parang si JJ. Birthday ngayon ay ating Ojuman. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Wedge Kujama. Hanggang bukas dito sa Politico Nightly.

0: At kung titingnan natin yung how to penetrate in that certain location ay napakahirap po. Dahil maliban sa makitid yung daan, very narrow road, ay kung gabi lalo na, ay ginagawa pang parking area. So talagang hindi na passable lang aming fire trucks, kaya ang ginagawa na lang natin ay magladlad po ng napakahabang hose from the main road na accessible sa fire trucks natin. So just imagine, Ms. D, no, yung isang hose natin ay may length po ng 50 feet. No? So kung halimbawa po ay nasa 500 feet, so maaring kailangan po kami maglinya ng halos 10 na linya bago kami makapenetrate doon sa mismong seat of fire or kung saan nangyayari ang sunog. So sa mga ambulances din na rumiresponde ang ating mga emergency medical services, no, yun din ang mga challenges natin, marami pa rin po ay very inconsiderate. No? Kaya ang pakiusap namin, maging responsableng mamamaya naman. No? Kapag may narinig na emergency vehicle, ay magbigay daan, ay maaring tumabi. No, at hayaan makaraan ang mga emergency vehicle na yan, at huwag rin mag-tailgating. Yeah. Marami rin kaming na-observe niyan, no, dahil sa bigat ng traffic ay nag-take advantage din habang rumiresponde ang aming mga emergency vehicle. Nakasunod. Marami pong nakasunod at maraming na-aksidente lalo sa mga ganyang mga scenario, Misty. So yan po ang mga challenges dito sa NCR. Sa mga Metro City, ganun din po. Pero other provinces, yung condition naman ng road, no? Meron tayong mga rerespondihan na napakataas, no, na hindi kayang akyatin ng fire truck, kailangan pa magbawas ng tubig para lang makaangat, no, kasi napakabigat. So yan yung mga challenges natin, yung mga road condition. Meron pa some areas na talagang kailangan by foot ang ating pagresponde, hindi kakayanin ng mga sasakyan. So yan po ang usual na ating nararanasan. Kung ano naman, kung tag-ulan naman, maraming portion dito, no, sa halimbawa sa Metro Manila na hanggang more than sa knee deep ang depth, no, ng mga floods. So as much as possible, we will not compromise yung aming mga mahalagang gamit din. Meron kami mga special vehicle for that, so hindi na namin nilulusob.
1: Yeah. Sir,
0: so
1: Anthony, we're running out of time here, but as my final question to you, this is somehow personal. What is your advice para yun sa mga solo living? Kasi paano sila dapat mag-react to an incident, to an emergency response? Kasi normally po ang magiging reaction lang matataranta. But what's your, paano dapat nag-react on events like this?
0: Yes, napakagandang tanong, Miss D, at kailangan ng lahat yan, no? Be calm, first and foremost, no? Maging calm lang, at huwag kalimutan, pag humingi kayo ng tulong, makakarating agad, ang lalo na ang BFP, no? Huwag kalimutan yung numerong 911, that's a 3-digit, madaling i-recall, at lahat po, nationwide po ay covered na yan. So kung kailangan talaga ng tulong, kahit anong tulong ang nabanggit natin kanina, sunog ba yan o anong emergency yan, kailangan ng ambulance, tumawag lang sa 911 at makakarating ang inyong BFP, at pwedeng magbigay ng instruction habang kausap kayo sa 911. No, ang ating mga responders do, mga call takers doon ay trained din as mga first aider at other mga kailangang gampanan sa kuna. Then huwag kalimutan po yung kaligtasan din ng sarili. Kung kailangan mag-evacuate, evacuate, no. So sound the alarm, advise the fire department, fight the fire kung kailangan, no. And then evacuate para sa kaligtasan.
1: Okay, he is Fire Superintendent. Parating pa lang yung Senior Superintendent. Pagbalik dito ni Sir Anthony, Anthony Arroyo of the BFP. And thank you so much for coming to the show, sir.
0: Again, Ma'am G, thank you for inviting us again. So, sa uulitin po.
1: Yes. And that concludes our round of the stories driving the industry forward. I'm G Baroga. Join us again tomorrow on Shift Happens, your fast-track guide to everything on the move. Keep it here on the Billionario News Channel and Mellow 947 BFM.

Makitid na daanan. Magandang araw po. Kapit pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Kapag pinapili ka kung saan mo gustong dumaan, sa napakakipot na daan o sa maluwag na landas, ano ang pipiliin mo? Marami ang pipili sa maluwag na daan. Sa kalaparan ng daan, pwede kang magpatakbo ng sasakyan na sobrang bilis. Pwede ka pang tumawid ng pasipul-sipul pa. Pwede pang magtayo ng mga kubol at tindahan. At madaling tumakbo kung may tinatakasan ka. Para sa iba, ang malapad na daan ay pahiwatig na malaya mong gawin ang gusto mo. Ayaw natin ng makitid na daan para tayong nasasakal, hindi ka makagalaw. Pero kapag makitid ang daan, nag-iingat ka. Baka mabangga ka o ikaw ang makabangga. Titingnan mo rin baka may masagi kang bata o may edad o bisikleta sa lansangan. Yan ang kagandahan ng makitid na daan. Nagiging mulat ka sa paligid. Hindi pwedeng padalos-dalos. Tinuturuan tayo ng makitid na daan na pahalagahan ng kapwa at kapaligiran. Sinusupil ng makitid na daan ang pagka-makasarili. O Diyos, sa mga makitid na daan ng buhay, alagaan nawa namin ang kapwa. Amen.

0: Wake Up with Willard Chang.
1: Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.
0: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
2: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi.
3: Handa na ba kayo?
0: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back to back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
4: Pagtatanggol ko hanggang suli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa akin.
5: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore.
6: The motion is approved.
7: Nagkagirian si SILG John Vic Rebulla at Senador Robin Padilla.
8: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Dante Marcoleta laban sa media.
9: Bayaran umano ang media.
10: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. Baril na ginamit ng suspect sa Tacloban school shooting, pag-aari ng kanyang tiyahin na pulis. Mga mambabatas, inundin na ang pamamaril sa Tacloban. At Strait of Hormuz, bukas na muli ayon kay U.S. Vice President J.D. Vance. Inundin na ng mga senador ang pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City kung saan tatlong estudyante ang nasawi. Narito ang Metro Morning Report ni Dexter Ganibe ng Abante.
1: Labis na pagkabahala at matinding galit ang naramdaman ni Senate President Sherwin Gatchalian sa pagkasawi ng tatlong mag-aaral at pagkasugat ng limang iba pa matapos ratratin ng bala ang ilang estudyante ng San Jose National High School sa Tacloban City Lunes ng umaga. Bukod sa hustisya, pinatitiyak ni SP Win sa DepEd ang psychosocial interventions para sa mga mag-aaral na nakaranas ng karahasan. Bagay na sinuportahan ni Senator Mark Villar para maibsan ang trauma na dinanas ng mga batang nakaligtas at nakakita sa pangyayari. Dahil sa insidente, binuhay muli ni Senator Robin Padilla ang sinusulong niyang pag-amyenda sa Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.
2: Sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile ano na yan. Kasi talagang ang dami na eh, nasa mukha na natin eh. At alam ninyo, hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa.
1: Si Senator Francis Pangilinan, na siyang principal author ng Juvenile Justice Law, ay nanawagang huwag pakawala ng mga nahuling Children in Conflict with the Law o CICL. Pero dapat rin na niyang maipatupad ng wasto ang batas sa kanila. Nakasaad sa batas na 15 anyos ang age of criminal responsibility. Pero sa isinusulong ni Padilla, maibaba pa sa edad na 10 ang criminal responsibility para sa mga heinous crime. Bilang chairperson naman ng Senate Committee on Youth, suportado ni Senator Bongo si Padilla. Sabi ni Go, sisilipin niya kung may kailangang mabago sa Juvenile Justice and Welfare Act at hindi nahihintaying may mga kahalintulad na insidente pang mangyari bago umaksyon. Pero para kay Senator Bamakino, na chairman ng Basic Education Committee, ang isinusulong na School Safety Act ang tugon para matiyak na ligtas sa anumang karahasan ang lahat ng eskwelahan.
3: Doon sa aming komite, tinatalakay namin yung School Safety Act pagdating sa bullying, pagdating sa mga activities na mapanganib. Isasama na rin namin yung pagtalakay nitong nangyaring shooting at kung paano ito matitigil at kung paano natin magiging ligtas yung ating

0: mas kailangan.
1: Giit naman ni Senator JB Eheves ito, kailangang mapanagot ang mga may-ari ng sandatang gamit ng mga CICL. Para sa Metro Morning, Dexter Garibe, Abante.
2: Lumalalim pang investigasyon sa madugong pamamaril sa San Jose National High School. Kinumpirma ng PNP na ang dalawang baril na ginamit ng mga sospek ay pag-aari ng isang pulis at isang security agency sa Cebu. Ayon sa PNP, ang 9mm Glock na ginamit ng isang 14-anyos na sospek ay nakatalaga sa kanyang tsahing pulis na nakadestino sa Police Regional Office 8. Samantala, ang revolver naman ay nakarehistro sa isang security agency sa Cebu City. Nakuha din sa crime scene ang 40 basyo ng bala. Kasalukuyan na itong iniimbestigahan at maaaring maharap sa kaso dahil sa umano'y kapabayaan sa pag-iingat ng kanyang service firearm. Naka-high alert ngayon ang Department of Education matapos ang nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban na ikinasawi ng 3 tao. Sa inilabas na pahayag ng DepEd, mariing kinundena ng ahensya ang nangyaring karahasan. Nakikiramay din ang ahensya sa mga pamilya ng mga biktima. Nananatili rin daw silang nakatutok sa kaligtasan ng lahat ng kanilang paaralan. Hinikayat din nila ang publiko na igalang ang privacy at dignidad ng lahat ng batang sangkot sa trahedya. Sa ngayon ay nasa Tacloban na ang mga tauhan ng DepEd Central at Regional Office para makipag-coordinate sa mga otoridad at magbigay ng psychosocial interventions sa mga mag-aaral at empleyado na eskwelahan. Haharangin ng Senate Minority Bloc ang pag-preside ni Senator Cheese Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbabalik si Dexter Ganibe ng Abante.
1: Kung ang majority bloc ng Senado ay sinusulong na mapalitan si Senate President Win Gatchalian bilang presiding officer ng impeachment court sa pamamagitan ng paghahalal kay Senator Cheese Escudero, si Senator Robin Padilla naman mula sa minority bloc ipinagtanggol si SP Win. Sabi ni Padilla, malinaw ang nasa saligang batas na ang Senate President ang uupong presiding officer sa impeachment trial. Maliban na lang kung presidente ng bansa ang ma-impeach dahil Chief Justice ang uupong presiding officer. Una nang lumutang ang pangalan ni Senator Cheese Escudero na siyang iboboto umano ng mayorya para maging presiding officer sa impeachment trial.
3: Siguro ang dapat natin tanungin kung papayag ba si Win, si SP Win. Kasi sa konstitusyon, ang nakalagay doon, ang dapat mag-preside, ang Senate President. Siguro napakalaking parang issue yan para kay Win, para siya ay palitan sa oras na yon. Ang konstitusyon malinaw na siya dapat.
1: Kung isusulong umano na palitan ng majority bloc si Win, haharangin ito ng minority. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Abante.
2: Pinamamadali ni PBBM ang rehabilitasyon ng mga flood control structures sa Talisay, Cebu para hindi na maulit ang malawakang pagbaha. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Aileen Taliping ng Abante.
4: Patuloy lang ang ginagawa natin para hindi na maulit yung napakalaking perwisyo.
5: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na bilisan ang rehabilitasyon ng istruktura ng flood control sa Mananga River sa Talisay City, Cebu upang maiwasan ang pagbaha sa panahon ng tag-ulan. Ang direktiba ng Pangulo ay kasunod ng ginawang pagbisita sa lugar nitong Lunes at personal tiningnan ang development ng proyekto. Ang rehabilitasyon ng Mananga River ay bahagi ng implementasyon ng Oplan Kontrabaha sa Central Visayas upang mabawasan ang panganib sa pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad sa Talisay City. Sinabi ng Pangulo na hindi na dapat maulit pa ang nangyaring malawakang pagbaha dulot ng Bagyong Tino noong November 2025 kung saan nagdulot ng matinding pinsala sa mga tahanan, ari-arian at mga infrastruktura ng gobyerno. Kasabay nito, mahigpit nang ipinatutupad ang no-build zone sa mga delikadong lugar upang protektahan ang mga informal settler na madalas nakatira sa gilid ng sapa, ilog at tabi ng mga delikado lugar. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Abante.
2: Isa sa ilalim sa public auction ng BIR ang 4 sasakyan mula sa kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Curly at Sara Discaya. magaganap ang auction sa June 29 at i-auction ng isang 2023 Land Rover Defender, 2019 Range Rover, 2020 Mercedes-Benz at isang 2017 Mercedes-Benz Sprinter na tinatayang nagkakahalaga ng higit 26 na milyong piso. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, layunin ito na maliquidate agad ng gobyerno ang mga nasamsam na ari-arian para maiwasan ang patuloy na pagbaba ng kanilang halaga at mapalaki ang mababawi sa tax liabilities. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang walang gutom program sa Cebu. Ito ay para sa mga individual at pamilyang naninirahan sa lansangan na nangangailangan ng pang-araw-araw na tulong sa kanilang pagkain at access sa social protection services ng gobyerno. Ito na ang ikalawang walang gutom kitchen ng Social Welfare Department. Ang unang pasilidad ay binuksan sa Pasay City noong 2024.
0: So patuloy lang ito, walang gutom program. Marami namang nagpapasalamat kami sa ating mga partner na sa yung Hotel Association, tapos yung mga Restaurant Association na nagbibigay din, nagdo-donate sila ng pagkain para sa ating walang gutom program. Ito yung pangalawa, ang after this will be Zamboanga.
2: Sa ating lagay ng panahon, napanatili ng Super Typhoon Francisco ang lakas nito habang bumagal naman ang pagkilos sa silangan ng Northern Luzon. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro nito sa layong 410 kilometers, silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 185 kilometers per hour, pagbugso na hanggang 230 kilometers per hour at bilis na 10 kilometers per hour sa direksyong Pakanluran, Hilagang Kanluran. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes, Hilagang Silangang Bahagi ng Cagayan Province at Silangang Bahagi ng Babuyan Islands. Kahit hindi inaasahang lalapit sa lupa, posible pa rin maramdaman ang epekto ng bagyo sa ilang bahagi ng bansa dahil sa habagat na pinalalakas nito. Samantala, hindi inaalis ng PAGASA ang tsansang pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang isa pang bagyo na nasa Tropical Depression Category. Tignan muna natin ang dali ng traffic sa EDSA Orense. Bumper to bumper na ang traffic sa southbound lane papuntang Pasay habang magaan pa ang dali ng traffic papuntang QC. Dito naman tayo sa Katipunan Aurora Flyover, nananatiling magaan din ang dali ng traffic papuntang Marikina, C5 at EDSA. Susunod sa Metro Morning, lokal na pamahalaan ng Muntinlupa maghihigpit ng seguridad sa kanilang mga paaralan. Kapi muna tayo, matutunghayan yan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter, if it's trending, we're talking about it. Real talk, real stories, real fun. All dished out daily. The Daily Dish. Only on Bilyonario News Channel.
1: Handa na ba kayo?
0: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
1: Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na batas na direktang nagbabawal sa mga political dynasties. Sa atin lang, hindi ba kaya dapat humarap muna itong alumni na ito to a barrage of questions?
0: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.
2: Welcome back dito sa Metro Morning. Habang papalapit ang impeachment trial proper sa Hulyo, patuloy na pinalalakas ng House Prosecution Panel ang kanilang hanay. Ipinakilala ang bagong legal spokesperson na magsisilbing private prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang Metro Morning Report ni Isaiah Mirofuentes.
3: Sa second day ng pre-trial conference, ipinakilala ng House Prosecution Panel ang kanilang bagong legal spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Maliban sa pagiging spokesperson, si Attorney Tolosa ay magsisilbi ring private prosecutor.
4: Main purpose, I guess, for me is since I will be actively participating in the trial as well and I'll be inside the courtroom, if there are quick updates that I need to communicate to the public, no, and answer questions that you may have, I'll be available and provide that information to you.
3: Ayon naman kay Lead House Prosecutor at Batangas Representative Jervin Luistro, bukod kay Tolosa, may madadagdag pang mga private prosecutor na kanilang ipapakilala ngayong linggo. Samantala, itutuloy ngayong araw ang pre-trial conference dahil sa dami pa rin ng ebidensya na kailangang sumailalim sa marking. Ayon naman sa prosecution, nananatiling on track ang mga kaganapan sa impeachment at umaasa silang hindi na maantala ang pagsisimula ng trial proper sa July 6. Naniniwala rin ang prosecution at defense team na hindi sapat ang 3 buwan para sa gaganaping impeachment trial laban kay VP Sara. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirofuentes, Abante.
2: Hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nakatakdang status conference kaugnay ng kanyang kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Pinayagan ng ICC Trial Chamber 3 ang kanyang defense team bilang proxy sa pangunguna ng British lawyer na si Peter Haynes. Ayon naman sa depensa, hindi obligadong personal na dumalo ang isang akusado sa mga status conference dahil administrative in nature lamang ito. Tatalakayin sa pagpupulong ang mga schedule sa pagsusumite ng mga dokumento, paghawak sa confidential na impormasyon at iba pang paghahanda bago ang paglilitis. Gaganapin ang status conference mula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon oras sa Pilipinas. Maghihigpit sa school security ang lokal na pamahalaan ng Muntinlupa matapos ang school shooting sa Tacloban. Ang mga detalye sa Metro Morning Report ni Chill Emprido.
5: Magkakaroon ng meeting ang Muntinlupa LGU kasama ang mga opisyal ng lungsod, mga paaralan at mga security personnel upang suriin at palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Ito'y kasunod ng naganap na pagpapaputok sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa Muntinlupa LGU, layunin ng pagpupulong ay para suriin ang kasalukuyang sitwasyon ng seguridad sa mga paaralan at para maprotektahan ang mga mag-aaral at kawanin ng mga eskwelahan. Bagaman malayo ang Tacloban sa Muntinlupa, sinabi ng lokal na pamahalaan na ang ganitong uri ng banta ay maaaring mangyari saan mang lugar. Kahapon, June 22, Nasawi ang tatlong katao na pawang estudyante at sugatan ng hindi bababa sa 5 dahil sa pag-atake ng 2 grade 9 students. Isa umano itong pangyayaring magbabago sa paraan ng paghahanda at pagpapatupad ng seguridad sa mga paaralan sa bansa. Binigyang diin din ng lungsod ang pangangailangan ng masusing investigasyon upang matukoy ang motibo sa likod ng karahasan at maunawaan kung paano ito nangyari. Anila, mahalagang malaman ang mga dahilan upang makapaghanda at makapaglatag ng mga hakbang upang hindi makahalintulad sa parehas na insidente sa hinaharap. Para sa Metro Morning, Chilian Prido, Abante.
2: Umuusad na muli ang peace negotiation sa pagitan ng US at Iran. Ayon kay US Vice President J.D. Vance, pumayag na ang Iran na magpapasok ng nuclear inspectors. Pero sabi naman ng Iran, wala pa silang napagkakasunduan. Tungkol dito, tinanggal na rin ang pag-freeze sa Iranian assets. Ang US Treasury naman nag-issue ng 60-day waiver sa pagbenta ng langis ng Iran.
6: The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up. We feel great about that.
2: Ang chief negotiator naman ng Iran, giniit na importante sa negosasyon ang pagbabalik ng territorial integrity ng Lebanon.
7: As you can see, the fighting has now stopped and most people have returned. God willing, we are confident that the decision taken there will be carried forward with strength. We will, God willing, bring these talks to a successful conclusion by securing Lebanon's territorial integrity and national sovereignty over all of its territory.
2: Muling pinadrain ni U.S. President Donald Trump ang reflecting pool sa harap ng Lincoln Memorial sa Washington, D.C. Ilang linggo lamang matapos ang halos $15 million renovation project, nakaranas na agad ng pagdami ng lumot at pagbakbak ng pintura ang naturang pasilidad. Ayon sa contractor, sasailalim muli ito sa repairs sa ilalim ng warranty. Samantala, 5 katao na ang naaresto at 5 pa ang nabigyan ng citation kaugnay ng umano'y paninira. Ayon kay Trump, may mga taong nanira sa bagong lining ng pool at naglagay pa umano ng kemikal sa tubig. Wala pang inilalabas na ebidensyang susuporta sa mga alegasyon.
8: We also fixed the reflecting pool. In fact, if you go over there right now, it looks very good. It's up. Somebody said fertilizer in the water. If you put fertilizer in the water, you get algae. But somebody said they might have put fertilizer. They did something to create the algae. But that doesn't matter because that's been purified. It's dead. Laying at the bottom, they're taking it out. They vacuum it out. They vacuum it very carefully out.
2: 3 ang nasawi sa isang pamamaril sa Montreal, Canada, kabilang ang isang pulis, isang sibilyan, at ang sospek na napatay matapos ang engkwentro sa mga otoridad. Ayon sa pulisya, rumesponde sila sa ulat ng isang armadong lalaki sa isang hotel bago sila pagbabarilin ng sospek. Agad ding nagpalabas ng shelter-in-place alert habang pansamantalang isinara ang ilang major roads at bahagi ng subway system sa lugar. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo ng salarin. Ayon sa Montreal Police, ito ang unang pagkakataon sa loob ng 24 na taon na may pulis na napatay habang nasa tungkulin.
9: The Premier, she's already in Montreal. I'll be there in a few minutes. I'm leaving from here to gather for a crisis management cellule. We'll do that together. Now it's a crime scene. I'll ask everyone not to show up. The Carrie and Plamondon, this is not the right time. This is not the right place to be. There's still an important police operation. Our heart is with all the victim family. We got a confirmation that one of the officers passed away. So for us, it's a very sad moment.
2: Patok ang ice cream sa Germany bilang panlaban sa nagaganap na heat wave sa Europe. Ang ibang residente naman sa Munich, sinusubukang mapawi ang init sa pamamagitan ng tubig sa fountain. Babala ng German Weather Service, posibleng umabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura. Sa Paris, nag-swimming sa St. Martin Canal ang mga turista at residente habang nag-issue ng red weather warning ang otoridad. Apektado na rin ang train operations dahil sa pag-expand ng mga riles.
10: Well, to be honest, I feel I'm gonna be maybe inside a lot, hide in the shadow, and yes, go for a few swims if you can. That's good. You know, you need to be cooled down. Your body needs to be cooled down. So drink a lot of water, I would say.
2: Patuloy na gumagawa ng kasaysayan si Lionel Messi matapos pangunahan ng Argentina sa 2-0 na panalo laban sa Austria sa World Cup. Sa kanilang panalo, nagtala ng bagong scoring record ang striker na may 18 total goals sa torneo. Ito na ang most scored goals ever by a player sa kasaysayan ng World Cup. Sa panalo, nakasiguro na rin ang defending champions ng pwesto sa knockout stage ng 2026 FIFA World Cup kahit may isa pa silang natitirang laro sa Group J.
11: Es una emoción volver a ver a Messi.
12: It is so emotional to see Messi playing again, to see him every single time he steps onto the pitch. It really is moving. Thank you. This is such a joy for all Argentines. The fourth cup is staying home. It's staying home. This one is staying right here.
2: Tignan natin ang daloy ng traffic sa EDSA Reliance. Light to moderate ang daloy ng traffic sa southbound lane papuntang Makati, habang mabigat na ang daloy ng traffic sa northbound lane. Ito naman ang daloy ng traffic sa Commonwealth. Moderate to heavy ang daloy ng traffic sa magkabilang lane papuntang Fairview at Elliptical Road. Sama-sama nating

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Willard Cheng. Dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: umakyat ang tensyon sa West Philippine Sea. Narito naman ang mga ulat tungkol sa isang pinaghihinalaang istruktura malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Bagamat naghain na ng diplomatic protest ang Pilipinas, may babala ang ilang eksperto na anumang bagong construction sa lugar ay maaaring maging unang hakbang tungo sa tuluyang pag-occupy ng China. At makakasama natin ngayong umaga, isa sa mga spokes, Attorney Margo Salcedo. Good morning, Attorney.
1: Good morning, Willard. How are you today?
0: Mabuti. Thank you muli sa pagsama sa amin dito sa Memo.
1: Thank you also. Miss na miss mo na si Ma'am Corina. Sobra.
0: Pabalik na raw this week.
1: Pabalik na this week.
0: Excited ako kung anong pasalubong namin
1: lahat. Pero I think very successful yung tour ng bilyonaryo sa US.
0: Yes. So,
1: ang dami nilang naikot na states.
0: And syempre sa tulong ng Island Pacific at lumalawak na yung presence ng BNC. Sa North
1: yes.
0: America, kaya congratulations.
1: And I think it was such a warm welcome also for them.
0: Yes.
1: And it's nice na natutunugan na tayo all around the world. Not
0: yes.
1: International, global.
0: Sana next ng Europe, magkaroon na rin tayo ng isang formal bureau doon.
1: Ay, how nice.
0: Ang daming mga nagko-comment pag-agenda. Or even Memo, mga taga-Europe, mga Pinoy sa Europe nanonood.
1: Hi sa inyo. BNC takes over the world.
0: Yes.
1: Nux! Okay.
0: Samantala, muling napupuna ang kalagayan ng press freedom sa Pilipinas matapos i-flag ng isang United Nations expert ang ilang kaso ng red tagging, journalist killings at ang umano'y paggamit ng mga batas para pigilan ang malayang pamamamahayag sa bansa. Hindi pa rin pala nag-improve ang press freedom situation dito sa Pilipinas.
1: Nakakalungkot, yes. I mean, considering na isipin mo na very dynamic ang ating press, meron tayong isang Nobel Prize winner na head ng isang media outfit, and it's in our constitution na kailangan meron tayong right to express ourselves. But ganyan pa rin. Bakit kaya ganun? Inaayos natin ngayon yung Freedom of Information Act. Marami na tayong ginagawa and yet meron pa rin mga hadlang.
0: Kasi minsan nakakalimutan natin, di ba, Margo, kapag halimbawa, ngayon malaya tayong naghahayag ng ating mga opinion, pero halimbawa sa mga probinsya, yung mga community journalists doon sa mga lalawigan, matindi ang pressure na nararanasan nila dahil sila ay very close sa power. Lalo na pagka nagko-cover sila ng mga local governments nila. Kaya napakatindi ng pressure and ramdam nila yung, I'm sure, yung pagbaba ng lagay ng press freedom doon.
1: Alam mo, totoo yan. Ibang dynamic sa local. Kasi tayo, sa national kuminsan, mararamdaman

0: somehow yung pressure. Pero malayo sa bituka eh. Kasi di ba like, malayo Malacanang, malayo yung Senate, malayo yung mga people in power. But in a province, pag sinabi ng governor, pag sinabi ng mayor, pag inaway mo yan, oh my gosh. At merong mga lugar talaga na goons pa din.
1: Oo, ang mag-iral. Kaya kailangan din bigyan ng pansin at tutok yan, no? Kung merong task force na tututok sa security ng mga media personnel, kailangan yata i-priority ang mga community and local journalists.
0: Totoo yun. Okay.
1: Lahat ng yan, bubusisiin at lahat aalamin. Lahat babalansihin dito sa Memo.
2: To your wallet.
3: I'm Robert San. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
2: Follow the money. Weekdays 10 a.m. only on Billionario News Channel.

0: Babalik po ang memo.
1: Under attack in multiple ways ang freedom of expression sa Pilipinas. Ayon yan kay UN Special Rapporteur Irene Khan. Maraming kaso ng pananakot ang nagdudulot umano ng chilling effect sa mga mamamahayag at sa publiko.
0: Ayon kay Khan, ang pag-aresto sa journalist na si Frenchie May Cumpio ay hudyat ng nagpapatuloy ng mga banta sa press freedom at freedom of expression sa bansa. Malaya nga ba ang pamamahayag kung hindi tumitigil ang umano'y red tagging laban sa mga journalist at human rights defenders? Our journalist friends, talagang malaking problema.

0: problema ito. Syempre, especially, I think, not just for those who know Frenchie personally, at such a big threat to the community and to all of us in general. Kuminsan, hindi natin nararamdaman dito eh. Pero, ano talaga siya, big deal. Kasi, pag pinayagan mo yung isa, magiging trend na siya, di ba? So,
1: at gaya ng napagkwentuhan natin kanina, Margo, di ba? Yung mas matindi ang pressure na hinaharap ng mga community at local journalists dahil napakalapit nila sa center of power kapag sila ay nagre-report doon sa on the ground sa mga local politics at mga nangyayari sa kanilang mga lugar.
0: Apparently, yung nangyari kay Frenchie is na red tag daw siya. So, akala ko yung red tagging, nag-end na yon with the Duterte administration and wala na siya ngayon. But apparently, something about how she was like financing communists. Pero grabe din yung binigay na sentence sa kanila, 12 to 18 years pala yon. So, she's been detained pala since 2020.
1: Yes.
0: At medyo yan, matagal na din
1: po. At yan ay sa kabila nung sinabi ng Supreme Court, diba, na ang red tagging ay banta sa buhay at kalayaan ng isang tao. Pero patuloy pa rin ito.
0: Yeah, I think it's a loss not just to her life personally, but for the community, the loss of a good journalist for that period of time na unfairly detained siya.
1: Oo. At kaugnay yan, at para himayin ang issue tungkol sa press freedom at lagay nito sa bansa, makakausap natin ngayon si Professor Virgel Santos, trustee ng Center for Media Freedom and Responsibility. Welcome to Memo, sir.
2: Salamat. Thanks for having me.
0: Good morning, sir.
2: Good morning.
0: Thank you. Thank you for being here.
1: Unang tanong, sir. Ano ho ang tingin ninyong lagay ngayon ng press freedom sa bansa?
2: Alam mo, because we are a delicate democracy. It's a shaky one. No? Siyempre, mas maraming ganyang kaso. Mas mahina ang demokrasya mo, mas lumalakas yung mga tao na lalong nagpapahina sa ating demokrasya. Ano naman talaga yan eh. At ang unang atakihin yung mga yan is siyempre press freedom. Kasi we must all understand that it is the premier freedom, the Constitution itself, lists that freedom as the highest ranking one, along with thought, expression, and so on. Why? Because ang mga periodista, ang mga mamamayag, iyan ang ultimate watchdog on democracy eh. Ano, iyan ang talagang nagmamatsyag sa mga kalaban ng demokrasya. Kaya nga ang tawag dyan, separate yung institution na yan. Walang kasama yan, laban yan sa lahat. Basta poder, adversarial ang relationship niyang mga yan. At ito ay nangyayari. Nangyayari ang panahon ni Marcos, nangyayari ang panahon ni Duterte, especially. Nangyayari pa rin ngayon. Panahon na naman ni Marcos, himself, a child of murder and plunder, you know, like some of the others.
0: I was going to ask that, sir. You have been a journalist for decades.
2: Yeah, 60 Since years, more than 60 years.
0: More than 60 years. You started po, who was the president pa po at that time?
2: Makapagal.
0: Makapagal pa. Siguro po you could do like a comparison of like what was press freedom like noong time po. Makapagal versus, di ba, the first Marcos under martial law maybe. And now, I would think na we have more press freedom. Much more press freedom po now. It's so dynamic. I think.
2: Actually, noong tayo maging republika, kasi noon lang tayo naging republika after having come under colonialist regimes. At siyempre, naging rambunctious yung press. Natural eh. Nagkaroon ka ng bagong kalayaan, ilalaban mo. Pero maayos naman. O periodiko, pinatay lang yan ni Marcos. Noon lang nangyari nung mag-martial law. Pero nung mga nakararaan, malakas ang exercise ng press freedom dito sa ating bansa.
0: When you say po, pinatay po siya ni the first one po, the first Marcos regime po, how did they curtail press freedom at that time?
2: Kasi simple.
0: Naalala ko yung mga kwento noon na parang nagkakapihan na lang sila. No, tapos doon talaga nagkikita. Yun po yung simula ng kapihan, di ba?
2: Hindi, yung kapihan later na lang yan.
0: Later na lang po.
2: Ang ginawa ni Marcos, sinara ang lahat ng mga lahat ng independent press.

0: sinara lahat. At nagtayo o iniwan yung kanya. Ganun ang nangyari yung panahon ni Marcos. Kaya nung 14 years na yon, later na lang na lumakas ang loob ng tao dahil sumasobra na si Marcos. So nagkaroon ang tinatawag nating mosquito or underground press. No? But before that, wala talaga.
1: Mosquito press.
0: Oh. So, ito yung bite and fly and bite and fly. No? Yung klaseng mga ganyan. Pero sa panahon ngayon, nawala na yan. Actually, nawala na yan. Pero may rightist or extremist institutions tayo kamukha ng military. Eh. Yung military, natural ang indoctrination yan. Eh, taliwas doon sa liberalism. Hindi liberal yan eh. Rightist yan eh. Extremist eh. Ang tingin ng military, basta lumabang ka sa mga institusyon, kaliwa ka eh. Hindi lang kaliwa. Ngayon, dahil may terrorist act na hindi dapat nating pinayagan, subversibo ka.
1: Ang nangyari po kay Frenchie, red tagging daw po.
0: Exactly. Kasi nga, nagagamit nila yung terrorist act, especially now eh, for red tagging eh. Lahat naman eh. Kasi nga, pagka ikaw eh, well, in the first place, para sa akin, the most noble position to take when you have regimes na extremist, even fascist, eh yung kaliwa. Yun ang natural, wala ka ng sentro eh. So dapat nasa kaliwa ka. Eh natatakot yung mga militarist and extremist institutions.
1: Ano po pwedeng gawin kaya ngayon para po may protection naman yung mga journalists natin against that? Yung mga kinakasuhan sila na unfairly, para hindi po sila maging biktima nung ganyan.
0: Kailangan magsama-sama ang independent journalists. Kailangan magsama-sama. Ang panlaban sa kahit na ano pamang pagpapahirap sa mga liberal groups, eh magsama-sama. Eh nang kulang sa atin eh. Hindi tayo nagsasama, watak-watak tayo eh. Even politically or wherever freedoms are involved. Hindi tayo magkakasama eh. Ito dapat sumisigaw tayo rito, hindi dapat natin pinapayagan yan.
2: Halimbawa,
0: dapat pinapressure mo ang institutions, ang judicial institutions, ang military, dapat ang police, security agencies, dapat pinapressure yan eh.
2: Maraming mga journalist groups eh, hindi ho ba, mayroong NUJP halimbawa, even press clubs in different locations, yes, and chapters. So dapat ho ay Sir Vehel, magsama-sama ito at mag-diin pa ng pressure sa mga institutions.
0: Pero yun ay mirroring one another eh. Mm-hmm. Pag tinignan mo yung sinasabi mong, they are not exactly thoroughly liberal institutions. May mga, sa ating mga periodista, meron ding mga konservatibo yan eh. Meron ding rightist dyan eh. Meron ding, ang pananaw eh, halos pareho din nung nasa kabila eh.
1: Yeah, but that's the kaya very essence of freedom of expression, hindi po ba? That people can have different views and just express it.
0: No, ang problema ron sa ganun, eh, ano ang quality ng liberalism? Dapat natin tingnan yung quality eh. Hindi natin pwedeng sabihin lang na talaga naman ganyan ang demokrasya eh. Kailangan eh.
1: Lalo na po ngayon, kahit sino pwede mag-comment sa Facebook.
0: Exactly, yun pa nga ang problema eh. Yung technology has overtaken events. And in fact, technology has been used to hijack certain freedoms. Kaya yung iba nag-vlog lang eh, sabi nila periodista na sila eh. Hindi man pwedeng mamamahayag yung mga yon dahil ang mga mamamahayag, may mga alituntunin yan eh. May mga checks yan na sinusunod eh. Hindi po pwedeng kung ano lang gustong sabihin mo, pwede ka na mag-vlog o pwede ka nang mag-podcast. Hindi pwede yun.
1: Ano po ang pwede nating gawin ngayon upang matulungan po si French

0: ang kailangan lang, kailangan maintindihan natin pare-parehong mamamahayag kung gano'ng ka-importante ang freedom na yan sa isang demokrasya. Pag hindi mo naintindihan, hindi ka gagawa ng paraan para ilaban yan No? So ang kailangan ay maintindihan mo, ano ba ito? Ito ang ultimate watchdog. Pag nawala ito, wala na lahat. Kasi mas madaling magsama-sama yung nandun sa mga institusyon kaysa sa atin. Actually, politically, makikita mo yan Yung mga righteous constituents and electorate, nagkakahiwa-hiwalay Alam mo kung bakit? Again, one factor is corruption. May corruption sa mga institutions. Nakikita naman natin ngayon Yung mga... So, pag may corruption sa lahat ng institution, may conspiracy. Nakita natin sa flood control. Nakita natin kung saan-saan. May conspiracy. Bakit may conspiracy? Mas madali silang magkaayos kasi porsyento lang yan Tayo, na nasa kabila, na walang porsyento, hindi tayo magkaayos kasi tayong lahat may sariling kosa na ipinaglalaban at gusto natin ang kosa natin ang number one ipaglaban kisuro sa iba.
1: Pero nabanggit niyo po yan. Kuminsan sinasabi nila meron na rin daw pong corruption in the press.
0: Meron naman nung araw pa Yung isang problema pa ngayon yung corrupt sa press, kasama na nila. Ibig sabihin, na-co-op na yon and therefore kasama sa porsyentuhan. Di ba? Yung mga hindi na-co-corrupt, ang hindi kasama, pero self-righteous naman yon. May kanya-kanyang cause. Di ba? Kaya hindi magkaayos agad. Kailangan talaga magsama-sama. Alam mo, pag hindi nagsama-sama, whether politically or around liberal doctrines, hindi maaayos yan. Kaya mahaba ang laban natin
2: Sir Vela, ano po yung concrete ways para maka-exert ng pressure sa mga institutions, ang mga journalists? Halimbawa, nabanggit ninyo sa military, even courts. Kailangan ho ba ay maghabla or idulog sa korte ang certain pieces of legislation?
0: Lahat ng pwedeng gawin, dapat gawin. We should all come out and fight this this extremism, these abuses. At apart from that, lahat ng institutional remedies, kailangan puntahan mo. Puntahan ka abroad, yung mga international organizations, punta ka sa korte, punta ka lahat. Ganun ang ginawa na panahon ni Duterte. Remember, Rappler? 8-9 cases yan All concocted No? Concocted yan, concocted yung kilayla, concocted
1: naman
0: lahat.
1: Iba na po yung landscape din ngayon. Iba. Kasi dati po, siguro po nung panahon ni Macapagal, Marcos, even the presidents after that, tayo, dinaanan pa natin yung may studio. Well, ngayon, billionaire is now very professionalized. But there are also now what they call, hindi lang siya independent journalism, but yung nagiging media personality na sila. Through their own personal channels, their own YouTube channels, yung parang individual reporting na po talaga, wala nang institution.
0: Walang checks, walang layers of checks.
1: Walang layers of checks.
0: Walang layers of checks. Ang pamamahayag, ang quality niya nakikita sa layers ng checks. May mga editors, may mga tumitingin.
1: Diba, meron kang producer.
0: Hindi ikaw mag-isa ang nagdi-decide. So, hindi na ganun ngayon. Also because of technology. Kaya nga, mas mahirap ang laban ngayon kaysa nung araw. Nung panahon ni Marcos, bago nag-martial law, kaya nag-martial law si Marcos dahil binabati ko siya ng press Samantalang nung mga panahon na yun, wala pa niyang ngayon. Pero ang ginawa niya, simple, pinatay niya. Pinatay niya freedoms, not only press freedom, but all freedoms.
2: Balikan natin ang isa sa mga sinabi ni Sir Verhel Santos. 2019, sinulat po niya na the ultimate proof of whether freedom of expression or any other freedom is alive is revealed by what happens to you after you exercise it. Dahil may mga nakukulong, may mga nadedemanda. Yan po, pinapakita po natin yung sinulat ni Sir Verhel. 2019 po yan, nagkaroon ng pandemya. And many years after, ganito pa rin ho ba ang lagay ngayon, sir?
0: Ganito pa rin. Kaya nga natatakot yung mga periodista Kaya timid Not only timid, but intimidated. Kasi ang iniisip niya, anong mangyayari sa akin pag nag-umpisa akong magsalita?
1: Totoo po yun. Ngayon, ang nangyayari na is mayroong cancel culture. Mm-hmm. Di ba? Natatakot ka nang mag-comment sa Facebook or maglagay ng sarili mong opinion, mm-hmm, kasi natatakot ka na baka ma-cancel ka naman. Iba naman.

0: Muslim is by society.
1: So, alam mong pinakamalakas na laban na hindi natin inilalaban, eh patayin niyang terrorist act. Yung anti-terrorist act, hindi natin nilalaban. Terrible ang ano niyan, ang consequences niyan eh, ng act na yan eh. That's to me, that's patently unconstitutional eh.
0: What about, sir, yung mga institutions that are not revealing facts to the press? Kamukha po ngayon, malaking issue po yung sa basketball players na nasawi dun sa kanilang team building exercise.
1: Ang issue
0: pero
1: nito is
0: ayaw pong palabasin yung kanilang coach.
1: Lagi naman ang issue para sa media, no? Sa free media, ang issue lagi is transparency and accountability nung nasa poder. Well, kahit ano pang poder ang hawak mo, ayaw mong ilahad lahat dahil ayaw mong to be held to account. Ganun naman lagi. Yung Ateneo, isang maliit na ano lang yan, na kaso yan eh. Yan naman talaga nangyayari eh, no? Na sino ang magvo-volunteer na ito talagang nangyari? Walang ganun eh.
0: Hmm.
1: Ano? So, anong gawa ang trabaho ng media? Puwersahin na maging transparent ang lahat na yan eh. Yun ang dapat gawin ng media. At wala kang magagawa. It comes with the territory kung ikaw eh kasuhan o dampute. No? Talagang ganun eh. Kasi pinabayaan natin yan na lumawig eh. Yung ganyang klaseng kalakaran eh. Natatakuting ka, ikukulong ka, dadaling ka sa korte. Yung mga korte naman eh, meron naman talagang mga korte na co-opted din eh. I mean, nakita natin yan in the time of Duterte. Nakita natin yan in the time of Marcos. Yung dalawang regimes na yon, makikita mo talaga ang the worst things that happened to media.
0: Pero ngayon po, under the current administration, how do you feel are they handling the press today? Okay naman po.
1: Hindi, kasi dapat maintindihan natin si Marcos. Si Marcos is trying to look good.
0: Si BBM naman po to.
1: Yes, itong younger
0: PBBM.
1: Marcos.
0: Apo.
1: Is trying to look good. Maraming kasalanan eh. Diba? Talagang ganun yan. So hanggat maaari, hindi siya makitaan ang kamukha ng ginawa ng tatay niya.
0: Ano? I think what he's trying to do, following po your trail of thought, is na he's really trying to fix that legacy and transform it into a good legacy.
1: I don't know how I can take him seriously eh. Ni ayaw magbayad ng tax eh. Ano, how can I take him seriously? A simple matter of paying taxes on his family's assets, hindi niya magawa eh.
0: Eh paano po yung sa PCO naman po? Paano naman po yung kanilang handling? Parang supporting naman po a vibrant press, di ba po? Ngayon, parang anybody can ask questions naman po.
1: Alam mo, nagagawa nila yung vibrant press, alam mo kung bakit? The nation has been forced into a situation where you have to make unpalatable choices. Ano? Dapat nakita natin ano ba mga choices na
0: the deep blue sea.
1: Exactly.
0: Opo.
1: Kung ang choice mo ay naiwan doon kay Marcos at kay Duterte, anong choice meron ka? They make for unpalatable. In fact, dahil diyan, the righteous independent-minded among us are forced to make tactical compromises. Dito na lang muna ako. Tayong magagawa, ito lang ang ating choices eh. Kaya napakasama ng kalagayan natin ngayon eh.
0: Pero po, hindi naman nila kasalanan yun kasi binoto sila ng tao. Kamukha po
1: hindi.
0: ni dating Pangulong Duterte,
1: problema, eh.
0: Mahal na mahal po siya ng
1: akala
0: taong bayan.
1: Ang,
0: tapos
1: may problema.
0: Ngayon po, binoto po sila. Malaki mandate nila po.
1: Hindi, pero hindi yun ang problema eh. Ang problema, kino-op mo, tinakot mo, nilagay mo sa sitwasyon yung mga butante para iboto ka. Ano yung sitwasyon na yun? Pinahirapan, laging mahirap ang tao. Wallowing in poverty for generations. Pagka ikaw, tatlong henerasyon na hindi mo pa nahahango ang sarili mo sa kahirapan, pag may dumating sa iyong politiko at sinabi, paggising mo bukas, ayos na. Eh, doon ka na pupunta. Yun ang problema. So, sa akin, pag tinanong mo, yung mahirap, walang kasalanan eh.
0: Do you think
2: dahil aasa sila, nang aasa sa mga political leaders nila, and then it will breed Battery needs palit